0: Umaga, ngayong araw ng Sabado, ika-29 sa buwan ng Agosto 2026. At syempre, tayo po ay narito sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV, ang programang Mate. Ngayon kami po yung maasa na kami po ay inyong sasamahan, lalo't maulan ngayon. No? Ako po ang inyong lingkod, Kuya Saldi.
1: Kuya Teng, magandang umaga po sa inyong lahat.
0: At si Ate Elby po ay nasa Bohol ngayon, alam po. At may malagang inaasikaso. At siyempre, binabati po natin ano po, ang lahat ng ating mga kamate, mga kabandido, at mga kababayan. Kuya Teng, ating word of God.
1: Ang ating word of the day, always the same, forever faithful. Ang word of God natin is from Hebrews chapter 13, verse 8.
0: Ayan. Always the same, forever faithful. Ayan. So, nakalagay dyan, Jesus Christ is eternally changeless, always. The same yesterday and today and forever. Hatid ng purpose Field Life Ministry. Kay Pastor Mon
1: sa pagdidiin ni Pastor at paliwanag dito.
0: So ang paliwanag niyan ay inyo pong mapapakinggan.
1: Sa mundong palaging nagbabago, sa panahong ang lahat ay lumilipas, nag-iiba at nawawala, mayroong isang hindi nagbabago. Ang mga pangako ng tao ay maaring magbago, ang damdamin ay maaring maglaho. Ang sitwasyon ay maaring mag-iba. Ngunit si Jesus, kahapon, ngayon at magpakailanman, pareho pa rin siya. Walang pagbabago sa kanyang pag-ibig, walang pagbabago sa kanyang katapatan, walang pagbabago sa kanyang kapangyarihan. Kaya kung ikaw ay nalilito sa dami ng pagbabago sa paligid, tumingin ka sa kanya. Kung ikaw ay natatakot na baka iwan, iwanan ka. Alahanin mo, siya ay tapat kung ikaw ay nagdududa kung may magbabago pa ba. Siya ay hindi magbabago. Ang kanyang pag-ibig ay hindi nababawasan. Ang kanyang awa ay hindi nauubos. Ang kanyang presensya ay hindi lumalayo. Siya ang ating matibay na pundasyon. Hindi gumuguho, hindi nagbabago, laging tapat. Kahit anuman ang iyong pinagdadaanan ngayon, ang Diyos na tumutulong sa inyo noon at siya rin tutulong sa iyo ngayon at siya rin ang mag-aalaga sa iyo bukas, always the same, forever faithful. Hatid po yan ang Purpose Field Life Ministries sa patnubay po ni Pastor Edmond Mercado. Amen. Maraming salamat po, Pastor.
0: Yun. At siyempre, bago ang lahat, bago tayo bumate, no? At magbasa ng ating mga online chat, daanan po muna natin po ang isang report mula po kay Romel Madrigal na may kilalaman sa issue ng 5 arestado sa illegal na sigarilyo sa Batangas. 2.6 milyong kontrabando at sasakyan na samsam. Ang detalye, pakinggan po natin.
2: 5 katawang naresto sa kinasang bypass operation ng Batangas Police kaugnay ng umano'y iligal na kalakalan ng sigarilyo sa Barangay Banaba Center, Batangas City. Kinilala lamang ang mga suspek sa kanilang mga alias na Angelo, Lorenzo, Reynel, Walter at Elinita na pawang residente ng Batangas. Sa operasyon ng Provincial Intelligence Unit ng Batangas Police, katuwang ang Batangas Component City Police Station at RSOURID-4A, nasamsam ang iba't ibang uri ng umani kontrabandong sigarilyo na tinatay nakakahalaga mahigit 603,000 pesos. Nakumpiska rin ng isang Toyota Hiace van at isang Toyota Avanza na hinihinalang ginamit sa illegal na aktibidad na may kabuuan tinatayang halaga na 2 million pesos sa kabuuan na abot sa magiging 2.6 million ang halaga ng mga nakumpiskang sigarilyo at sasakyan. Ayon kay Batangas Police Provincial Director Police Colonel Oliver Ebora, hindi titigil ang Batangas Police sa pagtugis sa mga sangkot sa ilegal na kalakalan ng sigarilyo. Inihahanda na ang kaukulang kaso laban sa mga suspek dahil sa umano'y paglabag sa Graphic Health Warnings Law. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Bandido TV kasama mo sa pag-

0: Job Lloro, si Press Job Lloro. Good evening, Press Ali at Kuya Teng Ares at sa lahat ng mga kamate.
1: Good morning po.
0: At God bless sa ating lahat. Okay, so bati mo.
1: Yes, shoutout muna tayo. Mula po sa San Pablo City, Laguna. Kay Ate Winnie, may bahay po ni Pastor yan. Kamusta ka na po, Ate Winnie? Palakas ka po. Kay Casey, tsaka Kyle. Alam ko, nag-birthday si Kyle. Happy birthday, Kyle. Architect Kapaposa and family. Architect Salazar and family. Engineer Catillo and family. Brother Rolly and family. Brother Eric and family. At happy first birthday po kay Adi Talavera. Pasensya na po na karan yung ano ko po kay Engineer Catillo. Catillo pala yung malang S. So shout out pa rin po kay Mr. Robert Pedregal. Kay Maring Riza and family. Sa ano po yan? Sa USA po yan. Mm-hmm. Of course, yung mga grupong kilos. Mr. Danilo Chua and family. Mrs. Tina Chua and family, of course. Mr. Eugene Guarin and family. Mr. Will Cuevas and family. Mr. Boy Sim and family. From Occidental Mindoro pa po yan, si Kuya Boy. Of course, Amora family. Madam Linda Moya and family. Ate Janet and family. Ma'am Luis and family. Kuya Choi, good morning. From Marinduque, of course, ang ating masugid, si Tita Chona Roan and family sa Mugpog. Mugpog po yan, Mugpog Marinduque.
0: Sabi of course, mo, pati yung mga ano, makamag-anak ni Ate Elvira, Quindosa family.
1: Ang ating bayaw is Quindosa nga, mismo doon sa lugar na yun. Ayan,
0: kahit nung wala si Ate Elvira, batiin natin.
1: Ayan, okay. Ate Elvira, natin namin. Of course, Grand Cinco Manila, Eagles Club, President Jojo Lubiano, and officers. At saka alam ko, election of officers kahapon. Pasensya na po, hindi po ako nakarating. At talagang grabe po yung dinanas doon sa pinagdaanan ko, doon sa daanan. At elected officers po ng Grand Cinco, magandang umaga po sa inyo. Of course, ang SLP, SLP po yung Pantawid, Pamilyang Pilipino Program. Head officers nila si Aileen Salsinha, Arlene Balasa. Of course, ang kanilang CityLink, sa Barangay Kasilawan, Dane Llamansares, Josie Silo, Robbie Daniel Oregas, Janet Andaya, Jan Torilino, Linita Kabuang, Mayan Pantoa, mga members po ng SLP, sa Makati po, Makati United, sa pamumuni ni Kuya Jun Castro, Christy Salomon, Isay Monterola, Joy Convis, Chare Esquejo, Maricel Ocray, Mayet Ramirez. Ito po yung mga programang nasyonal na binababa sa barangay sa DSWD, na pinapahiram sila ng puhunan. Basta wag lang galawin yung puhunan, lahat ng kinikita pinaghahati-hatiin nila. Siyempre sa mga nagbabantay, binibigyan ng mga sweldo yan, maliliit lang naman, mga buwan lang nila, 2,000 eh. So bali pagbutihin nyo po at yan ay pagkakataon para makatulong pambawas pa man sa pang-araw-araw. Of course, kay Amelia Katakutan ng USA, nakikinig daw siya lagi, kaya lang nadidelay lang sila lagi. Of course, lahat po ng staff and officer ni Director Imelda Papin sa PCSO, maraming pong salamat sa inyo. Nako, kay JR, kay Jerome, kay Gia, kay Cynthia, kay Rhea, kay Daryl, kay Cheryl, kay Ate Aileen and Mark, Cathy, Jeng. Of course, Alfredo Cordova family ng Bulacan. At happy birthday po sa kay Kuya King Sin ng Kawayan Isabela. Happy birthday, Kuya King. Dadaan kami diyan pagpunta namin ng Kalinga. Of course, sino pa ba? Ayan po, ayoko na may makalimutan. Good morning din po kay Engineer Roy Biray, kay Kuya Kel, kay Kuya Andrew, kay Kuya John, kay Kuya Dennis, at ang buong GSM Grand Cinco Manila Eagles Club. Of course po, gusto ko na rin pong batiin yung mga taga-Kalinga, kay Doc Jaime, kay Mayor Dagadag, pupunta po kami dyan, kay Jowa, Mr. Jowa, kalimutan ko na po yung apelido niya, at of course, punta kami dyan, siguro po yung Abril, pero mapapaaga po yata ako, baka September po ng katapusan, as invited po, dahil meron po kaming pag-uusapan tungkol po doon sa advocacy ni Kuya Saldi, yung kanyang motorcycle riding seminar. Yan naman po ay aming binibigan din ng aming kawanggawa sa komunidad, lalong-lalo na po si Kuya Saldi. Yan. Ang aming pong module ay from sa tatlong malalaking, ayaw ko na lang pong banggitin kasi malalaman naman po yan sa acto. Pero meron din po kami actual pagkatapos po ng seminar ni Kuya Saldi. Yan, pinapakita namin po yung tamang pamamagitan.

0: pamamaraan ng paggamit ng kalsada, and of course, yung tamang pamamaraan ng pag-iingat sa pagmumotor. Magandang umaga po sa inyo lahat at pag-iingat po, maulan.
1: Okay, no? Ayan, no? So, syempre, tuloy tayo sa pagbati muna. Basa muna tayo ng mga chat. Rich Sadasa, good morning, Sir Saldi at Sir Teng, and to all listeners, God bless us all. Mercy Fernandez Narciso, blessed morning po. Leonard Ferrer, so ano to, parang acronym ng haba-haba, hindi ko mabasa. Leonard Ferrer, magandang umaga. Anna Gray, kumusta na po ang ginawaran ng Honorary Doctors of Law degree sa pamantasan ng lungsod ng Manila? It sucks. Sino ba yan? Si PBBM yun, eh. Okay. Nilo Ganarial, good morning po sa lahat. Ayan. So, ngayon po, no, ay tuloy-tuloy po tayo sa ating paksa. Ano po? At ito po ay ang patuloy na paglilinaw. Kung, lalo na po sa ngayon, kung ano ang aktual na yes, nangyayari, sa Kuya paligid. Teng, ano? Dahil sa ating paksa ngayon, ay nais po nating ibahagi kung papaano minamanipula, no, ng mga manipulador, na Kuya Teng, ha? Ang katotohanan upang maipakita,
0: yes,
1: na ang totoo ay mali at ang mali ay maging totoo. So, ganun ang trabaho ng manipulator, di ba? Binabaliktad ang sitwasyon. Ang
0: tama, minamali.
1: Ang tama, minamali. Ang mali, tinatama. Para manipulahin ang kaisipan ng mamamayan. No? Dahil nga sa nais nilang protektahan ang kanilang mga personal na interest. Okay, so narito po ang ating meme ng ating editorial ngayong umaga, August 29, 2026. Ayan, Kuya Teng, ito. Editorial. Ito po ay isang binanggit ni Keanu Reeves yata ito sa kanyang mismong interview, sabi niya. When you truly understand karma, then you realize you are responsible for everything in your life. Ah? Yes. Parang what you sow is what you reap yan, di ba?
0: Yes.
1: So, minsan, dapat po nating malaman na tayo po mismo ay may kinalaman, ano po, kung bakit nananatili tayo sa buhay na meron tayo ngayon. Dahil yan ang what you sow is what you reap. Dahil lahat naman po tayo, binigyan ng pagkakataon na piliin ang landas na dapat nating tahakin. Di ba yung freedom of choice, di ba? Free will na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, di ba?
0: Yes, amen.
1: Mabuhay ka dyan, pero bahala ka sa iyong desisyon, di ba? At base sa iyong desisyon, yan ang magiging consequences ng iyong buhay.
0: Yes.
1: So ito siguro maraming sinasabi ni Keanu Reeves.
0: Kaya may tinatawag din na good karma.
1: Yan. Kaya,
0: at may bad karma.
1: Kung magandang gagawin mo, magandang magiging kinabukasan mo. Pero kung hindi maganda, hindi maganda ang kinabukasan mo. Kaya lang ang sinasabi, hindi naman ako may kasalanan. Ha? Kung bakit ako ganito, may mga taong pumupersa kaya ako ganito. Pero syempre, ang dapat mong gawin, huwag kang pumayag, di ba?
0: Yes.
1: Huwag kang pumayag na ganyan ang gawin sa'yo. Yun naman, di ba? Okay, kaya sabi dito, no? Sabi po natin dito, majority of Filipinos are poor because they are victims of manipulative leaders sitting in power. Ha? Dahil ang tamang pamumuno, Kuya Teng, sa akin paniniwala, ha? Tamang paglilingkod, ang barometro ng tagumpay ng paglilingkod ay ang kalagayang pang-ekonomiya ng kanyang pinaglilingkuran.
0: Yes. Diba?
1: Anong tagumpay ang makikita kung ang iyong pinaglilingkuran ay punong-puno ng kahirapan? Diba? Yes. Kaya ang sinasabi natin dito sa ating editorial ngayon ay ends. Ha? Ibig sabihin ng ends ay tapusin.
0: Tapos.
1: Ha? Tapusin ang pagtitiwala sa mga manipulators. Ends trusting manipulators. Upang putulin ang kadena ng kahirapan, no? To break the chain of poverty.
0: Yes.
1: So, ibig sabihin po pala, sa batay sa editorial na yan, bawat isa po sa atin ay may magagawa. Diba?
0: Meron naman.
1: At ang pangunahin nating magagawa ay yung tapusin ang paniniwala, pagtitiwala sa mga manipulator, ha? Manipulators. Ha? Madali lang naman pong makita sila eh. Sila yung mga nagsasabi na handang maglingkod, ha? Para sa kapakanan ng mamamayan. Pero ang nangyayari, sa halip na umangat ang kabuhayan ng maliliit na mamamayan, ha? E baliktad, ano po? Sila po na nagsasabing maglilingkod, ang patuloy na yumayaman at nagkakamal ng limpak-limpak na kayamanan. Di ba, Kuya Teng?
0: Maleta-maleta nga eh. Sobra-sobra okay. Sa limpak.
1: So, doon po sa meme po, na editorial natin, ano po, eh, sana po, no? Eh, ma-realize natin, ano po, na meron po tayong magagawa. Na? At ang pinakamadali, pinakasimple, na agaran nating magagawa, eh, simulan po nating wag nang maniwala sa mga manipulator. Ha? At ang simpleng pagpapahayag ng pagputol, ha? Ay ang huwag na po natin silang sundin, ha? Sa kanilang mga sinasabi sa atin. Okay. So narito po ang nilalaman ng ating editorial. No? Sana po pag-isipan po nating maigi. Editorial, Mate at DCRJ, 8:10 a.m., August 29, 2026. Ang ating kapalaran ay ating pananagutan. Maganda, tama ba
0: maganda
1: yun?
0: Maganda yung kanyang...
1: Ang ating kapalaran ay ating pananagutan. No? So, wag po nating isisi sa iba. Ha?
0: Tama.
1: Ang ating kapalaran. Dahil kung mahirap man tayo at may dahilan kung bakit tayo naging mahirap, dahil may mga taong manipulador, lalo na po ang mga nakaupo sa poder ng kapangyarihan na nagbibigay ng daan, nagbibigay ng dahilan upang tayo patuloy na maghirap, magikahos, ang sagot doon kaya nagpapatuloy po yan dahil pinapayagan po nating mangyari yan sa atin. At ang simpleng paniniwala sa kanila at pagsunod sa kanila ay palatandaan, na tayo po ay manipulado. Ang ating pong kaisipan ay kanilang manipulado dahil tayo po ay patuloy na sunod-sunuran sa kanilang mga kapritsyo. Okay, basahin po natin ang nilalaman ng ating editorial. Okay. Ayon sa Biblia, Biblia pa rin pala yung nagamit. Ayon sa Biblia, sa Galatia 5:13, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng pag-ibig.
0: Amen.
1: Hilig ng laman, kayamanan, kapangyarihan, di ba?
0: Na ayaw ng bumitaw.
1: Na ayaw ng bumitaw at ginagamit ang kalayaan nila upang pagsamantalahan, apiin ang iba. So maliwanag po, di ba? Tahakin, ha? Ang buhay na punong-puno ng pag-ibig, di ba? Yun ang dapat. Okay, so tuloy natin. Kung ating pakakalimiin, ang mensaheng ito mula sa Biblia, gaya ng mensahe sa ating meme bilang editorial ngayong araw, tayo po ay binigyan ng kalayaang piliin ang buhay na nais nating tahakin, maging ang buhay na punong-puno ng pasakit.
0: Yeah.
1: Parang masakit yan, no? Pinili pala natin ang buhay na tayo punong-puno ng pasakit. Okay. Tuloy lang po natin, no? So, unawain po sana nating maigi. Masasabi ito, lalo pat kung ang katotohanan ay di pinagsisikapang alamin, dahil maliwanag naman at batid ng ninuman na ang katotohanan ang siyang daan upang makalaya mula sa matinding kahirapan. Masasabi ito, parang mayroon akong dito na, no? Mukhang mali yung nasa screen, no? Stay lang, no? Kung malayo, baka hindi ko na i-transfer. Sorry. Masasabi ito, lalo pat kung ang katotohanan, dahil maliwanag naman, okay, o pala, no? Ngunit sa kasalukuyang panahon, ay tila napakahirap alamin at paniwalaan ang katotohanan dahil ito'y pinagsisikapang itago at pilit na pinasisinungalingan ng mga opisyal ng pamahalaan. Ang mga sinungaling na politiko ay pilit na binabaluktot ang katotohanan at itinutuwid naman kung ano ang kasinungalingan upang siyang paniwalaan ng taong bayan upang mapanatili ang kahirapan sa hanay ng mamamayan. Dahil kontrolado nila ang lahat ng uri ng plataporma sa pananaliksik. Nagagawa nilang burahin ang mga mahalagang impormasyon kaugnay sa mga isyu ng lupain at kayamanan na pinatotohanan ng OCT 01-4 at bullions of gold sa dating El Banco Español Filipino na ngayon ay Bank of Philippine Island na.
2: Huh?
1: O yan ang Bank of Philippine Island. No? Lahat ng impormasyon ay kanilang binura at tuwing may magsasaliksik sa mga nabanggit na isyu, ang kanilang paliwanag ay gawa-gawa lamang umano ito ng mga sindikato na nais umanong magsamantala sa mamamayan. Ngunit ang tanong ay sino ba ang mga tunay na sindikato sa kanila, na kanilang tinutukoy? Upang madali nating maunawaan ito, ay mabuting malaman muna kung ano ba ang ibig sabihin ng sindikato. Ayon sa resulta ng pananaliksik na sila din ang may gawa, ang sindikato ay isang grupo ng mga tao o negosyo na nagkakaisa upang gumawa ng mga ilegal na gawain at mga organisadong krimen para sa kanilang pansariling kapakanan. Tama ba?
2: Yeah, tama
1: sindikato. Okay. Sa kahulugang ito na sila mismo ang may gawa, malinaw na ang mga nagsasamantala sa kahinaan ng mamamayan upang lalong mabaon sa hirap at maging palaasa ang mamamayan ay silang mga tunay na sindikato. Sila ang mga tunay na sindikato dahil sila ang nagsasamantala kaya patuloy silang yumayaman at nananatili sa poder ng kapangyarihan. Samantalang ang mga tunay na nagpapahayag ng katotohanan para sa kapakanan ng mamamayan ay silang kanilang inaakusahang sindikato. Makikita natin ito kung susuriin ng malaliman ang mga nangyayari at pairalin ang sentido komon o common sense. Samantalang ang maghangad ng kabutihan ng mamamayan kailanman ay di gawain ng sindikato dahil ito ay gawain siyang nais ng Panginoong Diyos na gawin natin sa ating kapwa bilang tanda ng pag-ibig na siyang pundasyon ng ating pagkakalikha bilang tao. Ngunit nakakalungkot na malaman na hanggang sa mga panahong ito, mas maraming bilang ng mamamayang Pilipino ang manipulado pa din ng kaisipan ng mga politikong nakaupo sa poder ng kapangyarihan kung kaya't ang katotohanan na siya sanang magpapabago sa kahirapang nararanasan ay patuloy na itinatatwa ng mahihirap na mamamayang numero unong nangangailangan ng pagbabago.
0: Yeah. Ano ba talaga ang tunay na pagbabago?
1: Okay. Sayang ang katotohanan. Kaya sa puntong ito, tila tama lamang na sabihing ang estado ng ating buhay ay ating pananagutan. Dahil ang ating paniniwala ay siyang magtatakda sa kung anong uri ng buhay mayroon tayo sa kasalukuyan. Tiyak naman na ayaw ng mahihirap na mamamayan ang uri ng buhay na mayroon sila. Ngunit ano ang magagawa ng mga nagpapahayag ng katotohanan kung ang mga higit na nangangailangan ng katotohanan ay silang numero unong nagtatatwa nito? Mate, at DZRJ 8:10 AM, yan po ang ating editorial ngayong umaga, Kuya Den.
0: Kinain ka na talaga ng sistema.
1: Anong,
0: lahat na ng mga layo mo sa katawan, masunod lang.
1: Yun na nga, no?
0: Masagasaan mo na kahit sino.
1: Yun ang masakit diba? Doon, yung masagasaan kahit
0: ang
1: na sino.
0: Nasasagasaan.
1: Wala namang masama na maghangad na paunlarin natin ang ating sarili.
0: Sarili, pamilya.
1: Kasi yan naman talaga ang obligasyon natin.
0: Yes.
1: Kaya lang, gaya nung sa Galacia, di ba, na huwag mo nang gamitin ang kalayaan mo ha, para hamakin ang iba,
0: yes.
1: Di ba? So, kaya nga, ngayon, ha, kasi alam mo, Kuya Teng, ano, kung ikaw ay magre-research, ha, dito sa issue ng OCT 01-4, lalo na sa mga bullions of gold. No?
0: Kulang pa rin
1: ang sasabihin nila.
0: Tinutuloy-tuloy pa rin ang aking.
1: Ang sasabihin nila, kung magkakasya, Yan ay gawa-gawa ng mga sindikato para magsamantala. Na totoo naman na talagang may mga sindikato rin, ano? Pero kung titignan mo, sila-sila din yan eh. Yung mga sindikato niyan, sila din ang nagpupush. Dahil sila ang may impluensya. Kaya lang, ang problema doon, no? Totoo na talaga may sindikato sa lupa at sila yon. Kaya lang, ang problema, dahil sa gawain nila, napapatotohanan nila yung kanilang bintang ngayon na ang mga usapin ng OCT 01-4 ay mga sindikato dahil ginagawa nila eh. So, yes. Ibig sabihin, sila ang nagbibigay ng ebidensya, pruweba, sa kanilang mga paratang para mapatotohanan na totoo yung kanilang paratang. Di ba? Ang galing. Ang galing
0: nila. Pa.
1: Kaya nga. Di ba? Ang galing, di ba? Kaya nga, ang tawag sa kanila, manipulator eh. Di ba? Mag-aakusa sila, magbibintang sila, magbibigay sila ng dahilan, at para makita ng mamamayan na totoo yung kanilang akusasyon, yung kanilang ibinibintang, yung kanilang hinala, ay sila mismo ang gagawa ng mga ibinibintang na yun. Oh. Tulad ng sindikato. Sino bang mga land grabber, Kuya Teng?
0: Parang hirap yata diba? Magbigkas, no. Pero alam na natin yan. Kung sino diba? Nakikita nyo dyan sa paligid nyo.
1: So,
0: na.
1: Hindi mga ordinaryong mamamayan.
0: Yes.
1: Kundi may mga impluensya, may mga pangalan, may mga posisyon. Oh.
0: Paulit-ulit.
1: O, oh, diba? O. Oh. Oh, kaya tapos sila yung nagsasabi na, oh, yung OCD 02 na yan, yung bullion of gold yan, walang katotohanan yan. Ginagamit lang yan ng mga sindikato para magsamantala. Kita nyo to, oh. Sila ang gumawa
0: na. Kayo nga po yung sindikato eh. Pinapasa sa iba.
1: Upang ang mga nagtataguyod ng katotohanan tulad natin, Kuya Teng, mapabilang, ha? Sa kanilang sinasabing sindikato ngayon. Kaya lahat ngayon na nagpapaliwanag ng totoo, ay sindikato naman yan eh. Ito, ang daming nangyayari. O, diba?
0: So, tama nga yung kasabihan.
1: Dama yung katotohanan.
0: Yes. Tama nga yung kasabihan, Kuya Saldi, bago mo linisin ng dungis ng iyong kapwa, tignan mo muna yung mukha mo sa salamin. Baka ikaw yun.
1: Yes, ano? Kaya, ang malaking epekto at nakakalungkot na epekto nito, Kuya Teng, mga kababayan, mga kamate, ha? Mga kabandido, ay nasasakripisyo po ang katotohanan na dapat malaman ng mamamayan. No? Dahil sa mga ganitong ebidensya na sila mismo gumagawa, talagang natatabunan ang katotohanan. At sa kanilang kagagawan, sa kanilang manipulasyon, yung pong mga kababayan po natin na talagang nagnanais na mabago ang kanilang kalagayan, ay sila mismo ang umaayaw na dahil nakikita nila ang nangyayari. So, hindi umaabot sa kaisipan ng maraming mamamayang Pilipino na merong talagang totoo na dapat paniwalaan at kaya lamang sila nagdududa sa katotohanan na ito dahil sa kagagawan ng mga manipulador na napaupo, nakaupo sa poder ng kapangyarihan sa matagal na panahon.
0: Ayun lang magturo kasi babalik at babalik sa kanila yan.
1: Diba? So, ganun
0: kaya
1: lamang
0: tama-tama po. Tama-tama sinasabi mo, kaya Salty, may tinatawag na good karma. Siguro alam nyo na kung ano yung karma nyo.
1: Ngayon, yung batay sa nilalaman ng ating editorial, sinabi natin doon na ang ating kapalaran ay ating pananagutan. No? Ngayon, pwedeng sabihin ng marami na kaya lang naman kami naging mahirap dahil kami pinagsamantalahan na tinapi. Tama naman, di ba? Dahil kung ang mga nakaupo sa puder ng kapangyarihan sa matagal na panahon ay naglingkod ng tama at hindi nagsamantala at hindi nangapi, di sana maganda ang kalagayan ng bawat mamamayang Pilipino. So ang prueba ng pagsasamantala at pangapi ay makikita ang prueba sa kalagayan ng mamamayan. Kung mahirap ang mamamayan, ibig sabihin, hindi naglingkod ng tama ang mga politikong napaupo, nakaupo sa poder ng kapangyarihan.
0: Sinasabi nila nung kampanya, paglilingkuran ko kayo.
1: Yes, di ba?
0: Tutulungan ko kayo. Lahat ng pangangailangan nyo.
1: Yan.
0: Pero minsan, ang hirap na hanapin.
1: Di ba? So, kaya lang, problema sa katwiran na ito, dahil sa katwiran na hindi naman namin ginusto to, ha? Gawa ito ng mga nagsasamantalang politiko kaya kami mahirap. Oh. Ang problema dyan is huwag nyo pong tigilan na kayo ay ipahayag nyo yung inyong nais, lumaban kayo para sa katotohanan. Diba Kuya Teng?
0: Yes.
1: At ang pangunahin nga po na sinasabi namin na maaari po ninyong gawin ay yung pong Tigilan na po natin ang paniniwala at pagsunod sa mga kapritsyo ng mga politikong manipulador, mga sinungaling na nakaupo sa puder ng kapangyarihan. Di ba, Kuya Teng? Oh.
0: Yes.
1: Ang problema nga, tuloy-tuloy ang paniniwala natin.
0: Hindi naman. Ako, hindi.
1: At least tayo, hindi.
0: Mabibilang mo siguro na yung mga mababait talagang naglilingkod.
1: Yes, meron naman talaga. Naman,
0: Pero hari nawa, sa kalaunan, tuloy-tuloy pa rin yung ginagawa nilang kabutihan. Hindi po lahat, pero karamihan po ngayon. Nakakalimot pag nandiyan na po sa pwesto.
1: Ah, okay. Anyway, batiin po natin. Meron ka bang sasabihin? Sige.
0: Yes. Hindi. Mamaya na.
1: Sige. Ko lang yung, batiin lang natin si itong mga nasa chat. Group chat. Live. Romeo Balagad. Good morning, Sir Saldi, Sir Teng. At sa lahat
0: good
1: ng
0: morning,
1: mga mate. Sa DCRJ 810 AM Radio Bandido. Okay. Mon Mercado, si Pastor. Pa-shoutout po sa aking nanay, Corazon Getgano Mercado. Ayan.
0: Nanay Corazon, so, magandang umaga po. Binigyan mo kami ng oras para bumati na rin sa lahat ng senior citizen. Naalala ko, Kuya Saldi, yung ating na-postpone na parang
1: Orientation
0: ng seminar sa lugar nyo. Siguro may schedule na natin yan pag medyo ayos
1: na yung panahon. Masama ang panahon
0: Kasi nakakaya din naman sa mga datalo. Lalo na sa ating guest speaker.
1: Yes, Okay, ayon kay ito, message ni Pastor Mon Mercado, huwag kayong magpaloko sa iba't ibang uri ng turo. Huwag kayong magpadala sa mga panlilinlang, mga Hebreo 13:9. Ayan. Huwag ibigay ang inyong tiwala sa taong gumagamit ng salita upang kontrolin ka, baguhin ang katotohanan o gamitin ka para sa sarili niyang kapakinabangan. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nagmamanipula, ang tunay na katotohanan ay hindi nagbabago, magtiwala lamang sa Diyos. Siya ay hindi nagsisinungaling, at hindi ka gagamitin. Amen. Maraming salamat, Pastor Mon Mercado.
0: Pastor, ingat po. Alam ko, laging on the go si Pastor. Ingat po sa biyahe. Pastor.
1: Rich Adasa, 100% bullseye check. Ayan. Saile Eyang Cliope, good morning po, Sir Sal. It's sa lahat ng mga kamate watching from Dimasalang Masbate. God
0: good
1: bless.
0: Good morning. Mm-hmm.
1: Tapos, Mon Mercado, si Pastor ulit, tama ka po, Kuya Saldi at Kuya Teng. Kapag pinipili nating manatili sa mali, kahit alam nating mali, di ba? Alam nating hindi tama, alam nating masasaktan tayo, pero pinipili pa rin nating ituloy. Ayan, pinipili nating maniwala sa kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Pinipili nating manatili sa taong hindi tayo pinapahalagahan, sa ugnayang nakakasira sa gawi na nakapapahamak. Ang sariling kagustuhan ng tao ang naglalayo sa kanya, ngunit ang tumatanggap ng payo ay may karunungan. Kawikaan 18:18. Mabuti na lang nandito si Pastor Mon Mercado,
0: Laging umaalalay sa ating pang-araw-araw.
1: At least, nire-reinforce yung ating pinapaksa.
0: Yes.
1: Na mismo salamat, dito,
0: Pastor.
1: Mismo dito
0: Brother
1: sa
0: Eric,
1: share ni Pastor Mon, inaayunan ng ating pahayag, ng ating editorial na minsan, talagang pananagutan natin kung ano meron tayo. Dahil pumapayag tayo, 'di ba?
0: Kaya ako lang pumayag niyo.
1: Marami rin nagsasabi, pagod na ako mananahimik na lang ako.
0: Tama.
1: Isa rin 'yon.
0: Pero
1: diba?
0: Malaking bagay po gisingin niyo ulit 'yung
1: yes,
0: ibahagi niyo 'yung tama.
1: Yes. At gawin kung ano ang tama. Kung mali, mali. Kung tama, suportahan natin. Kaya nga po sinasabi natin palagi dito sa ating programa, wag na po tayong iidolo, Dahil ayon po sa ating Panginoon, ayaw niya ng idolatry, di ba? Kailangan siya lang ang ating sinuot, walang iba, di ba? Dahil sa pamamagitan po ng ng hindi pag-iidolo, magagawa po nating suportahan ng tama at batikusin ng mali sino man ang taong 'yan, di ba? Yeah. Dahil hindi po tayo umiidolo, di ba?
0: Yes. Anyways, batiin ko na dito sabi ng mga actually ka-group ko to nasa Valenzuela ko, PCY, Valenzuela City. Kuya Alan Jose, Ate Peng, Marife Jose, Kuya Boogie, Kuya Mark, Kuya Aldrin, Kuya Richelle, Ate Jenny, Alvin Dibulos. Happy birthday pala, Kuya Alvin. Sis Pipa, good morning. At siyempre, kagawad Jenny Valenzuela. Ang sabi nga nila, sa tagal-tagal na nga daw nila, ngayon lang daw nila na salubong yung OCT 01-4. Araw-araw po kayo. Every Saturday po, makinig kayo. Meron naman po yan sa YouTube. Ipaliwanag po doon ang kahalagaan yan at ano ang importansya sa atin. At bakit namin inuulit-ulit dito para maipasa sa susunod na henerasyon at maunawaan yung bagay na yan.
1: Alam mo ba, Kuya Teng, kung talagang hindi mo alam ang katotohanan ng OCT 01-4, no? Mapapaniwala ka talaga ng kanilang paliwanag sa internet. No? Pero yun, saan ka nakakita? Yung transcript of record na 139 pages sa Regional Trial Court sa Pasay, no? Yung Court of First Instance. Alam mo ba ang akusasyon na gawa-gawa lang daw ng sindikato yan? Pero 139 pages of transcript of record.
0: Tsaka hindi basta-basta yung mga nakapirma dyan.
1: Kaya, hindi sabi, gawa-gawa lang daw ng sindikato, no? Ang bira namang.
0: Ang sindikato, galit sila sa, dahil sila yun, ha?
1: Yun na nga. Yun na nga yung sinasabi natin kanina, no? So, basta't nababang nag-research, ganun lahat ang salita. Kaya kung talaga hindi mo alam, ano pala to? Hindi naman pala totoo ito, eh. Hindi
0: tsaka yung nagbasa ng isang beses lang, madali mapaniwala, eh. Pero kung hihimay-himay nyo po yung lahat ng nandoon sa pages na yan, naku, unti-unti nyo pong malalaman
1: at yung sinasabi ni Kuya Saldi. At yung sinasabi nilang stoppel at saka res judicata na sinasabi mismo ng CIDG, yes. Hindi ba? Eh ang sabi, ang paliwanag nila, ang sinasabi niya stoppel, stop daw, stop. Ha? Stop na pag-usapan ang OCT 01-4.
0: Stop na STOP, ha? Oh, yeah. Hello!
1: So, yan ang mga paliwanag nila. Kasi, tinitingnan ko din naman ang kanilang mga depensa, no? Ha? Kung paano nila itago ang OCT 01-4. Ha? At kung sinasabi ko nga po, kung hindi matibay at wala kang pinanghawakang mga tunay na dokumento sa OCT 01-4, eh talagang mapapaniwala ka po, no?
0: Ito nga, sabi ni Engineer Rapin, mga paliwanag. Engineer Rapin at Katikba at saka ni Ate Jeng, nakikinig sila ngayon, mag-asawa.
1: Ano sabi niya?
0: Sabi niya, alam mo, sa tagal-tagal ko nakikinig at nagbabasa, bakit hindi na inaano daw sa ano yan, sa dyaryo? Sabi ko kasi nga, tinatago po yan, Engineer Rapin, tinatago po yan, Ate Richelle at family yan, Ate Sheila family. Itinatago po yan, yung katotohanan na yan. Kaya ito po kami, nagiging daan para sa bagay na po yan. Lalo-lalo po kay Kuya Saldi. Kaya, sige, samahan niyo po kami sa bagay na yan. Kasi, unti-unti, malalaman niyo ang katotohanan.
1: Alam mo, Kuya Teng, ang pinakadahilan ko bakit nila itinatago yan, kasi, dahil pagka hindi nila itinago ang OCT 01-4, eh hindi na sila makakapag-land grab ng lupa.
0: Isipin mo,
1: hindi naman kanila yan, eh.
0: Alam mo, Kuya Saldi, pag binaybay mo ang norte, hanggang doon sa far north, hanggang sa Kalinga, hanggang sa Indrile, hanggang sa Tugigaraw.
1: Apari, gano'n.
0: Apari, madadaan mo yung
1: pagudpod.
0: Subdivision na pala to, pag-aari na pala to. Ayaw ko na lang magbanggit. Yan. Bawat bayan, meron sa subdivision.
1: Yan ang number one na dahilan kung bakit itatago nilang OCT 01-4. Lay maliwanag po, ha? Hindi po pwedeng i-convert ang agricultural farmland into commercial at housing. Ano yung ginawang housing doon? Di ba? Agricultural farmland. Natural. Yes. Itatago mo talaga ang OCT 01-4. Para ma-convert mo yung mga lupang yan from agriculture to industrial at commercial and at residential.
0: Private. Maparibitize nila sa sarili nila.
1: Yes, yun na nga.
0: Ay, grabe.
1: Kapakinabangan lang. Ngayon, sino ngayon yung gumagamit? Ha? Ano, mga sindikato? O, di ba?
0: Tapos ngayon, yung pinagbilihan nila ng lupa, syempre, bibili ngayon ng lupa sila. Mahal-mahal naman. Kasi na manipula sila nung sitwasyon.
1: So, kaya, maliwanag po, no? Kung bakit nila itinatago yan. Para pakinabangan nila ang hindi naman para sa kanila. Maliwanag po sa OCT 01-4, Ah, bukod sa hindi po pwedeng i-convert ang mga lupain na yan, ay dapat ang pangunahing benepisyaryo ng lupain ng bansang Pilipinas ay ang ordinaryong mamamayang Pilipino. Lalo na po ang mga magsasaka na silang nagsasaka ng mga agricultural farm lot.
0: Agricultural ano talaga tayo, country ang
1: ating Pilipinas. Ang Pilipinas po, ang kategorya ng Pilipinas ay agricultural country.
0: Pero sumasabay naman tayo sa ikaulad katulad ng mga katabing bansa natin. Nagiging developing country naman ang Pilipinas.
1: Okay naman.
0: Pero minsan, kasi yung mga bagay na yan, na minsan pinipiga nila yung mga maliliit na may-ari ng lupa. At hanggang bandang uli, pag nasakop nila yung malaki, iya po, ginagawa ng subdivision.
1: Kaya
0: ang nangyayari ngayon sa atin, naku, isang araw, iilan na lang na may-ari ng mga lupain na yan, mga subdivision na yan, mga malalaking tao, kumpanya.
1: At yung mga magsasaka patuloy na nagbebenta ng kanilang mga agricultural land dahil walang suporta. Ha?
0: Yes.
1: Sinasadyang malugi ang mga magsasaka para mabili ng mga land gravel. O, kasi hindi na kami kumikita, ibebenta na lang namin. Sasabihin, dumaan kami sa legal. Ha? Pero yung mga manipulasyon, ha? Ang nangyayari.
0: Yung mga farmland nyo, pag ipinariso nyo po sa mga municipality nyo, pwede po kayo makakuha ng mga ayuda. Nagbibigay po ang local government. Pero sana yan, malaman nyo po lahat yung bagay na yan. Na i-registro nyo lang yung lupa nyo na sinasaka. At yan, binagbibigay po sila ng tulong. Alamin nyo po yan sa mga inyong mga local government. Meron po yan. Nag-exist yan sa Naga po. Ganyan po yung sinabi sa akin ng nakausap ko. Meron na daw po sa kanila yan. Kaya lahat yung mga nagpapaupa ng lupa, nagpapaarkila, kinukuha na nila kasi may nakakakuha silang ayuda, nagkakaroon sila ng puhunan para pantanim.
1: Yes. Dapat ganun, di ba? Pero hindi.
0: Pero yung iba, hindi. Pero ngayon, gusto malaki yung bibiling lupa.
1: Pero ngayon ang nangyayari, kung obserbahan mo, no? Pinababayaan po ang mga magsasaka. Pinabayaan nang magtanim, maumane, tapos sa pag-aani at pag-deliver ng kanilang produkto sa palengke, pinababayaan pa rin. Di ba? Ang dami sa sa Sierra Madre po, sa Kalinga, sa Benguet.
0: Yan, punta natin. Yan, maano natin yan.
1: Yung mga produkto po nila, hindi nakakarating na sa palengke dahil binabarat nga, di ba? Anong ginagawa ninyo, ha? Department of Agriculture, di ba? Bakit hindi nyo tulungang ibenta ang mga produkto ng mga magsasaka? Di ba wala? Ang kanyang ginawa, tinatapon na lang yung kanilang mga produkto.
0: Prutas na mangga sa Kawayan, Isabela. Pagpunta ko doon kay Kuya King. Happy birthday ulit. Alam mo ba ang mangga, binibili na lang 5 piso kada kilo. Alam mo sagot ng mga nag-ani? Di ba nila mabulukan kami? Kung ganyan din lang. Di ba?
1: Kasi alam mo yung katwiran na yon na Kuya Teng, hindi yung pagmamalaki. Yun ay preservasyon ng kanilang dignidad.
0: Yes, no? Tama yon, ang galing mo doon. Dignidad yon. Tumbok na tumbok mo yon.
1: Hindi po yung dibali pagmamalaki.
0: Dibali na mabulok to. Kasi nga naman, 5 piso kada kilo, nangyari yun.
1: Pambabastos kasi yon. Kumbaga, parang ang tingin sa'yo walang kwenta kang tao. Ngayon, pag pumayag kayo sa ganon, yung dignidad mo ang parang...
0: Sinagot naman sila. Mabulok na lahat to.
1: Yun ang dignidad.
0: Yan.
1: Di ba?
0: So, ganon. Anyways. Ang ganda-ganda niyan. Malaking bagay ang topic po natin ngayon. Kasi lalong-lalo na po yan. Pag maulan, ang gulay nagmumura. Kasi ang hirap nga po ilusong sa kabayanan. Babaratin yan. Ibigay naman po natin yung tama. Kasi pagdating nyo po rito, tsaka nyo binibenta ng mahal.
1: Kaya nga, di ba?
0: Di ba?
1: Kaya talagang ang mga may dignidad na mga mamamayan, talagang hindi sasangayin sa kanila.
0: Tsaka alam mo lang yan ba? Hinihila-hila lang yan ang mga kalabaw at baka nila papunta sa bayan para ibenta. Sipin mo yan, ang hirap ilusob niya sa kabayanan ng gali lang.
1: Yan ay malapit sa malapit-lapit. Paano yung nasa bundok
0: mo sa bundukin? Paano mo iano yan, di ba? Di ba? Binubuhat na lang, ha?
1: Kailangan talaga ng transportasyon
0: yes.
1: yan. Sa dami.
0: Kaya malaking bagay yung, alam mo, yung farm to market road na yan. Sana ipagpatuloy lahat ng gobyerno natin at mga susunod pang gobyerno na gawin nila yan.
1: Ang daming idle vehicles, ha? AFP, PNP,
0: yes.
1: Diba? Mga agencies ng PAMA. May mga truck yung mga yan, eh. Paano bang padala nyo doon at hakutin yung mga produktong yan?
0: Tulong mo na lang sa kanila yun, ha? At hindi, ano ba rin, kahit pa paano, pag tinulungan mo sila, binibigyan ka rin ng share kahit pa paano na nahihiyalin sila. Tsaka alam mo, lumalabas siya katulad niya na tag-ulan, di ba? May mga lumalabas na AFP na mga malalaking sasakyan. Nilalabas nila. Bakit naman sa mga bagay na yun, makatulong ka sa kababayan mo, bakit hindi mo gawin yan?
1: Kaya
0: niyan, ano, tag-ulan, Kuya Saldi, di ba?
1: Kaya nga pakiusap
0: kawawa natin. Mga magugulay.
1: No? Kaya nga pakiusap po natin. Ano po? Alam ko po, marami sa inyo nakikinig sa amin na nagre-research din ng aming pinapaksa. At ako po ay naniniwala at na yung resulta ng inyong pagre-research ay talagang negatibo ang dating. Dahil platform nila yan eh. O di ba?
0: Sila yung
1: pumupuno ng mga impormasyon na yan. So lahat ng mga kasinungalingan yan ang ilalagay nila. Kapag nag-research ka ngayon, yun ang mare-research mo na ay wala yan. Ha? Hindi totoo yan. Non-existence yan. Oh.
0: Kasi nga, hindi lahat po na nakikita nyo sa ano. Totoo. Tama po.
1: Grand conspiracy yan, Kuya Teng. Lahat ng kabuuan ng struktura ng lahat ng ahensya ng pamahalaan, magkakaugnay. Natural, kahit na saan ka magtanong, wala. Di maniniwala ka nito.
0: Mali.
1: Pero, bakit meron pong mga physical paper
0: na lumalabas? Nagpapatunay.
1: Tapos, hindi, ano lang yan, gawa-gawa lang. Pero, 139 pages ng transcript of record, sasabihin yung gawa-gawa lang.
0: Tsaka tapos, hindi basa-basa po yung mga nakapirma dyan at sumang-ayon at nagpatunay dyan.
1: Tapos, ang sa akin, dahil mga patento, ginamit lang yan si Agana. Judge, ginamit lang daw ng sindikato para palabasin na yung transcript of record ay totoo. O, biruin nyo yan. Yan po ang kanilang paliwanag. Ay nako. Kaya kung tayo po ay hindi malalim ang pangunawa sa bagay na ito, talagang mapapaniwala ka sa mga manipulator na ito. At yan ang dahilan kung bakit maraming mamamayan ang talagang ayaw ng katotohanan na siya sanang
0: hindi naman ayaw.
1: Magpapalaya sa kanila.
0: Yung iba, sumusuko na. Sumuko. Nag-hands up na sa paulit-ulit
1: na. Ay, bahala na, sabi. Ayoko na. Pagod na ako.
0: Pagod.
1: Yun ang masakit doon. No?
0: Yeah.
1: At sana hindi natin abutin yun, Kuya Teng.
0: At least naman, ang tawag dito, ayan, sa atin malaman, hindi. Pero, kumbaga, ang kagandahan nito, may papasa natin sa susunod na generasyon. Sana naman, di may magtaguyod din paglipas ng panahon.
1: Mm-hmm.
0: Ay, malaking bagay po yan sa amin.
1: Okay, basa muna tayo dito sa marami. Ano? Danilo Torvedes, mabuhay kasabang Saldi at ng partner mo. God bless sa pagpapaunawa sa mga matitinong sambayanang Pilipino. Thank you. Another chat from Pastor Mon Mercado. Kapag pinipili nating huwag makinig sa paalala at babala, may mga nagbababala na pamilya, kaibigan, o kahit ang Diyos sa pamamagitan ng konsyensya pero tinatanggihan natin. Sinasabi nating, kaya ko to, alam ko ang ginagawa ko hanggang sa tayo ay mapahamak. Pinipili nating ipagmalaki ang sarili kaysa magpakumbaba at makinig. Ang nagwawaldas ng disiplina ay nagpapabaya sa sarili. Ngunit ang nakikinig sa pagsaway ay nagkakaroon ng karunungan. Kawikaan 15:32.
0: Amen.
1: So, amen. Maraming salamat.
0: Maraming salamat, Pastor.
1: Pastor,
0: at saka ito, sabi niya, no, Kuya Joey Quintana and family, Maring Aileen, kamusta po?
1: Mm-hmm.
0: Sa tagal-tagal nating magkakasama,
1: sabi
0: niya, Kuya, ngayon ko lang na ano yung OCT-01-4 kasi nga rin po ako, dati po ako'y nagsaliksik muna. At nagtanong-tanong din kay Kuya Saldi. Kay Kuya Saldi po lahat niya. Salamat din Kuya Saldi sa bagay na yan. Talagang inalam ko din po yung kaloob-looban ng OCT-01-4 na yan. Kaya sa inyo, Ate Aileen Sinay and family, yan po yan. Meron pong mga, ano kami mga nakaraang Sabado na ang topic ay talagang idiniin yung OCT-01-4. Pakinggan niyo po, balikan niyo po. Nasa YouTube po yan. Nasa YouTube po.
1: Okay.
0: Thank you, Kuya Joey Quintana and family. Ate Aileen Sinay and family.
1: Danilo Torbeles, happy sa maulan na Saturday mula pa kagabi. Okay. Another from Pastor Mon Mercado. Ayan. Kapag pinipili nating sundin ang kagustuhan ng laman kaysa sa salita ng Diyos, gusto natin Kaya ginagawa natin, kahit alam nating labag ito sa kalooban ng Diyos, pinipili natin ang panandaliang kasiyahan kapalit ng pangmatagalang kapayapaan. Pinipili nating magalit, maghiganti, magsinungaling, o maghangad ng hindi sa atin. At sa huli, tayo rin ang nasasaktan. Huwag kayong magpaloko, hindi napaglalaruan ang Diyos. Ang itinanim yes. ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Galatia 6:7. Diba? So yan na, yung karma na nga yan. Diba? What you sow is what you reap. Kaya kung anong iyong itinanim, yun ang iyong aanihin.
0: May good karma, may bad karma. Yun na po yung aanihin.
1: Kaya wag po nating kaingitan. Ano po? Yan pong kayamanan at kapangyarihan ng mga manipulador, ng mga politikong sinungaling. Ano? Yeah. Aabot at aabot ang resulta ng kanilang kasamaan. Diba?
0: Meron na. Nangyayari na. Diba? Ayan na po. Hinuhusgahan na yung iba.
1: Okay, Tess Jose Bobadilla, bless healthy Saturday, Brother Saldi, Brother Tang, and
0: good morning
1: all Kamate.
0: Po. Morning, good morning.
1: With God, all things are possible. Yes, keep safe amen. And healthy. God is in control. We'll watch later, no more data. Lakas ulan di makalabas to buy load. Ingat po kayo sa pag-uwi. God bless and protect us always.
0: Nakapag-message pa rin.
1: Thank you, Lord God Almighty. Saan ito? Sa Laguna, no?
0: Mauna. Ang dami ng baha.
1: Barangay Makiling, Kalamba, Laguna.
0: Kuya Saldi, ikaw yan. Pag tag-ulan, ano bang naiisip mo? Ano nakikita mo sa paligid mo? Tulad ng mga ganyan.
1: Bitubig baha?
0: Oh. Bakit? Nagbabara po ang kanal dahil po sa ating mga basura. Kaya nga binabahagi po ni ex-mayor ng Parañaque, si Vice Mayor Joan Villafuerte. Nagkaroon siya ng panukalang batas dyan, yung anti-littering law daw. Na ngayon ay may mga parusa, may kalakip na parusa. Actually, lahat naman po yan nag-exist na po yata sa mga cities and municipalities sa Pilipinas. Ang problema kasi yung alam mo, pag nagtatapon kasi, mayroong isang lugar sa atin na pag nagtapon kayo, hinuhuli kayo. Yung mga basura na po yan, naiipon niya mga plastic. Dekada po, bago po mawala yan sa ating mga imbornal, sa kanal. Kaya ingatan niyo rin po yung pagtatapon ng basura. Dito sa Makati, yes, pag nagtapon ka ng upos ng sigarilyo mo, may kaparasuhan niya. Isa,
1: pag
0: ano po, 1-5 yan.
1: Ka, oh. Pag nahuli ka, ano?
0: Ang problema kasi minsan, kinukulang ng tao. Na hindi na in continuity ba ng ano ng proyekto
1: ng implementation na,
0: dati nung panahon ko ganyan nanghuhuli kami ng mga ganyan pero mayroong isang department sa Makati City Hall ganyan may anti-jaywalking
1: ngayon meron na ulit
0: yung anti-jaywalking alam ko medyo nawawala na naman kasi nawala dati naman. Nung andyan ako sa Makati City Hall yan ang aking departamento Kaya po yung pagtatapon niyo po ng basura, katulad po nga po ng sinasabi ni Vice Mayor John Villafuerte, nahalungkat niya pa nga daw sa baol niya yan. Dahil nga yung bagay na yan. Baka daw po yan yung isang solusyon sa ating pagbabaha. Yung pagtatapon po sa tamang pamamaraan.
1: Yan,
0: hinahakot tama. Naman yan eh. Hinahakot naman. Ano. Ang problema kasi minsan, siyempre yung pag nasa karsada, kapag nakikita mo, daming lumulutang na mga plastic. Bakit hindi? Kasi nga...
1: Ang matindi nga, di ba, doon sa Parañaque, pinakita, di ba? May inodoro.
0: Oo, di ba?
1: May cabinet. Ang lalaki.
0: Sa lugar ni ano yan, ex-Vice Mayor John Villafuerte sa Parañaque.
1: Oh, Parañaque yun, di ba?
0: Oo, Parañaque yan. Ha? Isipin mo yung bagay na yun, no? Kaya alam ko, nagbabaha sa part of the Parañaque at Las Piñas.
1: Baka yung inodoro naman, ano yan, yung mga bahay na... Bahay mismo inagos.
0: Pwede namang iagos yung salaset mo. Ba't yung inidoro ang nauna pa?
1: Hindi. Baka nandun din yung salaset.
0: Baka kaso, nasa labas na, nagpalit. Baka nagpalit.
1: Hindi.
0: Umangat.
1: Hindi. May mga bahay kasi sa gilid ng ilog. May mga shanties. Baka yun yun.
0: Pwede.
1: Baka yun yun.
0: Kahit pag, diba? Yung naalala mo yung...
1: Kasi tinatangay, buong bahay tinatangay.
0: Super typhoon. Di ba? Lahat ng pinaalis yung mga natutulog sa ilalim ng baybay dagat kaya sa atin. Ang dami pala nakatira doon, Kuya Salvi. No?
1: Kaya nga, kung tutusin, ano po, kung tatanggapin lamang nila ang katotohanan ng OCT 01-4, no? Wala sanang problema sa relocation ng mga...
0: Yes. Ang dami pa rin lupang bakante, Kuya Salvi.
1: Oo. At saka, relocation is hindi naman po tirahan lang ang kailangan. Ang relocation po dapat complete community.
0: May hanap buhay nandun.
1: May hanap buhay, may hospital, may eskwelahan.
0: Yes,
1: may
0: mga pwede naman magtayo ng ano, ng mga factory work
1: kaya
0: na company
1: kaya
0: doon.
1: Nga.
0: No?
1: Eh, kaso, eh, wala eh. Hanggang doon na sila sa paglilipat ng tao, o diyan kayo, diyan kayong pabahay nyo, bahala na kayo sa buhay.
0: Pero nangyari yan, Kuya Santi.
1: Walang kuryente, walang tubig.
0: Lahat.
1: Eh, natural babalik po yan
0: tubig,
1: sa syudad.
0: Binibili.
1: Kaya nga.
0: Nangyari yan, Kuya Santi. Relocation. At tapos, ang ginagawa ng iba, bumabalik din dito, kasi nga walang hanap buhay po doon. Andito po yung kalilang kinagisnan sa syudad. Kaya, ang nangyayari, umuupa rin sila rito. Umuupa rin.
1: Yes, ano?
0: Kaya nauubos doon ang mga sweldo, alam mo na.
1: Okay, tuloy natin ang pagbabasa ng message, ano?
0: Yes, sige okay.
1: Na. Mon Merca, okay si Pastor, ha? Kapag pinipili nating magtiwala sa tao kaysa sa Diyos, ayan, inilalagay natin ang ating pag-asa, kaligayahan at kinabukasan sa kamay ng ibang tao, sa kanilang pangako, sa kanilang salita, sa kanilang pagmamahal. At kapag sila ay nagbago o nabigo, doon tayo nasasaktan ng labis. Pinipili nating umasa sa taong may pagkukulang sa halip na sa Diyos na hindi nagbabago. Huwag magtiwala sa mga pinuno, sa sinumang tao, hindi sila makapagliligtas. Awit 146:3.
0: Thank you, Pastor.
1: Boy Beltran, good AM po, Sir Saldi at Sir Teng. Salamat.
0: Good morning, Kuya.
1: Oh, another from Pastor Mon Mercado. Kapag pinipili nating huwag gawin ang mali, iniligtas natin ang ating sarili. Kapag pinipili nating gawin ang tama, pinagpapala tayo ng Diyos. Hindi madali, pero ito ang tamang daan. At ang Diyos ang laging kasama ng sinumang pumipili ng katotohanan. Oy, salamat, ha?
0: Salamat po.
1: So, kaya sana ano ay yung pangbabaluktot na ng mga manipulador ay atin pong tutulan, ha? Dahil meron kailangan po nating lahat tayo guminhawa sa buhay at naghihintay lamang po ang katotohanan para guminhawa tayo, hindi ba?
0: Yeah.
1: Paano po tayo aakusahang sindikato, ha? Kung ang layunin natin ay para sa kapakanan ng lahat. Meron pang sindikatong gano'n, Kuya Teng?
0: Yeah.
1: Ang sindikato po ay naghahangad ng pansarili. At sino pong naghahangad ng pansariling kapakanan? Sila. Bakit? Anong ebidensya? Patuloy silang yumayaman. Samantalang ang mga tao na dapat nilang paglingkuran ay patuloy na naghihirap. O di ba?
0: Yes.
1: Sino ngayon ang sindikato?
0: Ito, sabi ni ano ni Sheriff Emmanuel Austria ng Mangatarem, Pangasinan. Ba, ito yung bayan ko to, ah. Sa probinsya daw bihira nila marinig ang OCT 01-4. Ito at least malaking bagay ka ngayon. Kuya Manoy Austria, na ibahagi mo yan na yung OCT 01-4 sa inyong sa ating mga kalugar. Na yan ay totoo, nag-i-exist po yan, tama po yan. At lahat po naman po na sinasabi dito ni Kuya Saldi, ako at Ate Elvie, meron pong patunay yan. Mga dokumento kaming hawak na kung chichikin nyo yan, nandito po, nasa amin lang po. Na yan ay lahat na nakalagda dyan, may mga taong kilala na, mga prominenteng tao, na ngayon ay alam ko, naglilingkod bayan na rin. Ang mga nakapirma dyan, Kuya Saldi, di ba? Talagang hindi rin basta-basta mga tao at yan ay silyado. Kaya, ayan yan, Kuya Sheriff, Manay Austria, ayan po yun, OCT 01-4. Lagi nyo pong susubaybayan ang Mati Radio program dahil yan po lagi namin inuulit-ulit.
1: So, okay, Mon Mercado, ayan, natin. No? So, Reynaldo Mutok, gandang morning po mga kamate, ingat po tayong lahat, masyadong maulan, mabuhay po kayo, Kasaldi, Lennon at sa buong mga kapatid, saka mate, God bless to all, ayan. Danilo Torbeles, Box, kasamang Saldi, sa Rizal, laganap ang sindikato sa lupa. Karamihan mga professional squatter.
0: Yes, totoo po
1: sino
0: yan.
1: Sino ba yung nasa likod niya? Yan ang tanong, di ba?
0: Yun yung mga po ayaw nila ayusin dahil alam nila malaki, madaling bilhin yung mga boto dyan.
1: At sila yung nagpapatira dyan para may boto.
0: Oo.
1: Magdating ng eleksyon, no? Diba?
0: Speaking of ingat, nga pala, Armas, Kuya Jordan, ingat po kayo. At saka ang TV crew, mga riders po, ingat po kayo. Hindi lang po sila, lahat po ng mga riders kasi alam ko...
1: Kaya nakikinig si Press Job Lioro ng TV crew riders.
0: Oo.
1: No?
0: Magandang umaga po, TV crew riders. Meron po tayong proyekto, pinag-aaralan po namin ni Kuya Sally yung advocacy natin.
1: Actually, alam na nila, ipinorward ko yung sulat mo sa Makati.
0: Opo, inaantay lang po natin kasi ang gustong mangyari po ni Konsyal Ferdy Eusebio, of course, through Konsyal Mayet Casal at saka kay Cap Jojo Salvador na... Maganda daw pumunta ako sa office niya. Because this week po, this coming week, pupunta kami para malaking bagay po kasi yung paliliwanag din po namin bago tanggapin yan.
1: So, salamat po. Alas 9:01, magkaroon lang po tayo ng maiksing palala at magbabalik po ang programa ng Mate.

0: Kami po ang inyong mga kuya
1: at ate
0: sa programang Mate. Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
1: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
2: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
0: Iniimbitahan po namin kayo
1: na makinig at manood ang aming programang
2: dito lang sa
3: DZRJ

0: Po ang programang Mate, ngayong araw po ng Sabado, ika-29 sa buwan ng Agosto 2026. Dito lamang po sa DCRJ 810 AM, Radyo Bandido TV. At syempre kami pa rin po ang inyong lingkod, Kuya Saldi.
1: Kuya Teng, Kuya Saldi, speaking of August 29, susunod na rin ko, Berna, Merry Christmas! Merry Christmas po in advance. Bagay, sabi nga naman po, di ba, araw-araw ay Pasko. Bakit mapuntay natin yung Pasko? Ngayon pa lang magbigayan na tayo. Magunawan, magmahalan.
0: Tsaka sana ay maging tunay na masaya no? ang kinabukasan. No? Yes. Sa lahat. At ito nga po yung aning kahilingan lang, simulan po nating paniwalaan ang katotohanan. Yes. At iwaksi ang mga kasinungalingan. Yes. Diba? Paniwalaan po natin yung makakapagbigay po sa atin ng magandang kinabukasan. Diba?
1: Yes. Ito. Speaking of, Kuya Saldi, diba? Ito nga, may pakiusap po yung isa sa mga empleyado ni Director Imelda Papi.
0: Mm-hmm.
1: Sila naman, ang tanggapan po ni Director Imelda Papi bilang Director ng PCSO ay bukas naman po sa lahat.
0: Mm-hmm.
1: Kaya lang, minsan daw po may lumapit doon na talagang minamadali. Siyempre, alam po, minsan pananghalian na, hindi pa rin sila kumakain. Almusal, pagdating doon, tuloy-tuloy kagad po yung mga tinutulungan. Marami po kasing lumalapit, siyempre sa PCSO. Humihingi ng tulong. Pag tayo po humihingi ng tulong, wag naman po natin sigawan o parang pabilisin sila. Hindi po. May proseso po kasi ang paghingi ng tulong sa gobyerno. May mga kalakip na dokumento na kailangan i-comply. Para sa iyong compliance. Siyempre, ang sinasabi nga nila, kahit pa paano po, mga tao din po yan, nagugutom din, napapagod, pero kahit po sigawan nyo, hindi po sila nagsasalita. Huwag naman po sana ganon. Panawagan ko po yan sa mga humingi ng tulong, hindi lang po sa PCSO, kahit sa ibang sangay ng gobyerno, ganon din po sana. Na yan mga yan ay sabihin natin, tayo nagpapasweldo, yan ang katwiran natin. Pero siyempre, sa tamang pamamaraan po, sa tamang proseso, ng compliance sa mga dokumento.
0: Lalo na kung talagang gumagawa naman ng trabaho. No? Kaya lang, hindi mo rin may alis, Kuya Teng, no? Meron ding mga pagkakataong kasi na talagang halatang nagtatambay lang eh. Sana hindi naman ganun sitwasyon, di ba?
1: Kumbaga sa basketball, may 3 seconds.
0: Di ba, may mga, mission sa ibang departamento, di ba?
1: Ang dami, marami.
0: Yung salip na asikasuhin ka, nagdadaldalan. Magagalit ka talaga eh,
1: noon break nga po eh, di ba?
0: Pero sa isip naman ng sa PCSO, maayos naman sila.
1: Maayos. So, maganda po. Lalo na sabi nga ni Ate Gia at saka ni Ate Cynthia, Ate Jane. Lalo na Kuya Gia, andun. Siyempre, pagpapasok ka, siyempre, magla-lockdown ka po muna. Kasi, ano man yung sabihin mo na nasa loob ka ng office, hindi may deny po kasi naka-lockdown po yung mga pangalan nyo. Malaking bagay po yung proseso. Yung pa lang po eh, proseso pag sinunod nyo lang yun eh. Tuloy-tuloy po yung daloy ng magandang takbo.
0: Okay, bati ulit tayo no. Yolanda Reyes, hi po. Sana po mag-Bible study po kayo with Pastor Roy. Magaling tandem niyo po noon. Tago sa puso at isip, no? So anyway, ito po, at least ano po, meron po tayong Word of God ngayon, no? Dahil kay Pastor Mercado naman, no?
1: Edmond Mercado,
0: Medyo busy na po kasi si Pastor Roby at nasa Bicol po siya ngayon, no? Doon na po siya nag-i-stay. Kaya hindi na po siya makapag-program dito sa atin. Okay, Rose Rayolada, ayan. Minsan po, naisip ko na pwedeng under pa rin tayo ng US kasi mga military bases natin, hawak na nila pati Coast Guard kaya lang sila matapang sa West Philippine Sea. Also, yung president natin parang puppet na lang pati mga politiko. Nagmo-moro-moro na lang yung budget, same thing, same strategy, niloloko lang tayo lahat. Wild thinking ko lang po. Ayan, no? At least wild thinking lang.
1: Bigyan kasi natin po, ng pagkakataon, mahaba pa naman po ang
0: Kasi po dito, sa tunay na OCT 01-4, parang nasuppress at diverted attention sa maraming claimant daw na fake na paandar mismo ng mga kalaban para lituhin mga Pinoy. Kaya natatagalan till ewan nga ba overpowered na nga mga tunay na Pilipino. Wala eh. Ganun po talaga ang nangyayari. Kaya kailangan lang po natin huwag po tayong mapapagod, huwag tayong ihinto sa pagpapalaganap ng katotohanan dahil
1: maganda po, sama-sama tayo.
0: Mabigat yung kalaban dahil lahat ng asset, lahat ng mga utilities, kanila eh. No? Lalo na yung mga platform.

0: sa internet. Pag ikaw ay tulad nung ano ba, artip AI, oh, pag gumamit ka ng AI, talagang lahat ng informasyon yung galing sa kanila. Kaya mapapaniwala. Oh, eh, talagang sindikato ang OCTC Rwanda's for. Yun mismo.
1: Okay. Andiyan po ang dokumento. Nandito po yung dokumento namin. Makita nyo rin po yung dokumento nyo na ito ay walang katotohanan. Kami po, meron po kami.
0: Rich Adasa, yan. Ipagpatuloy natin ang panawagan na lumandad na si Tiburcio Villamor Marcos. Yan. Kasi may nagtatanong sa akin kung anong ibig sabihin ng TBM. TBM po is Tiburcio Villamor Marcos. Ano po? Yan po yung nag-iisang unang anak sa unang asawa ni dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Okay. Mon Mercado, Pastor Mon Mercado, sabi, babala ng Diyos sa mga manipulative. Ayan, ha? Hindi kayo makakatakas sa paghuhukom ng Diyos. Maaring hindi kayo maparusahan ng tao. Maaring hindi kayo mapatunayan. Ngunit ang Diyos ay nakakakita ng lahat. Ang bawat luha na inyong pinaiyak, bawat tiwala na inyong sinira, bawat katotohanan na inyong itinago, lahat iyon ay nakatala at lahat iyon sana ay babalik sa inyo. Ang naghahasik ng kasamaan ay aani ng kapahamakan, ang gumagamit ng panlilinlang ay hindi makakapagtagal. Kawikaan 22:8. Ang mga mapagkunwari ay hindi makakatakas sa hatol ng Diyos. Ang mga nagsisinungaling ay mamamatay sa kanilang sariling kasamaan. Kawikaan 19:5-9. Ayan, oh, maraming salamat. Ah, at least meron punong-puno tayo ng Word of God ngayon. Ah.
1: Malaking bagay po yan.
0: Maraming salamat, ah, Pastor Mon Mercado. O isa pa. Mon Mercado, ayan, babala. Ah. Ito, babala kanina sa mga manipulative. Ano? Ito naman, babala sa mga taong pinipiling manipulahin din sila. O, oh. Ang ganun kumpleto si Pastor, ha? Ito naman, ha? Para sa atin po na naniniwala sa mga manipulador. Ayan. Kapag paulit-ulit na kayong sinasaktan, ngunit naniniwala pa rin kayo sa parehong pangako na hindi naman tinutupad, hindi na kayo biktima, kayo ay nagpapabulag. Oh, ayan. Kaya yung sabing, hindi, biktima kami. Oh, pero kung paulit-ulit nga, eh, hindi na kayo biktima. Nagpapabulag na. Ayan,
1: ito, ito, katulad nito, may sinabi.
0: Teka lang. Kapag binabaliktad na ang katotohanan, nakikita ninyong mali ang ginagawa, pero pinipili ninyong maniwala pa rin dahil sa takot na mawala sila, hindi na pagmamahal yan. Yan ay pagpapabaya sa sarili. Ang nagmamahal sa kasinungalingan ay hindi makakakita ng katotohanan. Ikalawang Tesalonica 2:10-11. Okay.
1: Okay, yan. At least yan, pwede nilang i-jot down yung mga ano para mapag-aralan din. Ito nga, sabi din sa akin po doon sa aming barangay, Kasilawan.
0: Mm-hmm.
1: Ang aming daw kalye ay tawiran ng mga bumibili ng, alam mo na, ng mga droga. Eh, sana naman maayos yan. Mm-hmm. Malaking bagay po yan kasi dyan po nagdadaanan ng mga taga-patawid sa ibang barangay sa Manila na. Eh, sana, Kap, maayos yan, Kap Mark Lester. Mapag-usapan nyo po sana ng konseyo yan. At malaking bagay po kasi yan. Siyempre, alam mo na, mahirap talagang anuhin yan. Sutilin. Pero lagi daw po nakikita at kilala naman daw po kung sino yung mga dumadaan-daan at binibili.
0: Mukhang protektado, ha?
1: Hindi naman. Alam mo yung nagbubulag-bulagan. Malaking bagay kasi yan. Alam naman nila na kasi kapitbahay, kaibigan. Wala pong kaibigan-kaibigan sa bagay na yan.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pagdating ang kabataan ng napirwisyo, kailan ka pa ba gagalaw pag ikaw na yung napipirwisyo?
0: Yes.
1: Okay. Pero mabait siyang aming kapitan. Hindi lang siguro nakikita yan ng aming peace and order. Sana.
0: Pero kung kilala yung mga taong yan, anong ginagawa?
1: Kasi kilala ko eh.
0: Alam
1: mo, pag ikaw tumakbong kapitan at naging kapitan ka, na paulit-ulit, makikita mo at makikilala mo, lalo na maliit lang ang barangay namin.
0: Kaya nga eh.
1: No? Sige mo, tatawid po yan sa Tejeros. Alam mo, sa Tejeros tumatawid. Alam mo, Cap Deng Leonardo, magising ka na. Mahihiya ka naman. Nasa lugar mo na lahat yan. Galawan mo na. Huwag yung puro kalokohan ang ginagawa mo.
0: Hindi kasi ang maiisip ng tao, pagka ganyan, eh, alam mo yan, kilala mo siya, tapos alam mong gumagawa ng masama at hindi mo ginagalaw, eh, isa lang ibig sabihin yan.
1: Oo.
0: Nakikinabang ka ba?
1: Tanong ko ngayon sa kanila. Oo. Di ba? Ang mahirap kasi, alam mo, ang tagal nyo na dyan bago kayo naging kapitan.
0: Mm.
1: Eh, naging kagawad muna kayo.
0: Mm-hmm.
1: Eh, meron pa nga pangyayari eh. May nagkagulo-gulo sa isang basketball court.
0: Mm.
1: Ang sabi ng kapitan, ah, hindi ko sakop yan kasi may sariling batas ang yung bliss.
0: Oh.
1: Eh, pwede ba yung sakop mo yun? Ang, hello? Nabobo na yata si kapitan.
0: May homeowners daw doon ha. Parang may homeowners association.
1: Oo, diba?
0: Ay, pero eh, kailangang sumunod ang homeowner sa
1: barangay. Ano barangay.
0: Ganun din ang barangay.
1: Nabobo yata yung kapitan na yan.
0: At saka meron tayong constitution eh, diba?
1: Yes.
0: Eh, lahat yung sakop tayo niyan.
1: At saka ang tawag dito, ngayon tatakbo, andiyan na yung barangay election, tuloy na daw, Kuya Saldi.
0: Ah, hindi na ba mapopospon?
1: Hindi na, kasi okay. Ang sabi nga ng Supreme Court, nung pinospon ng pangalawang beses, eh ano na, yan na yung huling muli. Oo, kasi sobra-sobra na nga sobra-sobra na yung mga nakapwesto, ilang taon na. Oo,
0: okay.
1: Sana naman, alamin na nila kung sino yung mga tamang iboboto.
0: Ngayon, no, ituloy po natin ang ating paksa sa mga manipulative. So, ito po yung ilang mga katangian ng mga manipulador, ano? Para at
1: yes.
0: least, at least may warning, ha? Bukod sa warning ni Pastor Mon Mercado, di ba? Eh, ito po yung mga attitude, ha? Characteristic ng mga manipulador. So, ipakita natin, no?
1: Yes,
0: so, ayan,
1: yes.
0: Ito. Manipulators twist reality to make lies look like absolute truth and make facts look like lies through intense psychological control. Ayan po ang nangyayari sa OCT 01-4. Okay? So, ito po ang nilalaman niya. No? How manipulator change reality? Oh, constant repetition. They repeat a false story over and over until it feels familiar and true. Gaslighting. They deny things that actually happen to make you doubt your own memory and sanity. Yan ang ginagawa nila sa OCT 01-4. Sinasabi nila, hindi totoo yan. Hindi nag-exist yan. Pero may mga Supreme Court decision.
1: Yes.
0: May mga litigation sa korte.
1: Hindi na mabasa-basa yung mga nakapirma dyan kung sino yung mga nakapirma.
0: Tapos sasabihin nyo na hindi nag-exist. O, diba? Gaslighting yan. Okay? Okay, emotional control. They use anger, guilt, or fear to stop you from thinking clearly. Pangapat, attacking the messenger. They attack the character of the person telling the truth instead of dealing with the facts. So, hindi pa naman nangyayari sa akin yan. Dahil unang-una, hindi naman ako nagbibigay ng personal na opinion, kundi base tayo sa dokumento. O, di ba?
1: Yes.
0: Ngayon, kung aatakihin man tayo, yan ang sinasabi ng dokumento eh. O, di ba? So, wala tayong ano, no?
1: Tsaka ano yan?
0: Walang dahilan. Tayo, okay. Tuloy lang natin. Okay. Why the truth becomes false. Okay. Sunod. Mm-hmm. Teka, naghang lang ha. Saglit lang. Okay. Ayan, why the truth becomes false? Simplicity. Lies are often simple and clear, while the real truth is complex and hard to explain. Totoo nga talaga to, no? Mahirap talaga ipaliwanag po ang katotohanan, samantalang ang kasinungaling madali. Tulad ng, wala, hindi nag-exist. Di tapos ng kwento. Eh, paano itong dokumento? Gawa-gawa lang yan, di ba? Simple,
1: yes.
0: Simple lang kasinungalingan, ano? Galing lang ng rekto yan. Pambihira, no?
1: May ang tao parang madali maniwala. Sinabi mo?
0: Simple nga lang. Kaya tama ito, no? Simplicity, no? Ha? Lies are often simple and clear while the real truth is complex and hard to explain. Tapos, confidence. Manipulators speak with loud confidence which makes people mistake arrogance for honesty. So, dahil sa confidence sila, hindi nakikita ng mamamayan na arrogante na yung mga yan. Ha? Parang pinalalabas nila dahil confident sila, honest sila sa sinasabi nila. So yun po yung gusto nilang palabasin. No? Exhaustion. Ha? People, ito yung sinasabi ko, Kuya Teng, exhaustion. People get tired of fighting the lies and eventually accept them just to have peace. Sana hindi natin abutin to, Kuya Teng, ano? Na para manahimik na lang at wala na tayong problema.
1: Ito nga ginagawa natin.
0: Hinto na lang. Parang
1: sacrificial nga natin ito. Ulit-ulitin.
0: Huwag po nating hayaan na mangyari po sa atin ang bagay na yan. No? How to protect yourself. Ayan. Look for proof. Always ask for hard evidence, documents, or video instead of trusting words. Oh. Yan po yung ginagawa natin dito sa ating programang Mate. Hindi po ba? Ha? Palagi po tayong nagpipresenta ng dokumento para patunayan ang katotohanan ng ating mga ibinubulgar o ipinapahayag. Trust your gut. If something feels wrong, write down what happened so you do not forget the facts. Stay calm. Do not let fear or anger guide your choices. Ayan, no? So, yan po yung ilang mga importanteng dapat po natin isaalang-alang upang makita po natin ang mga manipulador at madali po natin silang ma-check. Ha? At sa pamagitan niyan, ay hindi na po tayo kanila mamanipula. Okay. Ha?
1: Ito nga, sabi ni Sheriff Manoy, nagmamaneo siya ngayon, nakikinig daw siya sa atin. Mm-hmm. Salamat, Sheriff Manoy Austria. Pakinggan mo lang, meron kami mga ibang ng last Saturdays namin, yung OCT-01-4. Mm-hmm. Pero nagkausap naman po kami ni Kuya Saldi, bibigyan kita ng kopya, Sheriff, para yan may paliwanag mo rin.
0: Ito,
1: salamat.
0: Nag-message si Ate LB, ha? Mukhang nakalusot.
1: Ate LB, mukhang nakatakas ka.
0: Mukhang bagi din. Okay, LB Escanier, ito, no? Ang kakayahan ng mga barangay kapitan o ng buong team niya, makikita yan sa kaayusan ng barangay mula sa peace and order, barangay development functional, dapat ang mga barangay committee. Ang monitoring sa mga basic services, dapat priority nila. Hindi lang nakaupo sa office, lumalabas lang kung mga ngampanya. Iba kasi pag personal mo nakikita ang mga kalagayan ng mga nasasakupan nila. Tama naman.
1: So,
0: kailangan
1: talaga lumabas. Kamusta ka dyan, Ate LB? Maulan ba dyan?
0: So, siguro ito yung inabot ni Ate LB, siguro yung pinag-uusapan, yung binanggit mo sa barangay nyo. No?
1: Oo. Grabe po dyan sa
0: kilala amin. Kilala naman nila yung mga taong gumagawa ng masama, hindi man lang sila umaaksyon. Hindi ba?
1: Oo. Natatawa pa nga ako kwento doon sa barangay na yan. Meron siyang isang bantay bayan na sabi niya, pag duty mo, nawawala ka sa lugar mo. Nabalita ko, ganito pa. Opo, totoo po yun. Kasi inutosan niyo po ako tumaya ng karera niyo. So, loko ka rin talaga, Kapitan.
0: Ay, nako.
1: Alam mo na kung sino ka.
0: Oo. Okay. Ngayon,
1: at saka, kamusta rin pula kay, kay bro Gary Alejano.
0: Ah, okay. Ang mga Magdalo ba? Magdalo,
1: sa Magdalo. Dahil naging congressman to. Alam ko, private citizen na siya ngayon. Alam ko, nasa Bukirin niya. Mm-hmm. Pero may ako kay Kuya Gary Alejano, yung pinag-usapan natin, sana mapaunlakan mo yung aming iniimbita dito. Mm-hmm. At syempre, iba, papaalam din po muna namin. Mm-hmm. At kung ano yung maluwag na araw.
0: Mm-hmm.
1: Thank you, Kuya Gary Alejano.
0: Okay, no? Pero syempre, balikan po natin, no? Yung pong issue ng Pax Silica, Kuya Teng, no?
1: Yes, yan. Malaking bagay yan.
0: So hanggang ngayon ay talagang nandun pa rin po ang pangamba ng ating mga kababayang katutubo dyan sa Kapastarlac, maging ang mga magsasaka na apektado ng proyekto ng Pax Silica. Pero ang masigit na nakakapangamba dito, Kuya Teng, ay sakaling ito'y magtuloy na dahil ayon sa kanila, hindi naman data center daw kaagad-agad ang itatayo kung hindi processing factories upang gumawa ng mga microchips na kailangan para paandarin ang isang data center.
1: Yes.
0: Kaya lang, marami pong kailangang mineral, ha? upang magawa ang mga microchips na kailangan ng isang data center na ang mga raw material nga ano ay itong mga mineral na ito. At alam mo ba Kuya Teng ano na yung mga mineral na ito eh mayaman po dito sa Pilipinas. So napakarami po dito sa Pilipinas.
1: Rich tayo in
0: ito nga no. So basahin ko lang ano. Sabi dito no. Siyempre AI
1: si
0: po to no.
1: Si Magdalo nga si ano. Si Magdalo. Kuya Gary.
0: Sabi na yes, the Philippines is exceptionally rich in minerals, okay? So yeah, ano-ano yan? Ito po ah. Una, ito po. Where these minerals are found in the Philippines, nickel. Nickel, na isa po sa pangunahing kailangang raw materials para sa paggawa.
1: Pero pinapagawa natin yan sa ibang bansa kasi wala tayong aparato para tunawin.
0: Processing company, processing. Wala, no?
1: Wala tayo, wala.
0: Oh, kaya nga,
1: sa China pa tayo nagpapaano.
0: No, ito ah. Nickel. The Philippines is the world top exporter of nickel ore. So, exporter, kasi nga, pinapadala sa labas ng bansa.
1: Wala kasi tayo.
0: Dahil wala eh. Hindi binibigyan ng pansin, ng pamahalaan. Dapat eh, yung mineral natin, dito na i-process. Ang nangyayari kasi, miminahin dito, ipapasa sa abroad, tapos pagbalik, mahal na.
1: Tsaka hindi yun. Malaking bawas overhead pa rin 'yun kung papagawa. Isiship mo pa 'yan.
0: Kaya nga, 'di ba?
1: Ang laking bagay po.
0: Ha? Sabi to, nickel, the Philippines the world top exporter of nickel ore with massive deposits concentrated in Surigao, Dinagat Island, Palawan and Zambales.
1: Surigao.
0: Yan pong mga yang lugar na 'yan ang miminahin kapag ka naitayo na po ang mga processing factory diyan sa Clark, sa BCDA sa Clark, sa New Clark City, Pampanga. Tapos ang pangalawa pong kailangan ng mga ingredients, ng mga raw materials ano, na mine ay itong copper. The country holds the fourth largest copper deposits in the world. This includes the Tampakan Project in South Cotabato, the largest untapped copper gold reserve in Southeast Asia, as well as active deposits in Northern Luzon, Baguio, Mangkayan, Benguet. Ang mga bundok po dyan, talagang bubutasin po lahat dyan. Cobalt. Primarily extracted as a strategic byproduct of nickel mining, significant cobalt reserves are processed at specialized facilities in Palawan and Mindanao. So yung cobalt ay byproduct pala ng nickel ano. Rare earth elements, recent geological survey highlights growing extraction potential for rare earth deposits in parts of Mindanao and Surigao.
1: Surigao sa lugar ni Governor Lyndon Barbers.
0: Silica and chromite. High purity silica sand and massive chromite deposits are found throughout various provinces including Zambales and Dinagat. So ito po lahat ngayon, ano po? Ito pong lahat ng mga mineral na ito, ang kailangan ngayon ng packed silica. Oo. Hindi lamang para sa ating bansa, kung hindi ito'y supply,
1: sa
0: lahat ng miyembro ng packed silica. Ubos ang ating mineral.
1: Ang galing naman ginamit mong kataga. Ubus.
0: Oh, eh, tama. Eh, supplier ka ng
1: ubus po.
0: Ilan ba yung miyembro? 70
1: at ilan lang makikinabang yan. Pag paubos at uubusin.
0: So, kaya andito po tayo sa posisyon na kung saan, kailangan po talagang hindi dapat matuloy ang packed silica. No? So, sinasabi po ng iba, sayang naman, ang negosyo, pamumuhunan na ibibigay ng packed silica. Dahil kung hindi yan kukunin daw ng Pilipinas, may pananakot pa. Itatransfer daw sa ibang bansa. Para sa atin, hindi good. Hindi mas maigi.
1: Bayad.
0: Di ba?
1: Itatransfer sa ibang bansa.
0: Para sila daw makinabang. Ganun
1: pa rin. Ubus pa rin. Ubus pa rin.
0: Ubus yung pagtatransferan.
1: Ubus yung pagtatransferan. At saka...
0: Dahil ito po, ang bawat membro po ng mga packed silica, meron pong kanya-kanyang specialty na, kumbaga specialist, specialista na na idunodonate nila bilang bahagi ng PAC Silica. Kumbaga meron silang expertise yes. na ibabahagi sa tagumpay ng grupo ng PAC Silica. Halimbawa, United States, ha? Ang United States ang funding hub. So, sila kung din magpapan. Ha? Channels capital through U.S. International Development Finance Corporation. Okay? So, tapos, Tech Anchor facilitates partnership between major American tech firms like NVIDIA, AMD, and Intel, and Philippine assembly plants to move semiconductor testing and packaging out of China. So, maliwanag po, nilalabanan talaga na ang China. No? So, yan ang trabaho ng state. United States, funding sila.
1: Funding.
0: At mga tech, yung technology kanila. Ngayon, ang Japan nandyan, ang trabaho naman ng Japan is the infrastructure builder. Ayan. Oh. Sila yung magtatayo ng mga infrastructure.
1: Nag-JICA ba yan?
0: Basta industrial engineering sila. Japan Ministry of Economy, Trade and Industry provides the technical blueprints for the new Clark City Processing Zone. Oh. Kanya-kanya sila ng trabaho. No? Logistic corridors funding the construction of the Luzon Economic Corridor, a massive rail and port network connecting Subic, Clark, Manila, and Batangas to move mineral efficiently. No? Ang Australia naman, ang trabaho naman ng Australia, sa PAC Silica na ito, grupo ng PAC Silica, no? US, sila ang mamumunan. Okay? Ang Japan, ang magtatayo ng mga infrastructure. Ang Australia naman, the mining and refining expert. Ha? Ito na pala yung mga miners. Ha? Ang trabaho ng Australia is downstream processing. Australia mining conglomerates are bidding to build the high-pressure acid leach plants in the Philippines. These plants are required to refine raw Philippine nickel and cobalt into battery-grade materials na kailangan sa PAC Silica na sa data center. Okay? So, yan. No? So, yan ang trabaho. Samantala, ha? Ang Pilipinas naman, ano po? Ha? Ang nagiging trabaho naman ng Pilipinas, ha? Kaya sila ay ibig sabihin ay naging kaisa ng PAC Silica. Ang trabaho ng Pilipinas ay
1: resources.
0: Supplier
1: resources.
0: Ng mga resources.
1: Ubus.
0: Ayan.
1: No? Sabi mo, ubus.
0: So, diba? So, maliwanag po, no? Na ito po'y ikakapahamak, ha? Ng ating bansa, ha? Sakaling tuluyan pong maging bahagi ng PAC Silica ang Pilipinas.
1: Sabi nga ni Ate Estrella Yalong, ubus na ubus. Sa atin, ubus lang eh. Sabi ni Estrella Yalong, ubus na ubus.
0: O, diba?
1: Ay, nako.
0: Ang sinasabi nila, no, pang-inganyo sa atin, no? E meron daw 40 billion to 70 billion US dollar in foreign investment.
1: Oh.
0: Kung matutuloy dito ang PAC Silica.
1: Ang pera na nila dito, times. Eh.
0: Tapos, meron daw 190,000 direct high-value job. Ha? So, 190,000 na quality work.
1: Talaga lang, ha?
0: No. Pero, ang kapalit nga po niyan ay Pilipinas. Ha? Ipangako ninyo na kayong magsusupply ng lahat ng kailangang mineral. Lahat ng miyembro ng PAC Silica, mukhang mahigit 20 eh, no?
1: Oo.
0: Israel.
1: Ay, diba, nabanggit natin na karanyan. Banggitin nga ulit natin sa susunod yung mga
0: bansa.
1: Hindi pa na mga kasanib na at saka sasanib pa lang. Ayun.
0: Ang Canada nasa standby status eh, nag-oobserba pa lang.
1: Siyempre, pinupulsahan pa yung kanilang bansa, mga kababayan nila. Diba? Tayo na pulsa na, pero ikaw na nagsabi, Kuya Saldi. Mm. Di ba na okay na yung plano na yan?
0: Na, signing na.
1: Yes,
0: di ba? Kaya lang, hindi lang maituloy-tuloy nga kasi nga, medyo may...
1: Kumakalat yung balita eh.
0: At saka may pagtutol yung mga katutubong AITA at saka yung mga magsasaka. Siyempre, eh, takot din yung mga magkoconstruct na baka panain sila ng mga AITA kahit kung paano, di ba? Eh, kasi may mga bow and arrow pa naman ng mga AITA, di ba?
1: Oh.
0: Tapos meron silang mga... Minsan may mga lasin yung mga bawean na natural, takot din yung mga yon. Kaya kailangan paalisin muna sila bago sila makapag-construct ngayon. Oh. Buti na lang.
1: Lalaban ng dugo sa dugo.
0: Eh, siyempre.
1: Yan sila Diyan sila nagsimula, diyan sila nabuhay, diyan sila lumaki. Diyan sila namulat sa...
0: Ancestral land nila yan eh.
1: Yes.
0: At yung libingan nga ng kanilang mga ninuno.
1: Ninuno, nandyan, naiwan.
0: Nandyan. Oh. Kaya sabi, hindi kami alis dito kasi nandito yung ano, nandito yung aming ano, nandito yung aming mga libingan, ng aming mga ninuno. Oh. Bakit kami alis dito? O, diba?
1: So, eh, tsaka ganun. Tinaboy na sila. Hmm. Tinaboy pa ulit. At itataboy pa sila. Hindi na sila papayag. Hmm. Masyado ng...
0: Ang gagaling ng mga ano nila no, ng mga partisipasyon ano US mga kapital, mga tech,
1: financier.
0: Ang Japan infrastructure kasi matitibay ang gawa ng mga Japan, di ba? Magaling no.
1: Mura-mura, magaling. Ang Australia, JICA, eh, JICA,
0: ang Australia kasi maraming mina dito tulad ng
1: Australia, marami rin 'yan.
0: Yung sa ano, sa yung sa ano, ano ba 'to? Oceana Gold. Malaking malaki yan. Nasa may, yan, nasa may Aurora province yan.
1: Australia yung pinakamaraming indigenous
0: Australia
1: people.
0: Yun.
1: No?
0: Australia yun. Yung oh, is, yun
1: no? Australia, pinakamalaki.
0: Expert siya ngayon. No? Kaya ang trabaho ng Australia sa Pax Silica is, sila yung expert sa mining.
1: Kasi kaya, marami silang ano, sila nga pinakamaraming indigenous people sa buong mundo.
0: Kaya yung
1: Australia.
0: Pong mga lugar, ano po, na binanggit kanina, ano po, na merong merong mga nakaimbak na mga mineral ah tulad ng South Cotabato, Zambales, Palawan, Dinagat Island, Surigao, Caraga kahit na malayo po kayo ha sa New Clark City, Pampanga ha ang huhukayin po yung mga lugar ninyo.
1: Lugar ninyo, kaya tatanggalin ang mga puno-puno nyo dyan. Oh.
0: Kaya, although ito'y problema ng Central Luzon, ng Capas Tarlac, ng Tarlac Province, pag yan po ay naitayo, magiging problema na po yan ng iba't ibang lugar sa ating bansa, lalo na dyan sa Sierra Madre, no? Napakaraming mina dyan.
1: Hindi na sila makakapunta ron.
0: Baka tuluyan na pong maubos ang kabundukan, ang kagubatan ng Sierra Madre na magdudulot po yan ng matinding kapinsalaan sa ating kalikasan na magdudulot ng baha, ng mga landslide.
1: Nga pala sa ano landslide sa nangyari sa Nepal condolence po sa mga pamilya. Malayo man po sa atin pero 380 ang namatay. 400 pa ang missing.
0: Alam mo yung cost ng ano, yung cost ng ano
1: avalanche.
0: Avalanche. Dahil El Nino mainit,
1: yes.
0: So yung malaking tipak ng glacier, di ba?
1: Yes.
0: Nag-avalanche, tapos dumaos-dos, nasaran ngayon yung isang ilog, di ba? Ilog, yon. Ngayon, pag nasaran yung ilog ngayon, siyempre parang magiging dam ngayon, mababara. Natural, hindi aagos.
1: Agos.
0: Pero siyempre, ang ilog naman, galing sa upper, downstream, di ba? So, ibig sabihin, napupuno ngayon.
1: Aapaw.
0: Ngayon, nung umapaw po yan, siyempre, hindi na kaya ng harang. Bumigay ngayon yung natagon. Yun na yung plus plan ngayon.
1: Kawawa naman po yung mga ano.
0: Ngayon, may nangyari na yan dito sa ano, no? Yung
1: Kerry.
0: Hindi, wag po, yung Agus River. Yung Agus River sa Impanta.
1: Sa inyo, sa Quezon.
0: Sa Impanta, Quezon, no? So, yung Agus River po, di ba, nawasak yung tuloy na Magadayan. Ang nangyari dyan, same yan. Ang nangyari naman doon, yung parang kaliwa yata yun, o kan, di ako na, basta yung kaliwa at kanan kasi yan, yung isang portion dyan, nasarhan. Nasarhan ng mga log, mga illegal logging. Yan
1: okay.
0: Na. So, ibig sabihin, nung masarhan yung ilog, natural, parang naging dam din. Di ba? Tumaas din. Ngayon, nung tumaas na yung tubig, hindi na kaya ng mga harang ngayon. Bumigay ngayon. Yun na yung plus flood ngayon. So, delikado po, no?
1: Lalo na pag
0: yung mga ilog
1: paggabi.
0: Na nasaran na hindi na mo-monitor, nasaran pala, pag yun ay bumigay, plus flood yan. Ngayon, kung mangyayari po, ano, namatuloy ang Pax Silica at maitayo ang mga processing zone, mga factories, dyan sa New Clark City, Pampanga, mahuhukay na po itong mga kabundukan na ito. Although, malayo ang Clark sa inyo, pero ang target po na hukayin, minahin, ay yung mga lugar kung nasaan yung mga mineral na kailangan po para sa equipment na gagamitin po sa data center na project ng Pax Silica. Ngayon, bakit po napakainit ang US sa pagsusulong nito? Dahil sa usapin po ng AI, naunahan na po sila no, ng China. At syempre,
1: parang naghahabol sila ngayon.
0: Bilang pride ng US, hindi nila maatim ano po, na sila ay malaktawan ng China. Dahil kapag ka, pagka ikaw po ay natabunat na nahuli sa artificial intelligence technology, eh makokontrol mo ang informasyon sa buong mundo. At ang US ay hindi po sanay na maging sunod-sunuran.
2: Na mahuli.
0: Oh, siya po ay palaging boss, di ba? Oh, kaya nagkahabol sila ngayon, ha? So kailangan natin ng
2: resources.
0: Kailangan natin magtayo ng asosasyon, no? Nang uto na naman siya ng mga uto niya, di ba? Oh, ganon, ha? Pero ang lahat yan ay para sa kanilang kapakinabangan.
2: Kaya lang, pag may problema tayo, katulad ng Scarborough Show natin, hindi naman tayo matulong-tulungan na tinataboy tayo sa sarili natin.
0: Yes.
2: Lugar.
0: Yes. O, di ba? Kaya, yan, ano po? Kaya, kahit na malayo po kayo sa Kapas Tarlac, ha? Dapat po ito'y laban ng buong sambayan ng Pilipino dahil ang rakasalalay po dito na nais po nating protektahan ay ang kalikasan. Tandaan po natin na mabubuhay po at tulad ng kalikasan kahit walang tao at walang improvement. Pero hindi po mabubuhay ang tao pag walang kalikasan. Diba?
2: Diyan po tayo lahat kumukuha ng ating mga
0: So huwag po nating hayaang mamatay ng lubusan ang ating kalikasan dahil ito ang nagbibigay sa atin ng buhay, ang kalikasan. Okay.
2: At saka ilang galon, ilang litro ba ng tubig ang kailangan araw-araw, Kuya Saldi?
0: 5 billions eh.
2: 5 billion.
0: Liters of water.
2: Liters.
0: Bukod pa yung ano.
2: Araw-araw yun, ha?
0: Araw-araw yun.
2: Sipin mo yun.
0: Okay. Anyway, basa muna tayo at balik tayo, ano? Sabi ni, si Mon, Pastor Mon, pa-shoutout po sa aking partner, Architect Arnel Cabadosa from Kapas Tarlac at Architect Junifer Salazar from Cebu.
2: Kapas Tarlac pala siya, no? Salazar, oh.
0: Andun yung Paksilika, ha? Okay. Tapos Estrella Yalong, nice boss Teng. Kilala mo?
2: Estrella
0: Yalong, promote mo si Jam Dian, tatakbong SK chairman ng Balenciaga.
2: hindi po yata kami pwede diyan. Oo po.
0: Estrella Yalong, morning sa inyong dalawa. Buti pa sila.
2: Maraming good morning. Kuya Panoy, good morning.
0: Sabi niya, morning sa inyong dalawa. Buti pa sila, maraming nauubos lahat sa atin. Kinukuha tapos tayo wala na ubos na nga. Nganga na.
2: Oh.
0: Ayan, ha?
2: Ay.
0: Tapos,
2: thank you, Ate Estrella.
0: Ito, si Ate LB ulit. Sabi, Ate LB, dapat maririnig at maintindihan ng ating mga kabataan, mga youth na max as apektado sila sa mga data centers where the history. All the information of the past ay madaling burahin dahil magiging digital na ang mga impormasyon dahil sa kasalukuyan hindi na mga control ng mga globalist o Illuminati ang awakening na nangyayari dahil sa mga old records na natagpuan tungkol sa katotohanan ng human civilization. Most especially sa spiritual na aspeto dahil once magising ang mga tao, mahirapan silang kontrolin tayo. Yes, ano? Yung mga lumang karunungan, ano po? Talagang pilit na binubura at minamasama. Halimbawa na lang sample, Kuya Teng, ano? Yung mga albularyo. Ang mga albularyo, ang ginagamit na gamot niyan, mga nature.
2: Herbs.
0: Nature, herb,
2: organic.
0: Mineral, di ba? Sabi nature. Ha? At matagal na panahon, nandiyan ang mga albularyo, wala pang doktor.
2: Yeah,
0: pero nung dumating ang civilization, dumating ang mga doktor, ano ngayon na akusasyon ng mga Illuminati, ng mga nagpapalakad, ng mga manipulator sa mga albularyo, 'di ba? Quack-quack doctor.
2: Yeah, ang tawagin.
0: Tawagin nila. Samantalang 'yan ang gumamot ng mas maraming tao nang wala pa kayong mga doktor.
2: Lahat ng ginagamit nating gamot galing din sa mga halaman.
0: Yan. Ito 'yung sinasabi ni Ate Elby ngayon na itong AI na ito ang isa sa pangunahing purpose nito ay burahin ang mga lumang kaalaman na pinakinabangan
2: old school,
0: ng tao
2: old school.
0: Na talagang makakabuti sa bawat tao. Di ba ang haba ng buhay ng mga tao noon dahil nga sa
2: gulay,
0: magandang mga nag-aalaga sa kalusot tulad ng mga albularyo, di ba? Pero ngayon kita mo ang baba na ng rate ng buhay ng tao. Di ba? Dahil sa mga chemicals,
2: pollution,
0: lahat, o, di ba?
2: Mga ngayon, tubig na nakakalason.
0: Hmm. Ang lahat ng lumang alaman ngayon, no? Eh pilit na itatago yan ng AI, ng data center, ha? Kaya maganda itong
2: si Ate Elvin. Alam mo, no? Panggagamot si Ate Estrella, nag-aano yan, naggagamot din yan. Isipin mo sa kanya yung pero ang dami niya natutulungan, ang dami niya nagagamot, ha? Si Ate Estrella kanina bumati
0: sa'yo. Ngayon, sana no, itong sabi ni Ate Elvin
2: halaman,
0: na
2: serpentina,
0: yung mga ano, yung mga lumang impormasyon ay unti-unti nang lumalabas, ano? At sa pamamagitan niyan, ito pong mga globalists, ano, itong mga Illuminati na pilit na nagtatago sa katotohanan, eh may kalaban na ngayon, di ba? Dahil lumilitaw na una tayo, di ba?
2: Iba ng tao ngayon, matatapang na.
0: Naglalabas na tayo ng ano?
2: Naglalabas social media, iba na.
0: Naglalabas na tayo ng katotohanan ng OCT-01. That's for, oh. Tapos sabayan pa ng ibang mga grupo na naglalabas ng iba't iba pang mga kaalaman, sinaunang kaalaman na mas kapaki-pakinabang sa mamamayan, eh talagang mahihirapan na ang mga globalists, ano? Ang mga Illuminati na kontrolin ng kaisipan ng mga mamamayan. Yes. Kaya isa sa mga purpose talaga ng data center ay upang mabura, burahin ng mga manipulador ang mga kaalaman na dapat malaman ng mamamayan. Diba?
2: Mm-hmm. Pero siyempre, Kuya Saldi, nandito naman tayo para magbigay daan na yung mga bagay-bagay na ini ma-share natin sa taong bayan at sa mga ayan katulad niya nakakarating na sa Pangasinan, nakakarating na sa Australia at sa US, oh. Naririnig ayan tayo.
0: Sabi ni Australia Yalong, sabi, yung Kaliwa Dam sa Queen gagawin kasing nawasa doon yan, kaso natakpan yung original dam, maraming katutubo ang ayaw pumayag na magkaroon ng Kaliwa Dam kasi lubhang delikado. Kaso ngayon nagsisimula na ang magaganap na kapahamakan, kaya dapat ayusin na yan hanggat hindi pa lumalala.
2: Natulad sa Nepal, no? Ngayon, tama naman. Salamat, Ate Estrella.
0: Yung Kaliwa Dam, talagang ginagawa. Kaya lang yung sinasabi kong plus flood noon, eh, ano yon? Accident nature yun. Kasi, kumbaga, natabunan lang yun, no? Parang yung sinasabi ko yun sa Nepal, no? Na nagkaroon ng mga pagharang ng mga illegal log na nandoon kasi maraming illegal log doon na pinapaanod lang sa ilog.
2: Kukunin sa dulo.
0: Pinapaunod sa ilog tapos
2: para mas madali nga makuha, ma-transport, ma-pick up.
0: Ilog ang ginagamit na transportation mode.
2: Pinapalutang.
0: Okay. Ngayon, siyempre yung mga tira-tira na maliliit natira doon sa taas. Pagka umuulan ngayon, siyempre bumababa sa ilog. Yes. Yun ngayon yung nagbara ng paunti-unti doon sa makikipot na daloy ng tubig sa ilog. Hanggang sa dumami ng dumami, masaran. Ngayon, nung masaran yan, parang naging dam ngayon.
2: Yes.
0: Ngayon, nung lumaki ang tubig, siyempre hindi na kaya ng mga nakaharang, bumigay ngayon. Yun yung bulto, plus ngayon. Parang yung Nepal din.
2: So, ang mabigat ngayon, yung mga bahay-bahay sa baba, na bigla mong magkakaroon ng plus, lalo na natutulog. Di ba, wala kamalay-malay. Kaya daming 400 pa rin ang missing. Grabe. Huwag naman sana tayo mangyari.
0: Kung patuloy po nating sisirain ang ating kalikasan, hindi malayong mangyari po yan. Nang maraming maraming ulit pa sa Pilipinas dahil napakaraming lugar, ha? Ang target na butasin, ha? Ng expert sa mining, ha? Gaya ng sinasabi po dito sa research natin, ano po, na ang pangunahing mga ngasiwa sa mining ay ang Australia, ang Japan, ang infrastructure, ang Amerika, ang mamumuhunan,
2: monitoring,
0: at technology, at ang Pilipinas, ang pag-asa, dahil siya ang supplier.
2: Ubus. Sabi ka natin, Australia, ubus na naman ang kalikasan. Sheriff, Austria, ubus na naman. Tama yung sinabi mo, ubus na naman tayo.
0: Di ba? Kaya, ayan po, ano? So, wag po tayong magpabulag sa sinasabi po na maraming trabaho at maraming puhunan na darating. Kasi yung puhunan po yan, kita pong yan, hindi naman po pakikinabangan ng maliit na mamamayan. Ibubulsa lang yan ng mga corrupt na politiko.
2: Kaya nagagalit.
0: Kaya sila lang, ha? Sila lang ang pakikinabang yan.
2: Galit na galit yan si Kuya Johnny, mga ganyan.
0: Naku, pinalala mo si Johnny. Malapit na nga pala si Johnny, ano? Okay, anyway, sabi ni Jaime Samoya Bernante, kalagayan sa ating bansa, lugmok sa kahirapan, lugmok ang mga ating ekonomiya, hirap sa trabaho, hirap sa buhay, meaning walang magandang leadership ang ating namumuno sa ating bansa. Nakatutok lang pansariling primary interest lang. At syempre, yan ay hindi lang ngayon, kundi sa mahabang panahon. Okay? So,
1: ito, antayin niyo po mamaya. Susunod po sa amin lang, double R. Mga kuya ko sa Aguila po yan.
0: Ayan, no? Anyway, si Johnny na ba tayo?
1: Johnny na tayo. Oh, para makapagbigay tayo ng konti yung mga nakalimutan natin.
0: Okay, sige.
1: Nagagalit si Kuya Johnny kasi dyan sa Paksilikan. Against daw siya, Johnny.
0: Anyway, alam mo si Johnny ngayon.
1: Kwento nga pala, Kuya Saldi, bago man. Yung kwento mo nakaraan.
0: Ano yun?
1: Nag-comment yung sa taga-Australia.
0: Ano yung kwento ko nakaraan?
1: Yung si Johnny na hindi pala sa kanya. Tawa ng tawa.
0: Hindi niya tatay yun. Yung nagsabi, wag yan, kasi anak ko yan.
1: galing pa sa Australia yung nag-comment. Tawa ko ng tawa doon. Sabi niya nakikinig daw kasi yung anak niya. Kasi yung anak niya Pilipino pa rin yan.
0: Ano sabi?
1: Dahil hindi pala sa kanya, tawa daw sila ng tawa. Sabi kaya naalala ko to ni si Johnny. Salamat, Ate Amelia, kapatutanan, family.
0: Sabi kasi nung nanay, wag kang mag-alala, Johnny. Wag kang maniwala sa tatay mo. Kasi hindi mo naman siya tatay.
1: Tawa ka daw sa iyo. Ang galing nga. Ako nga, pinipigil ko lang ang tawa ko. At may nag-comment. Kaya ito na, si Kuya Johnny. Galit sa Paksilika.
0: Anyway, itong si Johnny ngayon, bata lang, siguro mga adolescent, ano, mga 12 years old, parang gano'n. No? Pinagtinda siya ng kanyang lolo, ng kanilang maalagang manok. Buhay ng manok, ano? At ang talagang mga inahin, malulusog, ano?
1: Yes.
0: Kaya may presyo. Ngayon, habang nandun siya, meron siyang kaibigan na bumili. Uy, Johnny, anong ginagawa mo rito? Ay, pinabebenta sa akin ng lolo ko itong mga manok namin, sabi niya. Magkano ba yung mga manok mo? 1,000 bawat isa, mga inahin. Sa bagay, magandang klase yan, kaya 1,000. Sabi nung kaibigan ng mga ito, baka pwedeng 500 na lang yung isa. Ay, hindi pwede. Sabi niya.
1: Kailangan 1,000 talaga.
0: Kasi 1,000, hindi papayag ang lolo ko pag hindi 1,000 ang presyo. Sabi niya, ganun ba? Kilala nung kaibigan niya si Johnny na medyo maiksi ang pangunawa, di ba?
1: Oo.
0: Ganun ba? Sabi ngayon ng kaibigan. Baka pwedeng kalahating 1,000. Abay, pumayag si Johnny, 1,000
1: 1,000 pa rin. At siya may 1,000 pa rin, no?
0: 1,000 pa rin. Okay, so agad dito na lang tayo. Kuya Tay, baka meron pang huling babatiin. Okay.
1: Wala naman. Paalala ko na lang sa susunod na Sabado. Pakinggan niyo po ulit kami at bibigyan po ulit namin diin yung OCT-01-4. Mm-hmm. At saka sa lahat po, Pastor, salamat at Estrella, Manoy Austria, Grand Cinco Manila.
0: Salamat pa sa pag-share ng mga Bible.
1: Pag-share ng mga sa Bible, malaking bagay po yan.
0: Si Ate Elvi din, salamat.
1: Ate Elvi, ingat ka po dyan. Mag-ingat po kayo, maulan, bagyo. At
0: sa Sabado, baka mapunpats natin si Ate Elvi dahil yung kanyang... yung Yupadi Buhol chapter, no?
1: Candle maker, no? Please.
0: Baka para kung ano update sa
1: marinig din tayo sa Buhol.
0: Okay. Actually, nakikinig sila ngayon. Buhol,
1: salamat sa inyo. Ingat po kayo dyan at huwag yung tuloy-tuloy lang po ang paglilingkod natin sa komunidad. Mm-hmm. Ayan ay ating kawang
0: gawa. Okay, muli, ito po ang inyong lingkod, Kuya Saldi at Kuya Teng, at maraming salamat po. In behalf of Pati LB na nasa Bull ngayon, yes. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Sana po, no? Ngayon po ng ating editorial ngayong umaga, sana po'y masigit po nating paniwalaan, bigyan ng pagkakataon na saliksikin kung ano ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa ating lahat.
1: Good morning, Ate Lenny Cossing. Good morning.
0: Bye-bye.
3: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
4: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
5: The BBC in London goes direct to DZRJ 8:10 AM with a live news update.
6: BBC News with Charlotte Gallagher. International aid organizations and governments are stepping up emergency aid efforts in Nepal as the search continues for nearly 2,000 people missing following deadly flash floods. More than 500 are confirmed dead. Tens of thousands of people are in need of food and emergency water. Hundreds are also unaccounted for in Tibet. Donald Trump says the United States has reached a huge oil deal with Venezuela, whose President Nicolas Maduro was ousted in January. Mr. Trump said the deal gave Washington majority control of more than 65 billion barrels of proven oil reserves at a time Mr. Trump is under pressure domestically over rising fuel prices. A court in Ecuador has found the country's former president, Lenin Moreno, guilty of accepting bribes from a Chinese company for the construction of the country's largest hydroelectric plant. Prosecutors say he received over $1 million, which was funneled through overseas bank accounts and shell companies to his business associates and family members. The United Nations Security Council has heard that nearly 200,000 people have been forcibly returned to Haiti from the US and other countries in the first 8 months of this year. A UN official told the emergency meeting that many of those returned had no resources or documentation and included vulnerable women and children. China has removed two senior military officers from its Supreme Military Command. They've been under investigation since January, accused of violations of discipline and law, a common euphemism for corruption. The body of Norway's King Harald has been transported from the hospital where he died earlier on Friday to the Royal Palace in Oslo. BBC News.
7: You're listening to the news from the BBC.
8: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: A world of wonder awaits you this September. Ballet Philippines presents 1001 Nights, a retelling of the legendary tales of Aladdin, Princess Budur, Ali Baba and the 40 Thieves, Shahryar the King. Watch this timeless magic unfold through dazzling costumes and spellbinding choreography. Catch this grand opener of Ballet Philippines' 57th season on September 11, September 12, and September 13 at the Theater at Soler. Visit ticketworld.com.ph or ballet.ph to secure your tickets now. See you there.
10: Radio Bandido, 8:10 a.m.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
2: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
1: San ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
2: Si Kuya Ricky
1: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
2: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
1: Basta Radyo Bandido.
3: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kalaman. Kita'y dobleng tuwa at saya. Linat makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido.
5: Ang programang ito ay tisyan nyo ng robust dietary supplement for men. Astig to. Tob, the overall vanity for colored hair. At ng Kingsman's Coffee, dito ka tatagal.
6: Niwang tao lamang.
2: Yes, magandang morning at maulan na morning, pare. Nahirapan tayong pumunta ng istasyon dahil sa lakas ng ulan.
7: Balik uli, no? Balik uli talaga naman. Oo, wala na naman pasok mga estudyante. It's August 29, 2026. It's 10:01 na po ng umaga. Kayo po'y nakinig sa Double R sa Radyo Bandido. Kayo po'y member ng KBP, kapsana ng mga broadcaster sa Pilipinas. Kamusta ang araw natin, Kuya Ren? Maulan, siyempre.
2: Oo, oh, pero maski na maulan, eh, ano lang tayo. Move on lang.
7: Yeah. Chill-chill lang. Oo,
2: oh. Chill-chill lang.
7: Pero tayo, hindi tayo chill. Ha? Yung Manila Real Residences, ha? Bubuksan natin mga baho ng mga mga management na yan, ha? Akala nyo makakaligtas tayo dyan, ha? Okay, naku, marami tayong pag-uusapan, Kuya Ruel. At sabi nga, gising-gising, bangon-bangon. At double arm na naman ho sa Radyo Bandido tuwing Sabado po yan. At kami mamimigay pa rin. Magkano bibigyan natin parang, Kuya Ruel?
2: Siyempre, tigaw 100 peso.
7: Ayan, kahit na umuulan yan, ha? Rain or shine. Ha?
2: Oh.
7: Tatlong winner siya.
2: Pero na. Dapat eh, mag-share na sila. Mag-share.
7: Teka, hindi pa natin na-share. Buti na panggit mo yan. Yan. Kami pa, mapapanood nyo rin sa Facebook at YouTube. Teka muna, hindi natin na pa na-share. Buti na panggit ni Kuya Ruel natin. Ang aming live episode ngayon. Aha. Okay, share na natin. Ayan, makikita nyo rin sa aming fanbase, ha? Double R po sa Radyo Bandido. Yan ho ang MP fanpage namin. Sa YouTube, ganun din. No?
2: Oh,
7: yan,
2: dapat lagi sila makikinig sa atin dahil very informative ang ating
7: program. Ayan, dahil ako, lalo na ngayon, magiging intellectual tayo. Pero bago yan, alamin muna natin ang lagay ng panahon. Eh, biruin mo talaga naman tuwing ano, ha? Ayan, madilim na naman. Eh, nandiyan sa atin si John Manalo. Alamin natin ang pagkasa weather specialist. Good morning, John Manalo.
8: Magandang umaga po, Sir Reggie and Sir Will. At ganun din sa ating mga taga-subaybay. Naka-red po ngayon dito sa probinsya ng Zambales, Bataan at Pampanga, ganun din sa ilang bahagi ng Bulacan at Batangas. Itong itong red heavy rainfall warning natin ay tumutukoy sa malalakas na pag-ulan sa susunod na 2 hanggang 3 oras. At ganun din naman po dito sa Metro Manila ay naka-orange kasama yung natitirang bahagi ng Bulacan, ganun din sa Rizal, northern and central portion ng Laguna, buong probinsya ng Cavite, central and northern portion ng Batangas at yung western and central portion ng Tarlac. Ibig sabihin nito ay makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, kasama din po yung ilang bahagi ng Ilocos Region at Cordillera Administrative Region, particularly yung Abra at Benguet. Magpapatuloy po ito bukas at bahagyang mababawasan next week, pero throughout the week po na darating na linggo na ito ay mananatili na maulap at andyan pa rin po yung chance ng mga pag-ulan. At yan po yung ating update mula dito sa Pag-asa.
7: Hello John, so may bagyo tayo ngayon?
8: Wala po tayong bagyo ngayon. May mga low pressure area po. Pero nasa labas na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility.
7: So wala tayong inaasahang bagyo this weekend? O this week?
8: May posibilidad po na maging city landok yung nandito sa labas ng par sa eastern boundary po.
7: Mm-hmm. So itong darating na next week, ulan din tayo. Madilim pa rin, masama pa rin ang panahon.
8: Tama po yan, mananatili pa rin po na maulap at nandiyan pa rin po yung mga pag-ulan.
7: Ako, so ingat-ingat na lang. Maraming salamat ha, John Manalo na Pag-asa Weather Specialist.
8: Salamat din po.
2: Siyempre, no. Ang weather update na yan, hatid sa inyo ng Bio Essence. Oh.
7: Bio Essence? Nasaan ang Bio Essence?
2: Diyan ako nag... para kita mo, bumata ako.
7: Bio Essence? Oh. Ano ba yan? Ginagamit? So
2: marami silang mga services.
7: Aha.
2: Pero maganda yung diamond peel.
7: Aha,
2: kasi mga dead skin mo, matatanggal.
7: Tatanggal. Kaya pala, batang bata ka ba ngayon rin?
2: Siyempre, papatingin natin, i-greet natin si Nina ng Bio Essence.
7: Bio Essence?
2: Yung free service namin, ha?
7: Ayun yun eh, di ba?
2: Oo, yun yun.
7: Ako, it's 10:06 na po ng umaga. Sa mga may ilakad ho dyan, talaga hong maulan. Pero wala naman kayong gagawin. Huwag na ho kayong lumabas sa inyong mga bahay. So, siyempre, delikado ho. Lalo na yung, alam mo, kuya rin, malayo man sa atin. Ba yung, parang ano ba, sinasabi, may climate change na ba doon sa Nepal, di ba?
2: Oo, siyempre pagka sobrang init eh. Parang ano yan eh. Di ba, ang parang reason nun eh, dahil sa glaciers.
7: Oo, natunaw yung yelo.
2: Siyempre, yung glaciers, hindi yan, siguro,

0: Yung China, di ba, mahilig sila kumuha ng...
1: Pati yung lugar nila pinagbabounderan na wipe up eh. Nako. Oh. Kaya na rin ho ang epekto rin siguro ng climate change at yung pagbimina natin, di ba?
0: Oh, pero alam mo, nagbibigay ako ng advice sa mga parents. Oh. Ha? Dapat yung mga anak nila, lagyan nila ng pito. Mm-hmm. Alam mo, pito yung matindi.
1: Oh.
0: Para ako na rin, nagkaroon ng lindol something at natabunan. At least, hindi, mahirapan ko sumigaw eh. Hindi marinig. Pero yung pito na yun, importante yun, marinig yun.
1: Ah, so, kailangan marinig yun.
0: Lagyan lang sa bag, di ba?
1: Mm, okay, eh, parang ano yun eh. Pati mga kabataan ngayon may flashlight tsaka pito. Kaya nga yung kaibigan natin dyan sa CUP President Angelo, Attorney Angelo Jimenez, eh, meron silang 1 billion na nilaan dyan for the paano masusugpo o paano mapag-aralan na mapaghandaan yung natural hazard. Oh, may 1 billion. UP Resilience, meron pa silang UP Institute of Resilience. Ayun yung Project NOAA. So, okay. Naku, marami tayong mga issue rin ngayon. Ha? Mamaya siguro tawagan natin ha? Bago tayo after nang magbasa tayo ng mga piling-piling headlines. Kuya Ruel,
0: eh, pero sabihin natin kung ano ang ating poll question.
1: Ayan, ayan ang bagong issue ngayon. Oh, sige Kuya Ruel.
0: Pwede, ang ating poll question is ano ba ang masasabi ninyo sa bagong desisyon ng Korte Suprema na nagpapawalang visa sa mga second place winner sa halalan.
1: Aha, medyo kontrobersyal yan, Kuya Aurel.
0: Oye, tsaka may nagsasabi, nagtatanong eh, ano daw yung second placer na winner sa halalan?
1: Yung kunyari, lima kayo. O pumangalawa ka lang.
0: Hindi ako nanalo, ako pa second placer.
1: Yung second placer. Tapos, may third placer, may fourth place, diba?
0: Diba, parang na-disqualify yung first placer. Iba pa ng second placer, hindi upo.
1: Yun na nga yung abandonment yun role.
0: I-discuss ngayon.
1: I-discuss natin. Mamaya makausap natin si Attorney Vladimir Cabigao. Ayan, napag-usapan namin yan at isang gabi. Talaga namang very, educational, Kuya Ruel. Kasi maraming nag-iisip eh. Pag na-disqualified ng isang nanalong, sabihin natin, sa local lang. Pag na-disqualified by mayor, ang susunod ba yung second place niya?
0: Yung vice kasi...
1: Hindi, yung second place. Hindi yung vice. Yung second place.
0: Second place?
1: Hindi, di ba? Kaya okay. Kundi yung vice mayor. May successor rule dun. Succession rule. Ayun. Kasapin na kaya natin. Kung makakontak ni Ariel bago tayo mag headlines. Okay, habang kinokontak niya, nga pinag-usapan natin ayun yung sinasabi ni Kuya Ruel ng Supreme Court, yung abandonment of second placer rule na malinaw na pinagpasya na kasi nung una ang mga desisyon ng Korte Suprema talagang binabalik na rin, tao rin naman sila. Sabi ng jurisprudence, pwede mabago eh.
0: Mabago. Pagka napaliwanagan o na, di ba?
1: Kaya may bagong idea, may bagong mga kaisipan o bagong mayroon na bata-bata pa.
0: Pwede nilang baguhin, di ba, ang desisyon nila.
1: Kasi lahat naman nagbabago. Panahon, desisyon. Lahat, walang, sabi nga nung nag-aaral ako, sabi, lahat nagbabago, walang constant.
0: Everything changes except change.
1: Yun! Kuha mo, Kuya Ruel, bagong gising kaya na. Nakakapag-almusel ka ng maayos, ha?
0: Hindi nga.
1: Ah, di ba? Oy, good morning dyan kay Chairman na Bong Albay, ha? Mamaya, ha? Dyan ng Intramuros, ha? Marami tayong pag-uusapan din, ha? Eto, habang wala pa, basahin na ba natin ng mga piling-piling headlines, Kuya Ruel? Ha? Basahin na natin, ha? Okay, magbasa muna tayo habang kinokontak natin si Attorney Vladimir Cabigao dun sa usapin ng bagong ruling ng Supreme Court, ng abandonment of second placer rule. Okay, basahin na natin ang piling-piling headlines nitong nagdaan linggo. Leptospirosis, nako, leptospirosis cases, umakit na raw sa mahigit 5,000 ayon yan sa DOS. So, kaya pala... Ang dami ng ano, minum kagad kayo ng doxycycline.
0: Doxycycline.
1: Na effective ho. Pangontra laban sa leptospirosis.

0: Samantalang guidance counselor kinukulang umano sa mga paaralan ayon sa DepEd para masilbihan ang 45,000 na school sa buong bansa.
1: Aha.
0: Ano, pwede ka na mag-apply.
1: Aba, pwede mag-apply just si Res. Graduate na psychology. Oo, psychology. Oh, usually. May naalala ka ba yung pag may guidance counselor? Wala. Ako naalala ko yung high school, si Maximo. Pangalan pa lang, di ba? Oh. Pag yun, lumabas na yun, matama yun. Ha? Sa akong nabubuhay pa. Mabait yun, ha? Pero mukha pa lang niya talagang matatakot ka na. Mabaksik na. At lahat, ako tsaka uso nun, pingot-pingot.
0: Ganun ba?
1: Oo, eh, pag pinigot mo ngayon, eh, kakasuhan ka eh.
0: So, diba? Ibig sabihin, hindi ka good student. Lagi kang
1: hindi
0: naughty.
1: Hindi naman ako sinasabi ko.
0: Kasi ako ba rin hindi ko na-experience yan. Ibig sabihin, hindi ako dumaan sa guidance ka. Joke lang.
1: Marami. Kasi pag may mga problema talaga, yung mga sa guidance ka, sa guidance ka pa, ga-guidance ka, di ba? May something, may problema.
0: So, dapat ang guidance counselor mo pumasa ng at least mayroong pinag-aralan na psychology or ano.
1: Oo, talaga yung requirements yun. Okay. Pag-usapan natin yung usapin ng ano, ito ba'y applicable na kay yung latest nung kay ano kay Congressman Benny Abante ng 6th District at versus Joey Uy.
0: Joey Uy.
1: O, second place din si Congressman Abante. Pero ngayon, nasa linya natin ang poging-pogi at ang pinakamagaling para sa
2: hello
1: akin. Si Attorney Vladimir Cabigao. Hello, Attorney Vladimir Cabigao. On air ka na sa Double R sa Radyo Bandido dito sa DZRJ 810 AM. Hello? Hello, Attorney? Aha. Wala pa. Medyo may problema lang technically. Aha. Sandali lang. Aha. Pag-usapan natin yan. Sa tingin ko, maraming nakikinig sa atin dito, lalo mga taga-Manila. Ano ba mangyayari kay Congressman Benny Abante? Mapapayitan ba siya? O ano? Pero may petition kasi si Joey Uy.
0: Mm-hmm.
1: At hindi pa nare-resolve. Base nga dun sa decision ng Supreme Court, ang hindi nila tinalakay. Yung tinalakay nila yung petisyon about doon sa local. Pero iba, diba, hiwala yung petisyon.
0: Since na-disqualified kasi Chinese citizen,
1: so
0: parang naging congressman ang si Benny Abante.
1: Kasi disqualified.
0: Pero under sa ruling ng Supreme Court, walang ganun, walang second place.
1: Hindi. Doon, hindi nila tinalakay, kundi yung tinalakay nila yung sa local.
0: Okay na, nandiyan na atas sa linya natin, si Attorney Vladimir Cabigao.
1: Yan, Vladimir pa lang, mga iba pa lang, pangalan pa lang, talagang matigas. Hello, good morning, Vladimir, Attorney Vladimir Cabigao. Hello, did you hear me? Malayo kasi sa Attorney Vladimir Cabigao, di ba? Yeah, medyo siguro may mga problemang technical pa tayo.
0: Tama, umuulan pa. Maka mahina ang signal.
1: Oo nga eh. Pero sige, subukan pa rin natin dahil mahalaga tatalakayin natin na to. Dahil mainit na mainit pa rin ito. Kaya nga nung itong ginawa nating tanong sa bayan, Kuya Ruel, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Na ano ba masasabi niyo doon sa second place rule para maging ano naman.
0: Kasi although
1: educational discussion.
0: Local siya, still, di ba, applicable siya sa buong bansa.
1: Oh, siyempre. Oo, diba? Batas
0: yes, ng... Attorney Vladimir Cabigao, nasa linya ka na?
1: Narinig mo ba kami, Attorney Cabigao?
2: Dito na. Good morning.
1: Good morning.
2: Magandang umaga sa inyong dalawa.
1: Oo, maulang umaga rito. Kaya kamusta ka rin? Ito nga. Naalam mo ba yung bagong desisyon ng Supreme Court? About Magondadato versus Comelec? Oo, ano so, bang masasabi mo dito sa nabasa mo ba yung decision ng Supreme Court? Ano bang masasabi mo dito sa second place rule?
2: Summary.
1: Sige.
2: Yung second place rule, sabi nila, hindi mag-a-apply sa local elective post kasi merong governing law dyan, yung local government code. So, yun yung mag-a-apply. Kanya yung sinasabi na second placer, pag na disqualify for whatever reason, yung second placer ang magsasucceed, hindi mag-a-apply kasi merong succession rule sa local government code. So, for example, yung mayor, si Mayor A, nanalo pero subsequently na-disqualify, ang magsasucceed doon yung vice mayor, hindi yung second placer sa pagiging mayor. Dahil yun ang nasa local government code. Ganun din sa Philippine Constitution, So ang mag-govern din sa succession yung provision sa Philippine Constitution. So kunyari for example, yung president nanalo tapos na-disqualify for whatever reason, ang magsasucceed doon yung constitutional successor, vice president, hindi yung second placer sa president.
1: Mm-hmm. Ano ko, wag naman sana kung may mangyari kay Bongbong, pumalit.
0: Oh. Kaso dito sa situation nila, congressman, walang vice congressman.
2: Walang vice congressman, kaya nga wala ring law na nag-govern dyan. Walang, kasi ang congressional post considered hindi siya considered local post. Oh. So hindi siya governed ng local government code. Kanya at saka isa pa, wala, sabi nga ni Ruel, walang vice congressman. So if ever nanalo yung congressman at na-disqualify subsequently, hindi pwedeng mag-succeed yung walang successor kasi wala namang kasunod yung congressman kasi isang seat lang yan. So wala ring batas na nag-govern sa succession yan kasi nga wala namang successor yan eh. Kanya ang dapat na maging rule dyan hindi dapat yung second placer kasi ang second placer rejected yan ng electorate. So pag kunyari yung congressman na nanalo na-disqualify or for whatever reason, pag ang second placer ang iniligay mo dun sa congressman na na-disqualify, hindi mo na in-honor yung will of the people. So, parang dinisenfranchise mo yung mga voters na
0: bumoto
2: dun sa na-disqualify na congressman. So, ang dapat na rule dyan, pag merong ganyan, special election or submit yourself to election ulit dun sa second placer para makakuha ka ng fresh mandate para ma-legitimize mo yung pag-upo mo dun sa public office.
1: Okay, linawin lang natin, Attorney Gabiga, wala tayong ibang in general naman ito tinatalakay
2: in general, tsaka, principle, yes.
1: In principle, tsaka for public debate and discussion lang naman. Wala tayong pinupuntong dahil may pending petition pa, ayaw nating maging subsidies dun sa usapin na yun na may naka-pending na petition laban sa isang congressman. Pero, ito sinasabi nga sa local lang, no? Sa local. So hindi pa applicable. Pero in the spirit of the law, tama yung sinasabi mo, no? Yung will of the people, dapat masunod, no? Kung dapat yun ang timbangin. Kumpara sa, although in a mere technicalities, kung disqualified yung isang kandidato, meron naman talagang sa omnibus election called cancellation ng certificate of candidacy niya dahil nga kung siya may nilabag ng vote buying o sa citizenship niya, it's may issue. So, sa ganitong level, dapat mas bigyan ngayon ng timbang yung majority votes. Tama ba?
2: Yung sovereign will ng tao. At saka nag-research ako bago itong
1: discussion natin.
2: Interview natin. Discussion natin. So, meron akong nakitang case, yung Domino versus Comelec. Congressional district election din to, yung runner-up, hindi siya automatically nag-inherit nung seat nung disqualified candidate. So, may ganun ng mga decisions yung korte. Ang problema kasi, minsan, alam mo, nag-flip-flop, minsan ina-apply yung second placer, pero ngayon, mali na, wala nang second placer. Dapat naman talaga walang second placer kasi meron namang law na nag-govern dyan. So, walang place ang legal principle pag merong law na nag-govern. So, dapat ang i-apply mo talaga dyan yung law. So, yung legal principle, i-apply mo lang yan in the absence of a law. Pero, in the case of a congressional seat, or a congressman, hindi mo pwedeng i-apply yung second placer kasi nga, yung second placer, rejected yun eh. Hindi, ayaw siya ng tao. Kumbaga, quote-unquote, sinuka. So, ba't mo ilalagay yung taong nag-second place doon sa position na yon eh hindi nga siya yung gusto nung nakararami. So pagka hindi mo pagka tawag rito madi-disenfranchise yung mga bumoto doon sa nanalo talaga. Yung boto nila magiging stray votes. So pag naging stray votes hindi mo ika-count yon. So parang nabaliwala yung boto nung yung sovereign will nung mas nakararami. So ang ino-honor mong sovereign will ngayon yung mas konti kasi kanya nga second placer mas konti yung bumoto ron. So yun ang sovereign will na ino-honor mo. Eh paano yung sovereign will nung disenfranchise mo na mas marami? So ang tamang tamang approach diyan magkaroon ng election ulit. So yung second placer submit himself or herself to another election to get a mandate to legitimize the occupation of the public office.
1: Pero since wala pang
2: ganun... hindi... Sige.
1: Attorney Cabigo, since wala pang ganung jurisprudence o desisyon ng kataas-taasang hukuman, mananatili yung status na ganito na yung sa national, but in particular sa position ng congressman na yung second placer nakaupo.
2: May naging rule na dati dyan, yung Domino versus Comelec, 134015GR number. So ito rin, congressional seat din yung congressional election din to. Yung runner-up, hindi siya umupo hindi kahit siya umupo. Na na-disqualify yung winning candidate.
1: Pero kung ganito,
2: so,
1: May ganito kaming scenario kanina na pag-usapan namin ni Kuya Ruel. Ano bang magaling si Kuya Ruel mag-isip eh. Talagang ano to, may devil's mind to eh. sabi niya ganito. Isang scenario lang naman ha, Tony Cabigaw. Kunyari, alam ko naman, ha, madi-disqualify ako. Alam ko naman, may issue ako ng citizenship. Pero tumakbo pa rin ako. Kumbaga, may bad faith ako. And later on, na-disqualified. Pero sinasabi mo nga, dahil nandun yung pangalan niya sa balota at nanalo siya. Sabi mo, will of the people ang mananaig. Pero sa kabila ng alam niya, in bad faith siya, na hindi siya pwede talaga
0: mag-disqualify siya. Niya,
1: baka makalusot. Diba? Anong sa tingin mo sa ganung mga senaryo, Tony Cabigan?
2: Sa ganung senaryo, kung bali yung candidacy niya talaga, hindi siya eligible tumakbo kasi nga hindi siya natural born. So, walang candidate to speak of kasi nga void ab initio from the very beginning yung kanyang candidacy. Pero, hindi naman yon automatic. So, kinakailangan may declaration. Pag hindi mo dineclare na void yon, so, as is yun. Pwede siyang, ayun yun. Although hindi siya eligible, pero walang declaration, so pwede siyang ihalal. Ngayon, yung tao, siguro, kahit sa kabila na alam na ganun, siya pa rin ang pinili, yun ang will of the people. Mm-hmm. Ngayon, siya yung will ng mga tao na mag-represent. Diba? Pag congressman tao, representative.
1: Yes.
2: So, siya yung will ng tao na magre-represent sa kanila. Ngayon, kung subsequently or eventually or later on na-declare siya na ineligible at na-disqualify siya, hindi naman will ng tao na i-represent sila ng second placer kasi mas konti yung bumoto ron.
1: Mm-hmm.
2: So, ang tamang approach doon talaga ay magkaroon ng bagong election.
1: Special
2: at
1: i-serve
2: yung unexpired term nung congressman na disqualify.
1: So, dapat special election, Attorney Cabigo.
2: Yun ang tamang approach.
1: Pero yung sinasabi nga natin, sabihin, later on, disqualify siya, di ba parang dun nga dun sa kandidato na yun, may misrepresentation siya for the mere fact na alam niya na hindi siya qualified. Pero nagpumilit pa siya. Di ba? Parang criminally liable siya. Dahil kung sa COC, pipila pa mo, are you born? Natural born? O cesarean ka? Di ba? So, hiwalay naman yon sa tingin ko. Tama ba ako, Tony Cabigaw? Hiwalay naman yun.
2: Hiwalay. Ibang usapan yun dun sa pinag-uusapan na second placer. So, ibang aspect naman yon. Pero, tungkol dun sa topic na kung mag-a-apply yung second place rule sa congressional seat, dapat hindi.
1: Dapat hindi.
2: Kasi nga, wala namang unang-una, walang rule talaga na, walang law na nagsasabi na ang second placer dapat siya yung mag-assume. Ang rule talaga dyan, hindi ikaw yung will ng tao, so dapat hindi ikaw ang ano, kasi rejected ka nga. You have been rejected by the electorate. So,
1: regardless
2: of ikaw ang inupo.
1: Oh, regardless no kung gaano karami yung boto o maliit na boto. Oh, basta majority votes, tama ba kuya?
2: Kasi hindi ikaw ang inano eh, hindi ikaw ang
1: pinili.
2: Pinoto nung mas nakararami, pinili. Hindi ikaw ang pinili.
1: Pero sa kaso ng mga sa national, 'di ba like naalala natin sa kaso. Naalala ko tuloy bigla ko yung Ruben, eh, magandang discussion natin kay Pimentel tsaka kay Subiri, 'di ba? O natanggal si Subiri. But napasok si ano? Si Pimentel. Iba naman 'yon. National kasi 'yon.
2: Dinaya naman 'yon.
1: Dinaya pa 'yon. O nag-resign si Subiri. Aha.
2: Oh, iba naman 'yon. Di naman tungkol sa qualification 'yun eh. Dinaya naman 'yung ano noon. Yung botong dapat kay Pimentel napunta kay Subiri. 'Yun naman ang issue doon eh. So 'di ba nag-recount sila tapos lumabas na nanalo si Pimentel. Iba naman 'yon.
1: Iba 'yon.
2: Kaso naman 'yung dinaya. Oo.
1: Aha.
2: Pero 'yung pinag-uusapan naman natin dito tungkol sa disqualification ng candidate, hindi naman dahil sa dinaya. Oo, iba naman 'yon.
1: Oh, ngayon may nangyayaring election. Special election sa Dasmariñas sa Attorney Cabigao 'yung kay Kiko Barsanga na tinanggal ng Ethics Committee. Oo. Hindi siya, kaya dapat hindi rin yung pangalawang iupo. So dapat talaga, tama ba, i-apply yung sinasabi mo na magkaroon ng special election.
2: Di naman siya na-disqualify eh, si Kiko Barzaga.
1: Ni-remove siya ng ethics.
2: Oo, tinanggal siya ng House of Representatives dahil nga sa behavior niya. Ngayon, so walang issue tungkol sa qualification niya. May issue tungkol sa ethics niya. As a congressman. Kanya, ayun.
1: Oh, pero ngayon, naman sa...
2: Siguro, ang... Yes.
1: Pero kung usapin naman nga sa, uli, sa senatorial, kung isa ay buo na, 12, may namatay na isa, akit ba yung pang 13?
2: Hello?
1: Hello, Attorney Cabigao.
2: Hello?
1: Sinasabi natin, kung yung sa senatorial, balik tayo sa senatorial, kung may yung buo na yung 12, nanalo na. O pero na disqualified yung pang 12. Akit ba yung pang 13?
2: Na-disqualify? Hindi rin eh. Kasi parang second placer din yung ina-apply mo dun.
1: So,
2: wala rin second placer.
1: Aha.
2: Unless dinaya, di ba? Yung parang nangyari dun kay Pimentel versus Zubiri.
1: Pero itong decision ng Supreme Court kay Maganda Dato versus Comelec, sa local lang daw talaga ina-apply. So wala pa talagang, dahil ang district representative o yung congressman, it's a national.
0: Pero ang presidential, ganun din, national din yun eh. O, diba? Pwedeng mag-assume.
2: Pero may constitution kasi.
1: Yun nga, yung sinasabi Attorney Cabigao, may constitution kasi sinasabi, may succession rule, diba? Oo. Aha.
2: Sa congressman kasi 'di ba wala naman.
0: Walang vice.
2: Sabi nga ni Orwell, walang vice congressman. So wala talagang rule diyan sa constitution or sa batas na nagsasabi na pagka natanggal yung congressman, yung second placer ang mananalo. Kasi yung second placer hindi naman siya ano eh, public office holder eh. Pagka natalo ka sa pagka-congressman, second placer ka, hindi ka public office holder, so wala kang entitlement to succession.
0: Pero, Tony, kanina dinidiscuss namin ni Parang Ricky. For example, di ba kung alam mo namang ano, in bad faith ka eh, kasi hindi ka Filipino citizen, pero tumakbo ka. Eh kung di ka tumakbo, ang mananalo talaga si ano eh, kasi meron pa rin siyang boto eh. Regardless kung maliit ang boto yan, di ba? So, dapat gumawa ng isang rule, siguro ang ano, pag-aralan, na pag in bad faith, for example, di ba, ang sasakyan, di ba, ako bumangga sa'yo, pero nabangga kita kasi nag-one way ka, although ako yung may kasalanan, di ba? So, ganun din lumalabas. Kung hindi tumakbo itong si, ano, yung isang congressman, na alam naman niya na hindi siya qualified, eh, wala naman tatakbo kasi nakita ko doon sa district, dalawa lang yung naglaban eh. So, regardless ko rin, out of 2,000 na constituents, ang bumoto lang sa kanya, 500. Eh still, may bumoto ng 500. So, kung hindi tumakbo itong alam niya na hindi siya pwede, walang kalaban itong si isang congressman, di ba?
2: O magandang ano yan, magandang maging subject ng legislation yan. Siguro dapat, ano, magkaroon ng ganyang law na pagka in bad faith ka, alam mo naman na ano, doon mo pwedeng ipasok siguro yung second placer. Kasi maganda yung sinasabi mo na hindi ka naman talaga eligible in the first place. Tumakbo ka, ikaw ang nanalo. So, pero hindi ka naman talaga dapat hindi ka talaga eligible, hindi ka pwede dyan dahil wala kang qualification. Wala kang qualification ng isang congressman, pero tumakbo ka pa rin. So, pwede siguro yung sinasabi mo na second placer kung magkakaroon ng law. No. Ang problema, walang law na ganun eh. So, kung merong nakikinig na mga congressman dyan at gusto ninyong maayos yung gantong rule, siguro magandang pakinggan ninyo yung sinasabi ng radio program na to, idea to para sa inyo.
1: Oo nga, eh yung mga second place rule, Kuya Roy, sa sports lang yan, di ba? Pag napatunayan na gumamit ka ng droga, ikaw ang champion.
0: Yung
1: first place eh. Di ba? Doon applicable lang sa sports, sa politika, hindi applicable yan.
2: Sa ngayon.
1: No? So, titingnan natin yung itong naririnig na discussion eh, makarating sa mga maestrado.
0: Baka imbitahan ka.
1: Di ba? Hindi, kasi maganda to para alam ng mga tao na may issue ng mga ganito. Nakala nila, panalo na si ganito. Oh. In a mere technicalities, talagang pwede. Pero sabi mo nga, kung titimbangin, mas matimbang dapat yung will of the people.
0: Kasi constitution sa iba. Yan, sa constitution.
1: Naalala ko tuloy si Atty. Cabigo, yung sa OID po, siya rin napatanggap. Sinabi ng Court Suprema doon, mas matimbang ang right to life than to right to property. Yung karapatan mga ari-arian, mas malaga yung buhay kaysa sa mga ari-arian. Parang kung i-apply mo yung wisdom, parang ganito rin. No? Mas malaga yung sa electorate, ha? Ito nga, yung kapasyahan ng mayorya kumpara, di ba, sa minorya. Diba? Dahil doon naman tayo nangingibabo, yung majority wins eh, diba? Anyway, Atty. Cabigo, sana natin na lang kung anong magiging abangan natin susunod na kabanata, diba? Atty. Cabigo.
2: Abangan natin kung anong mangyayari diyan kasi magandang ano to, magandang topic for public debate. Alam mo, yung ginagawa ng radio program nyo, nag-e-educate din kayo ng public. So, maganda itong pinag-uusapan natin ngayon.
1: At nang-educate din kami sa'yo. Alam mo naman magaling si Atty. Cabigo, kaya ito lagi nating kinakausap.
0: Pro bono yan, pro bono.
1: Mabuhay ka at kung kailangan nyo ng mga about sa immigration sa Australia. Nandiyan lang si Atty. Vladimir Cabigo rin. Mamaya ipopromote natin. Maraming salamat sa binigay mong oras sa amin, Atty.
2: Maraming salamat sa inyong dalawa. Mabuhay kayo. Kayong dalawa.
1: Okay, thank you. Hoy, nako, nakahinga tayo ng malawag. Maganda yung mga pinag-uusapan natin. Meron ba sa iba yan? pero hindi tayo abogado, pero natututo tayo. Na magiging abogado. Dahil sabi nga, we are governed by law, not by men. Hindi natin nabasa ang ano, mamaya sa natin basahin mga piling-piling.
0: Piling-piling. Ngayon eh, mag-break muna tayo.
1: Pero nabanggit mo na ang poll question natin at atin sa inyo ng...
0: Siyempre, ng King's Men's Coffee.
1: King's Men's Coffee. Diyan katatagan. Muli at aming tanong ha. Yan, mabibili yung King's Men's Coffee sa Shopee Lazada. Muli ang aming tanong. Ano ba masasabi niyo dun sa bagong desisyon ng Korte Suprema, second place rule, no? Wala na raw second place pag natalo ka, talo ka. Oo, regardless of what. Oo. So dahil yung dapat ang manaig will of the people. Yan. Okay, nako. Mamaya sa aming pag-uwi, oy, Chairman Bong Albay, ah. Mabuhay ka. Maraming mga ginagawa diyan sa Intramuros, ah. Mamaya. Sandali-sandali lang, ho. Magbe-break lang kami. Huwag yung alis.
3: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang radyo. Bandido TV.
4: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
4: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
7: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
6: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
7: Si Kuya Ricky
6: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
7: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
6: Basta Radyo Bandido.
4: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
8: Babalik ang Double R sa Radio Bandido.
9: Ang programang ito ay tinsan nyo ng robust dietary supplement for men. Astig to! Tobe, the overall vanity for colored hair. At ng Kingsman's Coffee, dito ka tatagal.
0: Yes, 10:40 na po ng umaga. Ang oras na ito, at isin nyo ng Tobe, the overall vanity for colored hair. Yan, lahat ng pangkulay. Klase ng pangkulay ng buhok, meron ng Tobe. Kaya kapag nagpasalon at nagpasalon ka, sabihin mo sa salon staff, gusto mo ng Tobe ang gamitin. Yan.
1: Thank you, Tobe! Tobe! Okay, balikan natin itong mga piling-piling headlines ka, Kuya Ruel, na nabitin kanina. Ito na ho, kasong isinampa laban sa ama ng suspect na namarin sa Ateneo de Zamboanga. Shooting incident, pati yung security personnel, sinabit na rin ng PNP. Oh, kasi parang negligence.
0: Dahil dito, quick reaction forces ng pulisya at barangay Tanod binuo ng DILG upang babantayan ang seguridad sa mga eskolahan.
1: Kaya pala marami at tayo nakikita mga pulis sa school. Samantalang PNP, pinag-aralan ng suwesyon ni DILG Secretary John B. Crimulian na pasukin at inspeksyonin ng mga firearms owners kung tama ba ang pag-custody ng kanilang license firearms. Mahirap yata yun, ha? Papayagaw mong papasukin para lang sabihin, nasan ba yung pag-baril
0: mo? Hindi, problema dito.
1: Mali ito, ha?
0: Yung mga ginagamit, yung walang license.
1: Yun ang dapat hanapin ni John McRimmon, Secretary. Yun. Mga loose firearms. Hindi yung may mga responsible gun owners. Pag sabihin, ay, dito, nalakagay na sa tukador, eh. Ah, mali yan. Arang
0: Korte Suprema, tuluyan nang inabandona ang second placer rule, pero applicable labang sa local election.
1: Okay, yun ang pinag-usapan natin kanina. Slot for sale, ah? Scheme sa Bureau of Fire Protection. Ako, pinuntira na naman ni John B. Krimol ito. Ah? Binuko ni DLG Secretary John B. Krimol yan. Yung bang ito raw yung ano, eh, binibenta mo yung pesto.
0: Nagreklamo kasi na ano. Oo. Ano ba sistema dyan kung ano?
1: Ano raw? Okay.
0: Lahat ng applicant, tinitingnan nila may cellphone number. So, gagamit siya ng fictitious o hindi naka-registers na ano.
1: Tapos
0: mag-o-offer sila. Kung gusto mo makaposition ganito, 300. Uh-huh. Pag makaposition ganito, 500. Nagsumbong yung ano, yung isang applicant.
1: No, kasi pero yung tuwing may sunog, although hindi man natin minimenos to, pero mahalaga ang mga bombero, pero ito ang binibenta pala. Oh. Kala natin, ang binibenta lang nila yung mga, ano eh, fire extinguisher. Okay, Kuya Roel.
0: Samantalang 42 na testigo laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, inilatag ng Ombudsman recantation ng mga dating witnesses, binabaliwala ni Ombudsman Boying Rebulia. Yan.
1: Uh-huh. 42, ha? 42, ang dami. Senador Pampilo Lacson, pinabubusisi na sa Land Registration Authority ang mga titulo sa Taguig Reclamation matapos magbigay ng informasyon ng materials ang PRA laban sa illegal reclaim sa Laguna Lake. Naku, ayan na nga, lumalabas na. Naku, kaya pala kinakaban na si mga Cayetanos eh.
0: Davao City Mayor Baste Duterte nakipagkita sa Chinese senior official ng Foreign Affairs upang palakasin ugnayan ng Fujian Province at Davao City.
1: Favorite nila ang China. So nga nila, province of China. Gawin na lang province of China nila yung Davao.
0: Mawawala yung ano natin, sovereignty natin.
1: 50k na salary. Salary, minimum salary ng mga nurses, ha. Pasado na ho sa ikatlong pagbasa sa kamera. Ah, okay. Good news yan, ha. Sa mga nurses, 15, parang hindi na sila aalis, ha, pamuntang ibang bansa. Ito ay sponsor nila ng mga party list. Like ng kabataan party list ni Rene Co, nila Congressman Tinio. Yan, ha. Ang gandang batas yan.
0: SSS, mag-issue ng notice of violation sa mahigit na 400 na company na hindi nagko-contribute sa kanilang mga empleyado.
1: Oo nga naman, no? Dapat fair. Oo. Dapat pareho magko-contribute, hindi lang empleyado. Samantalang UP Resilience Institute, ha? Pinag-aralan nga akong para makaiwas sa natural hazard sa mga trahedya. 1 billion inilaan na pondo dito ayon kay UP President Attorney Angelo Jimenez. Oy, good morning, Attorney Angelo Jimenez, ha? Ang UP President, kaibigan natin yan.
0: Samantalang balita sa ibang bansa, casualty sa Nepal strategy. Strategy umakyat na sa 400 at mahigit 400 at libo ang kataong umanong missing pa rin hanggang ngayon, hindi makita.
1: Oo nga, nako, sa kakalungkot naman. Ay, nakita mo yung ano eh, yung devastation.
0: Oo, no?
1: Tinamaan yung dam, pati yung border na
0: oh, yung building, China, diba? Wala. Building, oh. Parang ano, papel lang.
1: Kala ko nga, ano lang, AI eh. Wala, totoo pala. Totoo pala yun, ha? Samantalang ito. Oh, maganda. Alam kaya ni Attorney Gabigaw to, IPIS, pinag-aaralang gamitin sa search and rescue operation sa Australia. IPIS, oh. Ano yung rawin?
0: Pero ano, parang yung IPIS na yan, ha?
1: Ha.
0: And, ano yan? Yan ang pinaka, ano, pinakagwapo at saka pinamaganda.
1: Bakit?
0: Eh, lahat, pag nakakita ng IPIS, tumitili eh.
1: Tumitili eh. Oo. Oo nga naman. Oh. Pero yung IPIS nga rin, yan lang daw nabuhay ng panahon ng pinasabog yung nuclear.
0: O sila ano parang ano, kasi bomb. under the ground.
1: Sila lang. Hindi lang under the ground, Kuya Roy. Yung parang yung pakpak nila, parang ano sa radiation eh. Hindi mamatay eh. Oo, kaya pinag-aralan yan. Sila lang nabuhay yung IPIS, ha?
0: O, di gawa tayo ng pakpak din, tapos nag-insta.
1: Ayun, baka makakabeto. Well, bakit? Wala namin posible yan. Okay, ang balitang pong yan ay hatid sa inyo ng Kuya Roel.
0: Robust dietary supplement for men. Astig to dahil may sangkap ito, ginkgo biloba, L-arginine, maca, ginseng, at iba pa na nagpapalakas sa ating mga kalalakihan. Alam nyo ba, bukod sa Robust, may mga produkto rin ng ATC gaya ng Liber Marine, CoQ10, fish oil, garlic oil. Yan, lahat yan eh. At siyempre yung omega-3. Yeah, maganda yan sa mga kalusugan natin.
1: Aha. O Yeah, congratulate lang natin ha. Si Jamin Bautista, magna cum laude ng Sayang Salus Panos. Galing, galing. Okay, siyempre, sabi mo, astig to, Kuyang Red. Eh, may astig din dyan sa Intramuros ang ating kaibigan na si Chairman na Bong Albay ng Barangay 658 ng Intramuros. Oh. Sabi nga, eh, kakabilib nga raw si Chairman na Albay. Ah. Biro mo, imbis na rehabilitasyon ng kanyang barangay hall, eh, yung pondong binigay sa kanya ng isang party list, eh, inilaan na lang niya sa ayuda.
0: So, inunan niya yung kanyang nasasakupan bago sa personal.
1: Iyan, oo. Sa pamamagitan ng kanyang cash gift, binigyan niya mga kabarangay. Mahigit 2,000 beneficiary itong binigay ni Cap Albay. Siyempre naman kasi nga ang tuwira naman niya, umuulan ngayon eh. May bagyo, walang pakasok, walang trabaho yung iba. So, sabi nga eh, yung impra, yung mga pagpapagawa na yan, eh makapaghihintay yan pero sigmura ng mga tao, hindi. Diba?
0: At saka diba, may national naman eh. Mm. Diba? Depende pala, hindi sila lang gumawa niyan.
1: Oo, oh, diba?
0: Para hindi maging redundant. Gagawin mo to, gagawin din. Nagdodoble, diba?
1: Mm. Kaya yan ang nilaan na lang ni, ano, at tuwang-tuwa mga kanyang kabarangay, dyan lalo na sa zona...
0: Eh, lumipat na tayo.
1: At 70, dyan. At iba pang mga, dyan sa port area ng barangay din, na biyayaan din ni Cap Albay. Aba, magaling to. At biro mo, trabaho niya, pang barangay lang, pero pang, ang ginagawa niya, pang konsyal na.
0: Pero eh, alam mo, bilib din tayo sa programa natin. Umabot tayo sa Alaska.
1: Uh-huh.
0: Tsaka sa USA. Kaya nga nagpapabati si Hedy Perez Politan ng Alaska at Cela Cruz Cabrales ng USA.
1: Yan. Okay, hey, naku, mabuhay ka, Chairman na Bong Albay. Tsaka nagkaroon kasi ng tayo ito, ugnayan dun sa bagong hepe ng ano, ng Ermita Police. So, at nakapagpulong siya kasama ng mga yon at barangay. Eh, nang mahal ka, kaya nga sa Intramuros, Kuyang Ruel, medyo tahimik ngayon.
0: Kasi dati may mga snatcher dyan.
1: Dahil nandyan yung ating kaibigan si Chairman Bong Albay, eh, malaking tulong din. At ang kapulisan niya sa pamuno ni Colonel Jerby. Alejo ba to? Alejo, oo. Tama ba ako? Chairman Colonel Jerby Alfonso. Yan, siyang hepe ng sa Ermita. Okay, maraming salamat at mabuhay ka dyan sa mga taga Intramuros ha. At mabuhay ka, Action Man Cap Bong Albay. Okay, Kuya Ruel, basahin muna natin ako. Baka naman kala ng mga viewers natin hindi natin binasa yung sa live. Ano ba yung sa live? Tsaka yung dito ha, babasahin ko yung sa muli sa question natin na ano ba masasabi nyo sa bagong rule ng decision ng Korte Suprema na papawalang visa sa second place sa rule winner. Sa live, Kuya Ruel, ako muna. Eto, magandang discussion to. Sabi, ang lumang second place rule ay hindi batas at hindi bahagi ng konstitusyon. Ito lamang ay nakasanayang desisyon ng korte jurisprudence na nasimula pa noong 2012. Eh, binago na ho, tinapos na nga ho nga ng Korte Suprema. Ngayon niya kay si Museros, aba, magaling to, nag-reserve talaga si Milagros, oh, mas maayos sa tamang desisyon. Oh. Si Winston Lau, tama po, very good po yan, mabuti at na-desisyon na. Si Janet C., probably yes, yan ang tamang bata, sabi ni Rene Pan. Kuya, I agree. Si Mart Perez, oh. Si Mart Torres, kamusta na kaya? Ha? Pia, ang konstitusyon ay hindi kailanman nabigyan ng daan ng second placer. Oho, sa konstitusyon New York. Pero sa local government code, tinapos lang ako yan. Sa konstitusyon, kahit sa konstitusyon, sinasabi, wala rin. Kasi nga, pag ang presidente, nawala, yung vice president. Pero sana, wag naman, baka pumalit yun eh. Mahirap na, baka magkadaletse-letse tayo, di ba? Si, naku, sinisipon tayo dahil sa ulan na to. Si Les Banal, opo, tama lang yan. O, si Rogelio, gumapo, okay lang naman. Di ba, may rules of succession naman. O, yung rules of succession, yung vice. O, pero sabi mo nga ni Kuya Ruel, walang vice kong. O, iba ang rules of succession, di ba? Tulad kapag nawala ang mayor, ang vice mayor, papapalipat, hindi yung second place nung halalan.
0: Ay, nanawagan pala si Ron Tumbaga o West Bahak-Bahak ba to? O Longapo City. Yung baha daw, pinakamataas sa 2026. Di doon daw sa kanila pinakamataas. So,
1: Sa Dagu pa din, ang taas-taas ng unang ano dyan. Kaya nabuhay uli talaga yung, ano mo, dapat talaga bitayin na kagad yung mabilis kagad ng aksyon ng mga quarter rito, yung mga nagnako talaga ng pondo ng flood control. Eh, diba?
0: Ang
1: laki ng perwisyon binigay. Sa Tinho, dapat mabilis ang action dyan. Diba, naalala ko sa South Korea, 2 years lang o 1 year lang, diba, hinatulan ng death sentence at saka ano, life sentence, life imprisonment. Diba? Dapat ganito din sa atin. Diyos ko naman.
0: Pero dito kasi ano eh.
1: Ano?
0: Pagka ganun eh, meron ka agad wheelchair.
1: Ay, pero yung isa, naiyawa tayo kay ano ah. Ah, kaya Senator Jinggoy, mabalbasin na siya ngayon.
0: Pero totoo naman, tapos, kay Senator Jinggoy, hindi
1: po wala pang kaso. Pero parang pinahirapan talaga siya ng mga tao ron. Hindi siya sinakaykaga sa Witcher.
0: Pinalakad muna.
1: Pinalakad muna eh, di ba?
0: Masakit yun kasi pagka yung sa tuhod mo, wala ng cartilage. Ang sakit yun.
1: Masakit yun.
0: Buto sa buto.
1: Eh baka pinakain pa ng buto-buto. Ang tako yata kasi.
0: Sa uric.
1: Uric acid yan. Tindi yan. Ako, parang katulad ng papa niya. Pero si Senator, Presidente Joseph Estrada, tawag doon, may ginawa, may tawag doon sa...
0: Yung parang procedure niya, di ba?
1: Oo, para... sa ibang bansa pa yun, ang ginamit, yung ano pa ng tupa. Parang, ano ba, may tawag doon, nakalimutan ako, sino ba makakalap. Okay, Kuya Ruel. Ito, sa live, ano ba sa live natin,
0: ito sabi niya ni Jaime Samoya Bernante, Special Election District 6 yan, ang tamang batas. Si Benny Abante, malakas lang sa Comelec, real talk.
1: Hindi naman, proseso nung yun, proseso talaga.
0: Sabi ni Evelyn De Rupe, sundin ang desisyon ng korte, di naman beauty contest sa politics.
1: Good morning sa aking kapatid na si Juliet Lazaro. Good morning ate.
0: Pero siyempre, patindi natin ng happy birthday si Karen Angela ng East West Monluna. At siyempre, aking classmate, happy birthday kay Gary Chan at siyempre kay Kuya Lindon C. Yan.
1: Okay, Kuya Ruel, ikaw, sa oras na 10:54 ng umaga, yung mga ganyang decision, magaling, maganda. Tinapos na ng Comelec. Wala ka, hindi ka pangalawa ka. Wala ka.
0: Wala ka.
1: Ano ba masasabi mo dyan?
0: What is the law? The law is the law. So, you have to follow kung ano yung rule at ano yung constitution. Pero sa, pag may mga ganong instances, di ba, meron mga ano eh, provided if, di ba, mga ganon. So, dapat gumawa sila ng pag-aralan kagaya kanina sinasabi ni Attorney Cabigao na yung mga ganitong mga usapin, baka pwedeng pag-aralan mabuti rin. Kasi, di ba, yung sinasabi ko kanina, kung hindi naman siya tumakbo, kung mananalo eh. Yung pala, alam na niya bawal siya eh. Di ba? So, siguro, idaan sa, ano, sa Congress yung ganun, ano, pag-aralan mabuti at isagawa yung batas.
1: Kasi ang tinalakay pa lang naman talaga ng Korte Suprema eh yung sa local, yung governor at vice governor. Kasi yung petition, ang story yung Magda Dato, nagpay, dapat siya raw sa second placer siya. Pero hindi, ilabad doon nga, kaya dinismiss yung motion for reconsideration niya. At ito na, tinapos na second place si Magda Dato, hindi ka pwede. Ang upo parang, doon, vice governor.
0: Parang ganito, naalala ko, di ba? Tumakbo itong isa, si A at saka si B. Nagkalaban sila ng ano, naglaban sila ng pagka-governor, si A and B. Tapos si C and D naglaban din ng vice. So nanalo yung vice. Tapos nagka-problema yung governor. So yung vice na newly elected, yun ang magiging governor. Tama?
1: Kaya instance yun, nakatipid na siya. Nakatipid na siya sa halalan. Kasi instant siya eh. Ang tanong na lang, kung after nung hindi natapos yung term ni counted ba yun? Meron na ring rule doon. Kunyari, 3 years siya. Pwede ba siyang uling tumakbo? Uli, ng isa pang, hanggang pangatlo? Kasi hindi nga, tama eh. Tamang may ruling na roon na tinapos lang niya yung termino ng successor niya. Oh, tinapos lang niya.
0: Parang kay ano, kay
1: so,
0: GMA.
1: So, kaya mahaba pa. Oh, kay GMA, tama. Diba? Oh, yun, applicable yun. Oh.
0: Tumakbo pa siya within 6 years pa. Oh. Kasi, kaya, hindi kasama yung...
1: 10 years eh. Oh.
0: Oh, hindi kasama kasi yung ano, yung kay ERAP na termino. Oh,
1: naputol diba? Eh. Hanggang 2 years lang. Oh, tama.
0: Kaya, same vice president, siya siya nag-assume.
1: Oh. Oh. Kaya ang haba ng termino niya. 10 years tayo. Ay, nako. Dahil dyan, dahil sa mga ulan, nako, ingat-ingat ho kayo, ha. Nako, orange rainfall warning ng PAGASA. Sabihin, eh, patuloy ho pag-ulan at mga pagbaha ay mararanasan sa ibang lugar. Eh, sana ho, eh, nasa mabuti kayong kalagayan. Kung wala naman ho kayong gagawin, eh...
0: Maghanap kayo ng gagawin.
1: Tama. Para, ano, ano, ayusin yung mga bahay-bahay nyo dyan. Magdilis-linis kayo, di ba? Oo. Oh. Yan. Okay, Kuya Ren.
0: So, bumunot tayo para sa
1: bumunot ka.
0: Pambili ng yan payong yan, bari.
1: Yeah, bumunot ka ng tatlong winners ng tig 100 pesos GCash o load. Ito ang nanalo ng una, si Samira Lopez.
0: Samira Lopez.
1: Samira Lopez. Si pangalawa, si Paolo Gomez. Gomez ba? Paolo Miguel.
0: Paolo
1: at
0: Miguel.
1: At ang pangatlo, si Marlon Montreal. Yeah. Mga suki rin pa lang natin itong mga nanalo ulit, ha. Okay, direct message nyo kami sa aming fanpage sa Double R sa Radyo Bandito. Naku, maraming salamat sa lahat ng mga tumutok sa amin, ha. At maraming salamat kay Attorney Vladimir Cabigaw, ha. Yung Jacaranda niya na immigration consultancy, ha, sa Australia. Okay, Kuya Roy, paalam ka na.
0: Yes, sa lahat ng mga sumusuporta at nakikinig sa amin, huwag kayong mag-asawa every Saturday, 10 to 11 a.m. po dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ako po si Roel So at ang aking partner na si Ricky Sunga. Dito, di kayo malilito.
1: Dahil?
0: Balita'y totoo.
1: Ayan, balita'y totoo at mga gandang mga impormasyon. At nako, maraming salamat to at ingat-ingat to kayo muli. Pinimpo natin maging mabuti kesa maging tama. Maraming salamat and good morning, Rico! Gising na! Bye-bye! Happy weekend!
0: Ang programang ito ay teacher nyo ng robust dietary supplement for men. Astig to! Tob, the overall vanity for colored hair. At ng Kingsman's Coffee, dito ka tatagal.
10: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Sawa ka na ba sa mga bardagong yan at bangayan? Heto na, ang programang puno ng mga impormasyon kailangan mong malaman, pero smooth lang ang usapan.
2: Ayun, isang maganda at mapagpalayang umaga sa ating lahat. Sabado ng umaga, August 29, inyo pong napapakinggan ang pinakabago niyong pakaabangan dito sa Radyo Bandido. Ito po ang programa nga Rekta. Ako po ang inyong lingkod, Jessica David. Samahan niyo po ako mula alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ano? Maaari niyo po kami nga i-follow sa official Facebook page ng DZRJ 810 AM Radyo Bandido. At ako pa rin po ang inyong makakasama tuwing Sabado. So, na-surprise ba kayo? Sana po samahan niyo pa rin ako, ha? Kahit mamimiss natin sila, special mention na natin, sila Ginoong Darwin Shornock at syempre si Tolmac. Nawa po ay samahan niyo pa rin po ang ating bagong programa. At dahil nga rekta na tayo agad-agad sa ating mga pag-uusapan ngayong umaga. At syempre ha, free pa rin po kayong sumali sa ating talakayan. Ano? Mag-comment lamang po sa ating Facebook Live. Napapanood din po tayo sa YouTube Live at syempre sa radio at TV. Unang po nating pag-uusapan. Ay, hindi, yung mamaya po sa second half, huwag po kayong bibitiw. Dahil sa second half po, sa ikalawang bahagi ng ating programa, pag-uusapan po natin ang 2027 National Budget. Baka nakakalimot tayo, budget season po ngayon sa Kongreso. Ha? Kaya makakausap po natin ang People's Budget Coalition para humingi po tayo ng update. Paano nga ba natin matututukan ang budget deliberation sa Kongreso ngayon? Pero sa unang bahagi po ng ating programa, pag-uusapan po natin, controversial po ito, ano? Dahil talaga namang nag-react ang ating netizens. Dahil sa gitna po ng nararanasan nating problema ngayon, no? Yung karahasan sa ating mga batang estudyante at sa ating mga kabataan. Ang isa pong pananaw kasi dito, ang isa pong tinitingnan, ay yun pong masamang impluensya ng mga social media platforms, ng gaming platforms. Dalawa po dyan, yung pinakasikat dito sa ating bansa ay yung Facebook at yung Roblox. So pag-usapan natin kung karapat-dapat nga ba na mag-total ban, ano? Although sabi naman ng Malacanang, hindi naman agad-agad. At ang update nga po dyan mamaya, aalamin natin dahil nagpunta na po yung mga kinatawa ng ating gobyerno para kausapin ang Roblox at Facebook. At para gabayan po tayo sa isyong yan, makakausap po natin live via Zoom. Ano? Maraming salamat sa pagsama po ngayon, sir. No? Si Professor Danilo Araw mula po sa College of Media and Communication ng University of the Philippines, Diliman. Sir, maraming salamat po. Good morning.
3: Yes, maraming salamat sa imbitasyong ito. Magandang umaga po, maulang umaga sa mula sa Manila, sa mga tagapanood ng tagapakinig na rin ng DZRJ. Salamat.
2: Ayun. Sir, diretso na po tayo, no? Dahil isa po sa mga parang lumulutang na pananaw ngayon, ang isang tinitignang parang dahilan, no? Kung bakit daw merong masamang epekto, direktang impluwensya ay yung Facebook at yung Roblox. Bilang professor po, sir, ng media at komunikasyon, ninyo dito.

0: may elemento ng violence dun sa larong ito at posible rin yung tinatawag na grooming kasi posible yung interaction at komunikasyon sa pagitan ng mga manlalaro sa Roblox. Pero babalikan pa rin natin yung critical faculty na kapag ka ito ay nasa kabataan, hindi yan basta-basta madadala sa panluloko. Parang usapin din niya na banggitin ko lang ha, yung Shopee at saka Lazada halimbawa, may nabubudol, meron ding hindi. Kasi nga yung ibang mga nagsha-Shopee o naglalazada, maingat sa pagbili, pero meron naman na napapadala sa emosyon o kaya sa urgency o yung kagandahan ng advertisement. Kaya ang nangyayari, naluloko sila. May tayo ba nananawagan na iban na yung Shopee o Lazada kasi may mga nabubudol na mga na mga namimili? Naman. Pero tama lang, parusahan yung mga retailer na nanloloko. Tapos ganun din yung Roblox, meron naman tayong digital forensic technology na kayang more or less matrace yung mga manloloko. At syempre, with proper coordination with Roblox, yung mga sinasabing terror groomer na ito ay pwedeng mapasara o mapaban yung account nila. Ganun din pala, Jessica, sa Facebook. Kasi tayo, nilalabanan natin yung disinformation, minamas report natin yung mga nagpapakalat ng kasinungalingan. So, ganun din yung gagawin natin. Kasi alam mo, buti nabanggit mo yung issue ng banning. Ng Facebook at saka Roblox, hindi po ito yung solusyon sa usapin ng ganitong klaseng trahedya na nangyari sa Tacloban at saka sa Zamboanga. Kasi hindi naman natin dapat tingnan yung pattern ng routine halimbawa o habit ng mga perpetrator kasi you can see certain common traits nila sa kasalukuyang kabataan. In other words, hindi porke mahilig kang maglaro ng Roblox, ikaw ay automatikong may violent tendencies na. Wag naman natin sanang maliitin yung yung ilang kabataan natin na kayang ma-discern yung tama at mali. Bagamat totoo, kailangang ma-instill yung critical thinking. At dito papasok yung education reform na kinakailangan. Nananawagan kasi na dapat mas stricto yung seguridad sa paaralan, etc., etc. Pero nakakalimutan natin na yung foundation ng K-12 program sa kasalukuyan masyadong skills-oriented at saka mas nakafocus sa employment opportunities. Hindi pa yung critical thinking faculties na dapat na meron yung kabataan. At yun yung mas dapat po sana nating tutukan, Jessica.
1: Kaya tingin nyo, Professor Araw, no, sapat na ba? Nabanggit nyo po kanina, alam mo, Roblox, meron siyang yung pwede niyang ma-detect, alam mo, yung terrorist grooming, no? Sa tingin niyo ba, Professor Araw, sapat na yung security features na meron ng Facebook? Kahit sa Facebook at Roblox po muna tayo, sir.
0: Actually, dahil sila yung mismong may-ari ng teknolohiya, meron at merong paraan sila para ma-identify yung mga account holder. Pero syempre, hindi ito pwedeng isa publiko for privacy reasons. Parang tinanong mo ko na willing ba akong publicize yung aking Facebook account kahit naka-public siya, hindi naman dapat ginagawa yon ng social media platform. Pero kung merong intervention na kailangang gawin, pwede namang magkaroon ng dialogo yung mga may-ari ng social media platform at yung mismong kinauukulan sa ating gobyerno, whether ito ay DICT o sino mang ahente ng gobyerno na pwedeng makipag-ugnayan sa kanila. And to be fair to the government, ginagawa rin naman yan every now and then. Pero syempre kulang at saka minsan maling direksyon yung tinatahak ng gobyerno sa usapin ng intervention. At saka Jessica, I should also mention, aside from critical thinking, mahalagang maibalik yung tunay na media information literacy program. Literacy o yung MIL. Bakit

0: kailangan yung qualifier na tunay. Kasi nireview ko dati yung lumang MIL sa K-12 nung ito ay pinapalakas pa ng gobyerno. At ang napansin ko, masyadong oriented sa computer literacy skills. Paano ba gumamit ng computer? Para, kasi magagamit ito, again, for employment, there's not much discussion or focus on media ethics, on responsible gatekeeping, on how to better maximize social media accounts, or how the media work in general, whether print, radio, TV, or online media yan. So yun
1: Correct.
0: yung mga bagay na kailangang tutukan po sana. Kasi itong kasalukuyang henerasyon na kinabibilangan ng mga perpetrator, they are media savvy. Kumpara sa akin, kasi ako as a Gen Xer,
1: Gen
0: hindi ko alam
1: Xer.
0: po anong henerasyon mo, pero obviously mas bata ka.
1: Millennial.
0: Ah, okay, millennial. So

0: ay ito ay hindi naman masyadong nakaapekto sa aking quote-unquote mental health o kaya yung anumang violenteng tendensya. Ganun din naman sa iba pang mga naglalaro ng Roblox sa kasalukuyan. I'm not exaggerating when I say na sa Pilipinas milyon-milyon ang naglalaro ng Roblox, pero hindi naman lahat o hindi naman karamihan sa mga naglalaro nito ay nagiging violente. Ganon din sa henerasyon ko na nabuhay at naglaro ng Doom, ng Wolfenstein, to some extent yung as nag-progress yung gaming industry, yung Counter-Strike din naging uso. Pero wala namang nangyaring ganong grooming or naging ganong violenteng tendensya sa bahagi namin.
1: So Professor Araw, ang ganda po na sinabi niyo dun sa aspeto ng media literacy at dun sa K-12, na-realize ko din po na oo nga po, parang masyadong career-oriented nga.
0: Exactly.
1: No? At parang hindi natin masyadong napagtuunan ng pansin yung media literacy talaga, yung essence po talaga niya.
0: Pero linawin ko lang, Jessica, ha? Walang masama sa pagiging skills-oriented. Mahalaga ang skills.
1: Correct.
0: Pero hindi tayo dapat mag-develop ng isang K-12 program na masyadong skills-oriented lang, number one. At saka number two, sinasabi natin sa mga estudyante na kahit hindi ka magkolehiyo, pwede ka nang makapasok sa trabaho. Ganun din yung problema sa higher education level na masyadong, minsan may tendensya, depende sa universidad, na masyadong skills-oriented. Na minsan nga yung promotion ng ilang mga eskwelahan, first we'll teach you and then we will hire you. Yung para bang sigurado ka nang magkakatrabaho. Totoo naman, dahil sa kalagayan ng ating ekonomiya, lahat ng tao naghahanap talaga ng trabaho. Pero hindi lang naman trabaho ang layunin ng edukasyon. Kailangan talaga na how to be a good citizen should be ingrained in the curricula. Tapos walang masama. Ito rin yung kailangan nating linawin, Jessica.
1: Opo.
0: Walang masama sa critical thinking. Hindi po yan aktivismo na parang ang hapol manggulo lang sa gobyerno. In fact, kahit yung activism binibigyan ng masamang kaputan, when in fact activism is all about active participation in governance, in good governance to be more precise. So yun yung kailangang values na ini-instill natin sa kabataan, sa kasalukuyan. Kasi alam mo, Jessica, kung critical kang mag-isip, halimbawa, ikaw ay may kaklase na parang may problema, tutulungan mo siya. Kumbaga, merong peer counseling o peer intervention na tinatawag. At kung talagang hindi makatulong yung estudyanteng yon, sa kanya sasabihin sa guidance counselor, sa homeroom teacher, o kung sino mang kinauukulan. At hindi siya parang yung matatakot, ay, that would be snitching, or ay, hindi ko dapat isusumbong yung katropa ko o kabarkada ko. Kasi nga, you're a critical thinker . Ang ginagawa mo, hindi lang para sumikat ka o para you claim credit for whatever it is that you do. Ang gusto mo, tumulong nang walang inihinging kapalit o nang walang iniisip na ikaw ay snitcher or snitching.
1: Correct.
0: Yung ginagawa mo. So, mahalaga ang critical thinking, in other words.
1: Tsaka, Professor Araw, hindi ba, mahalaga talaga yung value na yon na ma-integrate talaga sa curriculum. Dahil kapag ang sinasabi naman po, kapag ang argumento naman po ay dapat yung mga magulang yan . Kasalanan niya ng mga magulang . Pero sa kabilang banda, Professor, ang naiisip ko naman, hindi ko rin po ma-blame 100% the parents, the guardians. Kasi... Yes. Alam naman po natin na ang mga pamilya dito, 'di ba? Paano po kapag OFW ang magulang, hindi ba? Ang nagbabanat ng buto, talagang halos good morning at good night na lang po sila nagkikita ng mga bata. Kaya doon po papasok yung mga paaralan.
0: Tama po kayo, at buti na banggit mo yung magulang. Totoo naman, to be fair, may responsibilidad yung magulang sa pagpapalaki ng mga anak. Pero ang keyword po rito sa wikang Ingles, yung enabling environment. Ibig sabihin, nabibigyan ba natin ng sapat na suporta sa bahagi ng gobyerno, halimbawa, yung magulang para alagaan yung mga anak nila. Bukod sa pagiging OFW, na katotohanan naman po talaga yan sa kalagayan ng Pilipinas, kapag halimbawa lang, may magulang ka, kung ang minimum wage mo ay hindi sapat para sa pangangailangan ng isang pamilya, ang average family size natin lima eh. So
1: Opo.
0: kung ang minimum wage mo roughly a little more than 700 pesos lang, pero ang pangangailangan halimbawa dito sa Metro Manila ayon sa ilang estimates eh nasa roughly 1,500 pesos, ano ibig sabihin niyan? Kahit na nagtatrabaho yung magulang mo, baka kulang pa. Hindi pa naaabot yung living wage. Kaya alam mo, sa aming pag-aaral dati, nung, kasi for a time I was editor-in-chief ng Ibon Foundation dati, nung dekada 90, nung panahong addict pa ako sa Roblox, sa Zoom. Eh, nasa Ibon ako noon, medyo bata-bata pa. Ano eh, ang nangyayari talaga, may research kaming nakita na minsan may mga magulang na tatlo ang trabaho, puro full-time pa. Parang security guard sa umaga, tapos nagde-delivery pagdating ng bandang tanghali, tapos gabi may isa pang trabaho, kung ano man. So may mga ganong sitwasyon. So tama ka, minsan good morning at good night na lang yung eksena. At saka minsan, hindi lang ito sa isang miyembro ng pamilya, minsan parehong nanay at tatay, parehong magulang, tambak yung trabaho nila. Maraming trabaho, hindi lang isa yung trabaho kasi nga they need to provide for the family. At ito pa yung isang nakalulungkot, Jessica. Totoo naman na minsan hindi kaya ng magulang na mag-provide sa pamilya, kaya yung isa sa mga anak either nagtatrabaho habang nag-aaral o kaya naman, lalo na kung panganay ka, ikaw yung titigil sa pag-aaral para mapag-aral mo yung mga kapatid mo. Kaya alam mo, sa usapin ng childhood and being children, nagkakaroon ng disconnect. Kasi if ang child, according to the United Nations, below 18 years old. So usapin lang itan yan, yung pagiging child. Pero yung childhood, it is your mental state. Ito yung panahon na dapat naglalaro, may karapatan kang maglaro, dapat mag-aaral, nakatuto ka lang sa pag-aaral mo, naglalaro ka, hindi mo pinoproblema yung ano ba tawag sa henerasyon natin, yung mga adulting na concern. Saan makukuha ng pambayad ng electric bill, ng renta. Hindi mo na dapat masyadong concern yon habang bata ka. Pero may mga bata, they are children by virtue of age, but they lose their childhood. Oo, in the process. Kasi nga dahil sa hirap ng buhay, eh talagang kailangan mong tumulong. What's that got to do with bullying? Minsan, hindi mo rin maiiwasan yung mga bata na mag-usap-usap pagka may mga nakikita kang kakaibang behavior ng mga kaibigan, ng mga kaklase mo, hindi mo sila ginagawang kaibigan at minsan na-ostracize sila at minsan gumagawa ng mga bagay na hindi katanggap-tanggap. Tapos, idagdag mo pa yung isa pang problema. Ito napakasimple lang eh, dahil limitado ang budget sa edukasyon. Minsan walang classroom or napakalaki ng estudyante sa loob ng classroom. Kaya minsan physically hindi mo maiwasang makipagbalyahan, makipagsiksikan. At kapag ganun ang sitwasyon, mas may dahilan para magkaroon ng hindi pagkakaintindihan. At yung mga teacher at guidance counselor, hindi mo na-address yung kalagayan ng napakalaking classroom size mo.
1: Na 50 ang estudyante.
0: Exactly. Alam mo, nagtuturo din pala ako sa PUP, aside from UP Diliman. Ibang-iba ang kalagayan sa PUP. Ngayon, ang classroom size namin ay nasa 59. Sa isang klase lang yun, ha? Pero sa UP, ang tinuturuan ko, yung graduate class ko, 10 lang. Tapos yung isang undergraduate class ko, pito lang yung mga estudyante. Ina-allow namin yon kasi we want to foster a good learning environment. And somehow, kahit na limit, medyo limitado rin naman yung budget ng UP, pinipilit gawa ng paraan na hindi makompromiso na lumaki nang hindi naasahan yung classroom sizes po namin. Pero sa PUP, medyo... dahil sa sitwasyon sa PUP, talagang napipilitan na maging malaki yung classroom sizes. So try to imagine na mahirap na ngang magturo at the college level na ganun yung sitwasyon. Dalhin
1: paano
0: mo yan
1: sa high school,
0: sa grade school at saka sa high school level na dapat mas tinututukan mo yung develop
1: Correct.
0: yung learning environment at saka yung learning process din sa loob ng classroom, talagang nahihirapan yung mga guro. Kaya hindi ko masisisi yung ilang mga teachers group na medyo nag-react dun sa pronouncement ng isang government official na
1: Opo.
0: parang pinapalabas na yung nangyari sa Zamboanga eh dahil kasalanan daw mainly ng ilang mga teacher. Hindi naman nila lahat, pero may ilang mga teacher daw na may ganong pagkukulang. Eh dapat mas holistic yung pagtingin natin sa sitwasyon.
1: Ayun, ayun. Yung keyword din, sir, is holistic. At dahil dyan, Professor Araw, any final thoughts po, final message regarding po dito sa ano ba natin masisiguro na safe space po, no? Lalo na particularly para sa mga bata.
0: Totoo naman po na dapat yung magulang inaalagaan yung mga anak nila, pero hindi rin natin masisisi kung may mga magulang talaga na hindi masyadong naaalagaan yung mga dapat na inaalagaan nila sa bahay, kasi nga talagang mahirap po talaga na kumita ng pera sa kasalukuyan. Kaya dapat talaga may collective demand po tayo for the government to do better. Yung enabling environment, that should be the government's responsibility. Bakit hindi mo binibigyan ng kaukulang mataas na sweldo o kaya seguridad sa kanilang trabaho yung marami sa mga magulang sa kasalukuyan? Ganon din sa ating K-12 program, dapat ma-instill po natin yung critical thinking sa ating kabataan, lalo na po sa elementary at saka sa high school level, so that they can properly discern what is right and wrong. And kung merong may problema sa kanila o may pinagdaraanan, either sila mismo ang hihingi ng saklolo o tulong mula sa kanilang mga kaibigan o sa mga otoridad sa eskwelahan, o kaya naman may intervention na timely na makukuha po tayo. Mahalaga rin po yung critical thinking, and at the same time, sa context ng pinag-uusapan natin ngayon, yung usapin ng social media influence, mahalaga pa rin yung pagpapalakas ng media literacy, media and information literacy to be more precise. Pero kaakibat nga nito yung critical thinking. Kaya siguro hanggang dun lang. Marami pa tayong pwedeng pag-usapan, pero kahit dun lang muna, eh,
1: oo,
0: yung maganda
1: sir.
0: Mapag-isipan po yon.
1: Opo. Major takeaway yun, sir, no? Kaya that's the reason that na kailangan may pananaw yung academic
0: yes.
1: community dito. Maraming salamat, Sir Araw, at mag-iingat po kayo.
0: Yeah. Maraming salamat. Iba yung pag-iingat sa lahat.
1: Nakausap po natin si Professor Danilo Araw mula po sa College of Media and Communication ng University of the Philippines. Diretso na po tayo, no? Alamin naman natin ano ba yung pananaw, no? At humingi tayo ng update mula mismo sa tech industry, dahil kanina pagbukas ko po ng Facebook, nakakita ko ng update mula sa CICC. Makibalita po tayo mula naman po kay Sir Jocel de Guzman, co-founder po ng Scamwatch Pilipinas. Sir Jocel, maraming salamat po sa inyong oras. Good morning.
2: Good morning. Hopefully, salamat sa pag-imbita. Hopefully, makatulong po tayo.
1: Yes, Sir Jocel. Ano? Tama po ba, Sir Jocel, yung update na aking nabasa kanina sa Facebook na nag-usap na ang CIC, mga kinatawa ng ating gobyerno at ang kinatawa ng Meta at ng Roblox?
2: Eh, lagi naman silang nag-uusap.
1: Oh, lagi!
2: I mean, look, at the end of the day, importante yung nangyari at nagkaroon ng commitment. Alam mo naman sa panahon ngayon, hirap mag-commit yung mga tao. May hugot din. So, hirap mag-commit yung mga tao. So, magandang balita yung binitbit. Kasi entire Philippine delegation yung pumunta sa Singapore.
1: Yes.
2: But that's missing the point. Kasi alam mo dito, whether it's ito, may kukwento ako sa inyo. Yung mga taga-US, pumunta na rito nung may Tricom
1: yes, I remember.
2: Sa Kongreso. So dito makikita mo yung problema. Kahit sa House of Representatives, galing US yun, ha? Ano yung unang tanong ng isang congresswoman? Bakit, why did you remove my post? Diba? Parang ito na yung opportunity, di ba? Bakit ang tinitingnan kasi natin, kahit anong sangay ng gobyerno, pati sa private sector, pati sa kahit sa edukasyon, kung ano yung nasa harapan mo, yun yung titingnan nila. Ngayon, yung titingnan kami sa Scamwatch Pilipinas, kaya ang pinupush namin, strategic level, kasi hindi lang yung issue dito ang gusto naming ayusin.
1: Mm-hmm.
2: Kasi yung scam, yung online scam na expertise namin, okay, disinformation, yung grooming na yan, lahat ng yan. Okay? Pare-pareho yung DNA niyan. Kaya ang problema ngayon kung gagawa ng regulation, policy, titingnan lang nila yung online scam, titingnan lang nila yung disinformation, titingnan lang nila ito. O hindi ba? Dapat tingnan nila strategic kasi yung pinag-uusapan ito, it's basically wala tayong digital literacy. Okay? So ano kaya ang daming na-scam? I mean, 2.7 trillion na yung digital economy mo, yung e-commerce mo na lang, nasa 350 billion. Ang dami pa rin na scam, nasa 5.82 yung financial scam na value. So kami, ang pinupush namin, number one, ayusin yung quad model. Yung quad model kasi, susuyurin namin yung buong Pilipinas. Okay, private sector driven to. Nakikipag-partner kami sa DICT at sa CICC. Partner, yan, don't get us wrong. Yung importante kasi, behavioral. Critical thinking to follow. Ibang agenda yon. Pero
1: yes,
2: kasi,
1: yes.
2: Halimbawa, nung bata ka, anong unang tinuro sa'yo? Huwag kang kakausap ng hindi mo kakilala. Huwag kang tatanggap
1: yes.
2: ng kaya sa tao hindi mo kakilala.
1: Correct.
2: Tinuruan ba tayo nun?
1: Mm,
2: bago ka umalis,
1: sila
2: mo yung pintuan mo, patayin mo yung mga ilaw. So yung ganung foundation yung wala, behavior. So kaya yung Scamwatch Pilipinas, ilang beses na tayong nag-usap, Jessica, di ba?
1: Correct, correct.
2: Yung isa pang kinoconsider natin, yung tinatawag na cognitive digestion ng knowledge. Lalagay mo yan sa classroom, hindi makikinig, di ba? So ngayon, ang ginagawa natin, nireduce natin yan. Kasi yung attention span ng mga tao sa social media or sa internet, it's 1.3 seconds.
1: Yes. Lalo na yung mga bata.
2: Pagtapos na yan, lilipat na yan. Ilang taon kilala, ilang taon na namin ginagawa to. Alam nyo ba na may National Anti-Scam Hotline, yung 1326, nilabi namin yun hanggang Malacanang. Pero hindi pa rin alam ng mga tao. Kasi, pero billion, parang halos every week, nasa TV ako dati, pinopromote na.
1: Correct.
2: Pero pag pumunta kami sa barangay, pag pumunta kami sa mga public school, hindi kita alam may 1326. Ang worst pa nito, pumunta ako recently sa isang high-end na summit, di ba? Mga IT executives. Hindi rin nila alam na may National Anti-Scam Hotline tayo. Kilala nila ako. So, kaya ngayon na pinopropose natin, it's magkaroon ng strategic view. So ngayon, ang ginagawa din natin through our influence, kasi yung Scamwatch, medyo globally recognized na tayo.
1: Yes.
2: Tingnan, yung problema kasi sa social, tingnan muna natin yung issue ngayon. Ang patakaran ng DICT at CICC is ban. Ngayon, gusto ko lang maintindihan. Gusto nating maintindihan ng mga tao, ipaintindi sa mga tao bakit nila ginagawa to. Kasi itong mga big tech na to, hindi nila tinitingnan na nabavalue yung commercial opportunity sa Pilipinas. So ano sinasabi ng Meta dati, anong sinasabi ng Google, anong sinasabi ng PlayStation? Our market sa Pilipinas. Hindi tayo kumikita sa Pilipinas. So kaya wala silang opisina rito. Bakit na force si Secretary Henry at si Yusek Aboy na magsabi ng ban? Para pansinin sila. Kasi wala tayong jurisdiction.
1: Okay.
2: O ngayon na umabot pa na mayroong konting push sa presidente, it's an option. O diba? Eh nagkataon pa na nagkaroon ka ng milestone 2 days ago kung saan magbabayad si Meta ng $18 billion kasi social addiction. Yun yung algorithm. So doon pa lang dahil dik ka ng ganun, pinanghahawakan ka na. Yung position na gusto naming mangyari ngayon para maayos lahat to. Kasi pag tinarget mo yan, hindi lang naman social media eh. Dapat itakel mo na lahat digital ethics, di ba?
1: Para proactive, sir, di ba?
2: Proactive na ma-cover na yung AI, pakuha na yung emerging technology. Kasi yung regulation, legislation, hindi lang naman sa Pilipinas yung issue eh. Global issue siya. They still don't know how to regulate it. Sa sobrang bilis ng technology, di ba? Nandito ka palang kamukha si professor kanina, nasa media and information pa lang siya, hindi na doon. Kasi ang sakop niyan, buong tech na. Kasi yung buhay natin, meron na tayong counterpart digitally.
1: Yes,
2: diba? So,
1: yes.
2: So kaya pinupush namin, yung nanawagan kami, kausap ko lang na yung sa Global Anti-Scam Alliance, yung pinupush ko rin doon. Ay, yung Pilipinas, habang chair siya ng Association
1: ASEAN.
2: Of ASEAN, i-take advantage niya. Gumawa sila Big Tech Accountability Framework. Kasi lahat
1: Big
2: ng
1: Tech
2: yan,
1: Accountability Framework.
2: bakit ko sinasabi to? Okay? Pag sinabi mong Big Tech, alam ba, magsusulat ako ng fake news laban sa iyo. Okay? Sinulat ko yon o gagawa ako ng scam content para sa iyo. Gagawa ako ng text, tatakutin kita, lalagyan ko ng link. O gagawa ako ng disinformation, sisiraan kita, di ba? Ngayon, okay, although bad intent siya ethically, hanggat hindi mo nilalabas, hindi siya nag-violate pa ng law.
1: Ayun na nga, Sir Jocel, no?
2: So, ngayon, yung mga congressista natin,
1: eh,
2: whether it's Congress, Senate, government agencies, even the private sector, tinitingnan ka agad nila na kailangan huwag kang magsulat ng ganon. Hindi yon. Ang i-regulate mo ngayon kung saan nila dinidistribute. So saan pa nila dinidistribute? Pag lumabas, content ang tawag doon, lalabas nila ngayon sa channel. Okay, ngayon yung channel mo ngayon, yun yung hindi regulated. Hindi regulated yung mga social media platforms mo, hindi regulated lahat ng ginagamit natin sa internet. Diba? Doon dapat magfo-focus. Kapag yan, let's say, anba, napakommit na ni DICT si Roblox na magtayo ng office, it's a good sign. But in order to do that, let's not look at it from the Philippine point of view. Use this win. October, may mga meeting pa si Secretary Henry at ang DICT sa ASEAN. Magkaroon tayo ng one ASEAN voice katulad ng ginagawa ng EU. Alam mo ba, nagtaksakan ng Apple dati, yung iPhone. Di ba? Lahat tayo naka-type C na dahil Android user tayo. Di ba? Yung mga taga-iPhone, sila yung kaiba. Ngayon, ang sinabi ni EU, ang laki-laki ni Apple, trillion dollars yan. Anong sinabi ni EU? Pag hindi mo pinalitan yan, hindi ka na makakapag-negosyo rito. Kasi kaya ngayon,
1: may panel.
2: Kaya ngayon, lahat ng mga iPhone mo, may benchmark ka na eh, may use case ka na eh. So, so lahat ngayon gumagamit ng Type-C. Di ba? So, nag-benefit yung consumer. Ngayon, tayo kasi, 120 million yung populasyon natin. 90 million. Yun na siguro yung nakakonect sa internet at gumagamit ng social media. Ang problema pa rito, okay, pag pinagsama-sama mo lahat tayo, 700 million strong tayo. Nasaan ba yung mga opisina ng mga big tech na yan sa Southeast Asia? Nasa Singapore lahat. Ilan ba yung populasyon ng Singapore? Bakit market ang Singapore? Kasi meron silang buying power. Pag nasa PlayStation ka nga, hindi ka makapag-register dito sa Pilipinas, gagamit ka pa ng Singapore office na address eh.
1: Correct,
2: yung
1: correct.
2: Yung meta na Google Glass, 2 years na yun, hindi pa din i-distribute dito. Pag bumili ka abroad, hindi mo magagamit dito. So ganun kababa yung tingin nila sa Pilipinas. Kaya yung nasabi namin, kapag let's say hanggat share, Singapore yung next, hanggat share, Pilipinas, simulan na niya para tuloy-tuloy na magkaroon tayo ng one voice para kapag kinalaban mo yung Pilipinas, hindi lang Pilipinas yung pupunta sa Singapore. ASEAN na. ASEAN voice, ASEAN block.
1: Tama.
2: Hindi ba?
1: Tama,
2: so
1: no?
2: yun yung kaya ang ginagawa namin, we're trying our best from the regional sa region to basically push the anti-scam, the Philippine anti-scam quad model. Nakikita mo yan sa mga post ko, paulit-ulit ako.
1: Yes.
2: Kasi gusto nang i-adapt yun ng Malaysia. Eh ngayon, recently, nagkaroon lang kami ng agreement ng DICT. Ngayon pa lang i-adapt. Behavior kasi ang point nito, behavior. Di ba, apat lang naman yung behavior na pinupush namin eh. Magdamot, huwag ka mag-share ng personal information, magduda, di ba lahat, pagdudahan mo, mang-snap, pag di mo kakilala, huwag mo kausapin, at magsumbong sa 1326. Paulit-ulit tayo dyan, and then meron kaming empowerment. Nandyan yung 1326, nandyan yung ego buff, may e-reporting function na ginawa si Yusek Dave Almirol. Lahat ng yan pumupunta sa CICC. High-tech ang government natin. The mere fact na may nababalitaan kayo na may nare-raid silang scam hub dati noong 2023-2024, three-story yan, mga 300 to 400 yung hinuhuli nila. Hindi nila mapakulong kasi walang paglagyan. So, hinuhuli lang nila yung mga foreign national. Diba? Kaya lumabas si Alex Go, kasi matatalino yung NBI, yung DOJ, yung PNP.
1: Correct.
2: Meron tayong capability. So, yung dahil nagkaroon ng collaboration, nakikita mo yung effect. Ngayon, wala na sila rito, wala nang Pogo Hub. Yung mga scam hubs na nababalitaan mo, 7, 12 na lang sila. Kasi nasa golden. So, yung lahat ng digital consequence, mapascam man yan, disinformation, di ba? Dapat i-approach natin from the regional level. Di ba? Basta yung lagi ko sinasabi kahit na nagtotalk ako, tinitingnan kasi lagi ng tao, kung anong nasa harapan nila, ito lang yon. Diba? So, halimbawa ng Tricom, anong issue ng Tricom? In-invite kami doon kasi nandun scam watch kami. Pero hindi naman scam yun, di ba? So, nag-focus lang sila sa disinformation. Di ba? Eh ngayon, eh, mayroon pa silang gustong gawin about sa iba pa. Na we're very grateful. Pero tingnan nila holistically kasi yung regulation ng tech, wag lang ngayon kasi magiging obsolete na yan, what, in 5 years, 10 years. Yun lang yung pinupush namin kasi marami ka nang pwedeng gawing benchmark. Nandiyan sa Singapore sa scam at sa Australia, kung saan pag na-scam ka, di ba, liable din yung telco at yung banko sa pagkawalan ng pera mo. Dito may AFASA ka, which we are grateful, pero hindi liable. Pag na-social engineering victim ka, at binigay mo yung OTP mo, considered pa rin siya as legal transaction. Di ba? Ang ibibigay sa iyo ng banko, paano mo siya babayaran on an installment basis? So, yun po. Kaya puro ang ginagawa namin ngayon, puro kami white paper. Puro kami white paper. Sana
1: Correct.
2: mapakinggan. Pero yung focus namin ngayon, Jessica, para din matulungan yung mga kabataan, sa 3 taon namin nag-ooperate, hindi effective yung media campaign. Na alam natin ito, pag marahil ngayon yung mga nakikinig, natututo sila, bukas wala. So yung una natin kay Paranaque, so lahat ng mga barangay nila, maglalagay tayo ng volunteer watcher doon para magturo ng attitude. Yung attitude na to hindi lang sa scam. Okay? Hindi to basic critical, hindi to malalim na critical thinking. Attitude lang. Pag di mo kakilala, huwag mo ka pag nakita sa internet, totoo ba to? Di ba? Kapag may hinihingi sa yung personal information, magdamot ka. Kapag ini-scam ka namin, pwede mo pagsumbungan yung gobyerno, 1326.
1: Correct.
2: Paulit
1: At ang major
2: times.
1: takeaway ko, Sir Jocel, yung strategic, ano? Strategic dapat, hindi parang reactive na
2: Or
1: dahil
2: reactive.
1: palibasa ngayon, ano eh, mamainit yung usapan sa nangyaring violence. Hala, sige, react tayo. Pero ang ganda ng sinabi nyo, no?
2: Pero yung violence kasi ngayon, medyo komplikado siya.
1: Yes,
2: Okay.
1: I know po.
2: Sa US kasi, wala kasi sa kultura natin yung namamaril ngayon lang.
1: Yes.
2: Okay? So medyo nagugulat tayo. Komplikado siya. Ang nagiging reaksyon ng iba't ibang sektor is, iban natin yung video games. Sisihin natin yung mga educators. Tingnan natin yung mga big tech. Iban natin yung mga big tech. Ibaba natin yung, ayusin natin yung gun law. Yung sa amin naman, dapat ayusin lahat yan pag nakikita nila, lahat ng lumalabas. Yung sa amin lang is yung sa tech regulation. Okay, yung
1: Tech
2: channels.
1: regulation.
2: Kasi kung kayo ngang mga TV at radio station, di ba, meron kayong other than the code of ethics, highly regulated kayo ng NTC.
1: Yes, KBP,
2: Eh, kasi yung airwaves
1: NTC.
2: na ginagamit nyo, pag-aari ng gobyerno. Eh dito, yung
1: Right.
2: internet, bukas yan, di ba? Kahit nasabihin mong iba yan sa China, or sa even in Iran, gagamit lang ng VPN yan, ma-access mo eh. So
1: Ma-access na.
2: dapat yung pinopropose namin na quad model, kapag let's say nagkapirmahan na kami ng DICT, sisimulan namin yan na i-apply din ng lahat ng sangay ng gobyerno, hindi ba? And eventually makagawa tayo ng curriculum, iligtas na natin yung mga bata.
1: Nabata.
2: So, start. Matagal siyang proseso, Jessica. Matagal siyang proseso. But
1: Pero
2: hopefully,
1: ngayon na
2: ma-active
1: natin
2: na tayo.
1: sana simulan. Yes.
2: Sinisimulan na namin, nakakapagod lang. Dapat tapos na yung Paranaque. Kasi ang pupuntahan namin for this year, Paranaque, Angeles City, Cebu, at Quezon City. And then next year na yung mga ibang cities. And then kada punta natin doon, magtatayo na tayo ng mag-register ka ha, gagawin kitang lead
1: Sige,
2: volunteer
1: Sir Jocel.
2: para makapagturo. Kasi ang gusto natin lahat, marunong magturo. Hindi naman mahirap yung sinabi ko na apat na attitude, self-explanatory, di ba? Hindi mo kailangan ng masteral degree, hindi mo kailangan, as in, para sa lahat ito. So, susuyurin na po natin yan, and then hopefully, at meron pa kami dinidevelop na game, di ba?
1: Oh, may game pa.
2: Anti-scam
1: Ganyan,
2: game, okay?
1: engaging.
2: Yung game na yon, it's nandun lahat yung scam, di ba? Nandun yung mundo nila is basically in the internet. And then kapag may dumarating, ano yung mga weapon na gagamitin mo, yung mga attitude yun, di ba?
1: Oh,
2: May mga report ito.
1: interesting.
2: So, hopefully, ma-launch natin sa Global Anti-Scam Summit sa Bangkok this November. And then implement ng DICT and hopefully makausap din natin yung Department of Education. At the same time, para sa mga senior din to, naka-design yung game na kahit matanda ka na, kaya mong laruin.
1: Kaya.
2: Hindi ka
1: Ayun.
2: mag-nosebleed, di ba? So, yun, alam po natin at yan, alam po natin. So, hopefully makatulong po pa po kami. And then, and the good thing about the ICT naman and CICC, nakikinig naman sila. And I got a call from the ICT Henry Aguda, and he said he will lead. Gusto niya siguro, i-announce niya. So, gagawin niya yung recommendation namin. So, nakikinig naman yung mga to. Di ba? Kailangan na kasi ibang perspective. Kasi sa sobrang issue, iba-ibang perspective ang nakikita.
1: Yes.
2: Dapat strategy na tingnan.
1: Strategic. Ayun. Sir Jocel, kulang na tayo sa oras. Sa mga susunod, pag-usapan natin yung game na yan. Ang dami, dami namin natutunan yung strategic na yan, yung quad. What's the exact term, Sir Jocel?
2: Pinangalan ko yung strategic sa Philippine anti-scam quad model.
1: Ayun. Ayun, maraming salamat, Sir Jocel. At mabuhay po kayo dyan sa Scam Watch
2: salamat,
1: Pilipinas.
2: Salamat, Jessica. Thank you.
1: Maraming salamat po. Nakausap natin si Ginoong Jocel de Guzman, co-founder po ng Scam Watch Pilipinas. Ayun, ano na tayo? Talo na tayo sa isa pang mahalagang issue, no? Dahil marami tayong pag-uusapan. At ito ha, baka nakakalimot na tayo from violence, ano, this tech platforms, gaming platforms, huwag po nating kalimutan, lalo na't nag-uulan ngayon, ha, ang budget deliberation. Budget season po ngayon sa Kongreso, ha. So, katulad ng dati, katulad nung una, dalawa, tatlong beses na nakausap natin itong grupo na ito, ito yung panahon na dapat tutukan natin ang budget natin para sa 2027. Makakausap po natin muli, makakasama natin muli, no? Ang People's Budget Coalition, nakakasama po natin live via Zoom. Siya, teka, kunin ko lang po ang pogboong pangalan ni Sir Kenneth Ibasco Abante, co-convener po ng People's Budget Coalition. Sir Kenneth, thank you. Pasensya na, medyo nag-overtime lang kami sa interview. Good morning!
3: Tema po, magandang umaga, Jessica, at sa ating pong mga tagapakinig.
1: Ayun, Sir Kenneth, sabi ko nga, budget season na naman. Ano? Kaya unahin muna natin, Sir Kenneth, kung initially, meron na ba kayong initial observations, mga na-take note dun sa mga naunang pagdinig ng Kongreso sa ating 2027 national budget?
3: Opo, Jessica, at sa katunayan po ay aktibo ang People's Budget Coalition sa pagpapadala po ng mga tanong sa Kamara po tsaka sa Senado. Meron po kaming tatlo sigurong key headline stories na gusto sana naming ibahagi.
1: Wow, ano po yan?
3: So, yung una pong headline ay sumisikip po yung budget. No? Gusto kong sabihin,
1: sumisikip.
3: So meron tayo ngayong 7.2 trillion pesos sa budget. Pero ang konti lang na nagagamit para sa mga programa na nararamdaman nating mga Pilipino. Dati, half of that budget ay napupunta sa tinatawag nating mga productive spending. Ngayon po, dahil sumisikip yung budget, 36% na lang. No? Halos
1: 36%?
3: Oo. So, for example po...
1: Saan punta yung natira, sir? Ano yung kung hindi siya productive, ano? Sorry, mahina ako sa math. Kung 36% na lang siya napunta, saan napunta, sir? Sumikip, saan napunta?
3: Oh, ito po ay dahil tumataas yung ating utang, tumataas yung sweldo, tapos tumataas din yung pensyon, no, ng military and uniform personnel, at tumataas din yung national tax allotment. Ito po yung mga tinatawag nating... mga automatic appropriation or mandatory allocations. So, napupunta na kaagad dyan po, no? So, for the first time, for example po, yung interest po na binabayad natin sa utang ng Pilipinas, 1.1 trillion pesos po ito, bigger than the DepEd budget, no? At sa education.
1: Oh. Interest lang ng utang yan, Sir Ken.
3: Interest lang po ng utang yan, no?
1: Uh-huh.
3: Personnel service naman, 1.9 trillion pesos po, despite po yung passage ng tinatawag nating Government Right Sizing Act, no? So every year, tinataas yung sahod ng ating mga kawunin ng gobyerno, na maganda naman po na ginagawa natin.
1: Correct,
3: pero
1: kailangan
3: tanungin kung ito po ba ay nababagay pa rin during this time na tumataas nga po lalo yung utang natin. No? Tumataas din po yung pension no ng military and uniform personnel. May mga sumasabi po na mga nagsasabi na matagal na pong pag-aaral. In fact, a decade sabi na to, isa po itong ticking time bomb to. Kasi hindi po funded yung military and uniform personnel pensions at kung hayaan lang po ito ay kakainin niya palalo yung mga budget. At dahil din po sa Mandanas-Garcia ruling, yung national tax allotment po na naibibigay sa mga local government units ay lalo pang tumaas, 1.3 trillion na yan. So, yun po yung unang headline na gusto naming i-share, no? Tumataas, tumisikip yung budget. Kaya po yung papansin ninyo, maganda naman po na priority pa rin yung education sa budget na to, pero bumaba. Bumaba yung education, bumaba yung health, bumaba yung spending para sa mga commuters.
1: At nadagdagan pa, sir, ng pagbayad utang na kailangan i-prioritize.
3: Kasi tumaas nga yung mga sinabi ko po kanina. At kailangan po natin yung bantayan, no? So, ang headline.
1: Pangalawang headline, Sir Ken.
3: Ito po yung pangalawang headline. Dumako naman po tayo sa mismong budget, no? So, meron po kaming nahanap na around 735 billion pesos po in tinatawag naming red flags doon sa 7.8 sa budget. Ito po yung tinatawag namin na mga pork, no? Hard pork, mga infrastructure, soft pork, mga ayuda, shadow pork, yung mga unprogrammed appropriations na dating naging controller para sa flood control scandal. At pang-apat, ito yung bagong mutation nung pork.
1: Pang-virus, ano?
3: Opo, para sa cancer, no? Para sa local pork naman, no?
1: Local pork.
3: Correct.
1: So sa madaling sabi, Sir Kent, meron pa rin.
3: Meron pa rin. Ito po ay aming fina-flag, no? So, yung sinasabi ko po kasi namin, yung katiwalian po sa budget para po siyang cancer na kumakalat sa ating katawan, no? At kailangan po nating magkaroon tayo ng maayos na immune system para makita kaagad natin 'yon. At tayo 'yon bilang mga mamamayan at bilang media at mga academic institutions, tayo yung dapat maging kumbaga screening device para sa
1: tayo yung immune system tayo po protekta.
3: Correct. So, isayin po natin, no, yung mga park projects. Yung una po, hard pork, around 483 billion pesos, no? Yung mga
1: infrastructure ito, Sir Ken.
3: Infrastructure project. So, ito po yung mga infrastructure projects sa DPWH, farm to market, health facilities enhancement program.
1: Pero anong red flag doon, Sir Ken, kung kailangan naman talaga natin siya?
3: Opo. Diba? So, namin ikinakailan na kailangan talaga natin yung infrastructure. Pina-flag po natin dito, ito po yung mga programa na hindi natin nakikita yung tinatawag nating supporting documents or program of work. No. So ito yung actually na mention din to ni Senator Lacson kahapon during one of the budget deliberations. Paano ba natin malalaman kung tama talaga yung infrastructure na nilalagay natin sa budget kung wala naman itong attachments? No. Tanda ng media or ng civil society yung program of work, yung kung align siya sa master plan, kung meron siyang tinatawag na pag-aaral o feasibility study. So, kung alam ba ng mga local government units na merong
1: ganito. Overpriced ba, sir?
3: Overpriced ba? Yan, may kita yan sa tinatawag nating detailed unit price analysis. No? Kung yung mga ganong dokumento at hindi ito isinasa publiko ng ating pamahalaan, hindi natin malalaman o hindi natin independent. Yung good news dito, Jessica, ay kinausap natin si Secretary Vince Dizon ng DPWH and he committed to publish all of these documents for DPWH's 11,000 projects. So, bagay po yan, no? Pero sa ngayon pa lang po, may nakikita na rin tayo of the 483 billion, yung mga health facilities enhancement program ng Department of Health. Meron na tayong dyan nakikitang problema, no? At ang problema po ay ayon sa isang pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies na bahagi rin ng aming koalisyon, parang nag-worry kami kasi yung mga munisipyo na nasa datos na kulang sa RHUs, they kumbaga nabibigyan sila ng kasing dami na rural health units kaysa doon sa wala namang shortage.
1: Correct, correct.
3: So ang tanong, bakit mo kailangang lagyan yung isang munisipyo na wala namang rural health unit shortage? At bakit hindi mo nalang ilagay yung pera na yon sa mga sobrang kailangan? May shortage ng apat na RHU, tatlong RHU, dalawang RHU. So, dyan pa lang po, nakikita na natin na parang may pork behavior, no? Hindi naayon sa need, no? Kundi naayon lang sa, kumbaga, lahat lang mabigyan. Pero
1: correct.
3: How to prioritize ang isang budget na, sinasabi na nga natin kanina, sumisik. Dapat mas
1: sumisikip. Tsaka maganda yung sinabi mo, Sir Ken, na hindi siya dapat basta lahat mabigyan na.
3: Tama.
1: Di ba? Hindi ganun.
3: Tama.
1: Oo. Sir Ken, sorry ah, dahil kulang tayo sa oras. Gusto ko nang tumbukin yung pangatlo. At least nasabi niyo yung bagong yung shadow pork, yung soft pork, yung hard pork. Pero yung pangatlo, Sir Ken, ano ba tong pangatlong red flag? I mean, pangatlong headline na dapat nating malaman.
3: Yung pangatlong headline po ay yung dahilan kung bakit sumisikip yung budget. At ito po, medyo mas ano siya, medyo mas step back siya, no? Pero dapat ating mga tagapakinig na nawawalan ng kredibilidad ang economic managers dahil lagi silang kapos sa target, no? From the time in 2022, no, yung paglago ng ekonomiya, may target sila dati 5 to 6%, binaba na nila to 3 to 3%. Pero at the first half of this year, 2.6% lang po yung GDP natin. Sa ano naman, sa deficit naman, yung kung magkano yung nagastos natin, kung magkano yung na-raise natin na pera sa pamahalaan, yung promise nila dati 3% of GDP na lang yung deficit. Ngayon 5.5%. No, kaya utang.
1: So bakit ito red flag, sir?
3: Opo, red flag po siya kasi kailangan po ng accountability rin from the point of view of economic managers. Kasi kapag hindi nila na-meet yung targets nila, lalo sisikip yung budget at lalo tayong mahihirapan bilang isang bayan. So we have to ask the question, dito po sa pag-set ng targets na to, sino ba dapat yung managot? No? Sino ba dapat yung accountable kapag hindi po na-meet yung revenue? Lampas tayo sa expenditure targets. Tapos, hindi pa tayo sure na lahat talaga ng perang nagastos sa budget ay dun talaga sa kailangan natin. Kasi kung maalala nyo po, di ba yung isa sa mga facts of the flood control scandal, 1.8, 1.9 trillion yung na budget para sa flood control over the past decade. Pero sinasabi ni Sec. Ibs na it would have cost us only 800 to 900 billion pesos to actually construct the 18 major river basin master plan. So, kailangan talaga nating mas maging mabusisi kasi sa pagsikip ng ating budget at sa pag-miss ng ating economic managers ng ating target, ang tawag po sa atin bilang immune system ng ating bayan ay mas mapagmatsyag, no? Huwag nating hayaan na itong budget na ito ay babuyin, no? I-push natin yung ating House and Senate and the President to pass the Cadena Act.
1: Cadena Act, yun yan, sir. Very, very quickly lang, sir, no? Anong haba itong Cadena Act? Paano siya makakatulong para masiguro ang transparency?
3: Opo. Yung isa po kasi sa mga dahilan kung bakit naging ganyan kalala yung flood control ay hindi natin matrack bilang mga mamamayan kung ano yung mga ini-insert ng house, ano yung ini-insert ng mga ahensya. Kaya ang daming doubts, eh. So, ang Cadena Act po, what it will allow is matitrace po natin bawat isang proposal, no? Pamahalaan. Yung problema po kasi ngayon, there are at least 9 versions of the budget. Every version of the budget, 1,000, thousands of pages po yan. No, kung hindi ka po ba naman mawalan...
1: Hindi mo talaga maintindihan, sir, no?
3: Oo. Tsaka mawalan ka ng bait, no? Talagang nakaka... yung nakagigil to, no? So, but we already have the technology to do this. In fact, nagawa po namin yung pilot open budget transparency service. Inisip yung budget.bettergov.ph. May papakita kung ano yung nandun. So, Cadena Act requires not just executive, but even Congress to do this. Yung problema po ngayon, 7 months na pong nakabinbin sa House of Representatives sa Cadena. Napasa na siya ng Senado sa pamumuno ni Senator Bam Aquino. Pero dito sa House, sinasabi, napasa na siya.
1: Natenga.
3: Natenga siya. So, si Congress Villafuerte as Committee on on information and communications technology. Napasa niya na at his level of the committee. What I hear po is nasa stock siya ngayon sa Committee on Appropriations kay Kong Mika Swansing and of course we kaibigan ko po 'yon si Kong
1: Mika. Yes, kasama niya siya last ano?
3: Opo. At sana po ay mabigyang pansin naman siya, no? We're worried because even in the DBCC hearing in the Senate, nawala siya sa priority measures ng pamahalaan, no? If government is sincere in fighting corruption, they have to pass it now. No, otherwise, correct, parang naglolokohan lang po tayo dito.
1: At paurong lang na paurong, sir, no? Hanggang sa malimutan na naman, another year, another flooding na naman, at ayun na, parang vicious cycle na.
3: Opo, hindi po natin nahayaan yan. Every time may bagyo, at bagyo season ngayon, we will remind this administration of the responsibility it has on the people to prevent another flood control scandal. Kapag hindi nila ito pinasa, that means they are not sincere. They were never sincere in fighting corruption at lip service lang po yung mga sinabi nila nung kasagsagan ng flood control scandal. So tayo po bilang immune system, let's make sure that doesn't happen at katawang niyo po kami sa civil society at media dito po sa pag-call ng mga red flags na ito.
1: Ayun, katawang niya rin kami dito sa Radyo Bandido. Sir Ken, ano, para talagang kulitin natin sila dyan.
3: Opo. Maraming salamat, Jessica.
1: Maraming salamat, Sir Ken Abante. Pasensya na at nabitin tayo sa oras. Hihingi pa po kami ulit ng mga updates sa inyo sa mga susunod na oras.
3: Sige po. Handa lang po kami. Ready po kami tumulong.
1: Ayun. Napakinggan po natin si Sir Ken Abante po mula sa People's Budget Coalition. Hinggil nga po dito sa Cadena Act at sa pag-uumpisa po, no, ng pagtalakay ng Kongreso sa 2027 National Budget. Eksakto en punto, alas 12 na po ng tanghali. Maraming salamat po ha sa pagsama sa akin at may utang akong pagbasa ng mga comments sa inyo, pero sa susunod na Sabado, samahan niyo po ulit ako at sisikapin po nating basahin isa-isa ang inyong mga komento at nawa po ay suportahan niyo pa rin po ang ating bagong programa. Muli, ako po si Jessica David at ito po ang programang Rekta. Kita-kits po sa susunod na Sabado. Happy weekend!
4: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 8:10 AM.

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng presyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang Kakampi sa Katotohanan at Katarungan, ang Kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po. Aba, saan man dako o panig ng mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo, mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyung aninig pa sa atin

ang mga may itim na mga bala. Abay, wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At siyempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala ng mga ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at siyempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano mga tunay na pakayat, layunin at intensyon ng mga ito na tila ba para bagan sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila na mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, ni lamang lang mga kabuluhan na mga isyu at usapin ng bayan para lamang pong tuluyang maiwasan at mapagtakpan ang mga tunay na kaganapan at pangyayari kasalukuyang nagaganap sa ating bayan. Gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC. Attack and collect, defend and collect. At yan ay sa pamamagitan ng kanilang mga deception, distraction, diversionary tactics, smokescreen effect, spin doctor's move at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutula ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan o pangyayari, partikular na mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Aba, kung magkakaano ba talaga ang kanya-kanya lang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tawag po dyan ay envelopmental journalism na sintanda na po na maoligarko na talaga naman po dapat nang matigil at masupil. Natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin? Mga kababayan at mga kakampi. Abay, tara na samahan nyo nga ako. Sama-sama natin labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Kakampi! Kakampi, sa katotohanan, sa tahunan, sa kampi.

Kamusta kayo muli, mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Biyernes na. Opo, ngayon po'y araw po ng Biyernes, 21 po sa buwan po ng Nobyembre sa taong 2025. TGIF po tayo at TGIRJ ngayong araw na ito. Thank God it's Friday. Thank God it's RJ. At syempre, napakarami pa rin po nating tatalakayin sa gabing ito. At syempre, nauna na po dito ay yung walang kamatayang flood control program o project na pilit pong pinakakalimot sa ating mga kababayan. Ano po? Dahil kanina lamang, di ba, no? Ito po yung senyales po ng pagpapanik. Ano po? Na nakikita na po natin sa administrasyon na ito. Dahil kanina po ay nag-alasaldi ko ang Pangulong Marcos, di ba? Dahil siya po ay lumabas sa kanyang vlog. Ano po? Itong si Pangulong Marcos para po ihayag at ibalita na yun daw po kanyang pinsan, ano po, na dating speaker Martin Romualdez at kasama na daw po si Saldico ay baka, may baka pa eh, ay baka maaari ay masampahan ng kaso ng ICI. Ano po, di ba? Yun ang kanyang pinangkit eh. At kasama na daw po dyan ang DPWH. Ano? At matapos po ang kanyang vlog na ala Saldico, ay tila nagkaroon na po kaagad ilang oras lamang ng press conference at ika ngay pagta-turnover nitong DPWH Secretary Vince Dizon at

0: ng ICI, ano, representative ng dating DPWH Secretary Bade Singson, ano po, na isa sa mga member ng ICI, di po ba? At yung pong kaninang nabanggit ng Pangulong Marcos, isang pinatotohanan lamang nila. At ang sabi po nila ay sa isang iglap, biglang meron ng ebidensya. Dahil ang sabi nga daw po ay sinundan lang po nila mga ebidensya at nakitaan nga daw po ng ebidensya na maaaring masampahan ng kaso itong dating Speaker Martin Romualdez at saka po itong si Saldico na naglabas na po ng kanyang mga expose na sunod-sunod, ilang araw na po nakalilipas. Ano po? At kung maaalala nyo, eh, ito pong biglaan ng development na ito, noon lamang pong nakalipas na Biyernes, ano po, kung maaalala nyo, no? Noong Webes pala, yung ika-13 ng Nobyembre, noong ang Pangulong Marcos po ay nagkaroon ng press conference at sinabi na niya, no, na marami po ang mga makakasuhan at hindi magiging merry ang kanilang mga Christmas, ano po. Eh may nagtanong na po na mamamahayag, no, kung patungkol nga po dito sa kanyang pinsan na dating Speaker Martin Romualdez kung ito daw po ay makakasuhan, di po ba? At ang sagot daw po ng ating Pangulong Marcos doon ay kumbaga hindi, maliwanag na hindi. Dahil wala raw sapat na ebidensya, di ba? Yun ang binanggit niya. At ang sabi pa nga niya, isang beses nga lang na nabanggit ang pangalan ng kanyang sanpit, no, ng kanyang pinsan diyan po sa imbestigasyon ng kwan ng Senate Blue Ribbon Committee, di po ba? At yun ay kumbaga nabanggit po ng isang master sergeant or ligotesa, di ba? Yun po yung sinasabing pagdi-deliver ng mali-maletang basura na ang laman ng maleta ay talaga ay pera, no? Isipin nyo naman, ang tawag sa pera ay basura, di ba? No? Grabe, ano po. So yun nga, di ba? Kaya sabi, wala naman pong masyadong wala daw pong naidawit, no? Sa kanyang pinsan, maliban lang sa pagbanggit nga ng isang Master Sergeant Gutesa. One week and one day after, dahil Biyernes na ngayon, di ba? Webes niya po noong nakalipas na Webes niya nabanggit yun, ano? Na hindi kakasuhan ng kanyang pinsan dahil wala pa daw ebidensya na nakikita at minsan lang daw isang beses nabanggit sa investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee at yun ay sa isang Master Sergeant or Ligotesa pa, di ba? At di pa nga daw mapapatunayan yan, yung pagdi-deliver na yan, di po ba? Yun ang kanyang mga nabanggit noon noong nakalipas na Webes lang, eh. Kamukat-mukat mo, one week and one day after, ngayon araw na ito, kaninang umaga, ay nag-alasaldi ko ang Pangulong Marcos at lumabas sa kanyang vlog, ano po? At yun nga po ang kanyang inihayag, ano? At yung kanyang binanggit, no, ay maaari pa, ha? Kumbaga, para mas malinaw, puntahan po natin yung kanya pong mga sinabi. Opo, para mas malinaw, kasi sa kanya na po nang galing yan, eh. Di ba? So, kumbaga, ang nabanggit po ng Pangulong Marcos ay ayon po, no, sa kanya ay kung maaari daw po na makasuhan, ano po, ang kanyang pinsan kasama na po itong si Saldico, ano po. Pero ang kanya pong binanggit, opo, patungkol po dyan ay wala pa naman pong katiyakan talaga dahil kung makikita po natin doon po sa sinabi ng ating Pangulong Marcos at pinost po niya mismo sa kanyang account, ano po, eh sabi niya ay ganito, hindi po ba? Mm-hmm. Ang banggit po ng Pangulong Marcos ay kumbaga magandang araw po sa inyong lahat. Yan ang sabi niya, no? Kagaya ng aking nasabi noong nakaraang report ko, ay patuloy ang pagre-report ko sa taong bayan tungkol sa mga kaso at saka sa mga impormasyon na nakukuha natin tungkol sa mga flood control project na hindi maganda. Opo, na hindi niya, ano po. Tapos sabi niya, at kaya ngayon ay nais kong ipaalam sa ating mga kababayan na ang ICI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na impormasyon ay i-refer, no? I-refer, ibibigay na sa ombudsman para imbestigahan ang ng ombudsman. Yan po ang sabi niya. Ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating speaker Martin Romualdez at saka ni Sal Dico. Pag nakita lahat ng ebidensya, baka mag-file ng kaso ng plunder. Ito mo, di ba sigurado? Baka pa. O anti-graft or indirect bribery. Ha? Malakas. Malakas naman ang loob natin na yung ombudsman ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya. At kung saan tayo dinadala ng ebidensya, doon pupunta ang ating imbestigasyon. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo. Yan ang sinabi sa post ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So ang tanong, kung malakas naman ang loob natin na yung ombudsman ay ginagawa lamang, ay sumusunod sa ebidensya, at kung saan tayo dinadala ng ebidensya, doon pupunta ang ating mga imbestigasyon. Paano po kung papunta na sa inyo? Di ba? Paano kung papunta na dyan? Di ba? Hindi lang sa Aguado. Dahil ang Aguado na tapat ng Malacanang, di ba? Paano kung papunta na ron? Tutuloy pa rin po ba? Yan ang malaking tanong. Di po ba? Yan po ang malaking tanong. Kasi kaya po natin nabanggit ito dahil sa kanya na rin po nang galing. Ano? Dito sa mismo nabasa natin ito. Post ito at ang mismong video na inilabas, hindi po AI, mismong Pangulong Marcos po nagsabi, pero wala pang determinasyon, nakakasuhan. Baka pa. Kasi ang sabi niya rito, no? Ibibigay na sa ombudsman. Di po ba? Para daw imbestigahan ng ombudsman. At ito ay patungkol sa mga impormasyon ng dating speaker, Martin Romualdez at saka Sal Dico. Pag nakita lahat ng ebidensya, o pag nakita daw lahat ng ebidensya, baka, di ba? Huwag nyo kalimutan yun. Baka mag-file, no? Baka mag-file ng kaso ng plunder o anti-graft o indirect bribery. Di po ba? Di ba? Ba't di pa sinabing magpa-file? Hindi, baka pa. Di ba? Sa totoo lamang. Di ba? Ito po yung tila kabahagi ng binabanggit natin na bilang pagpapahupa ng gali ng taong bayan. Ano po? Kasi kaya ko lang naman natanong kung ito po bang sinabi ng Pangulo na kung saan tayo dadalhin ang ebidensya. Narinig ko na yan kay Lacson. Kay Senator Lacson, di ba? Bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, we will follow where the evidence go. Di po ba? Naalala ko tuloy yung kantang I will follow you sa Sisters Act. Ano po? Pambirang buhay yan. Eh kung ganun po pala mangyayari, ang tanong ngayon, kung ba dumating sa pagkakataon na ito po ay papunta na, halimbawa, sa pintuan mismo ng Malacanang, hindi sa Aguado, ha, papunta na sa mismong pintuan ng Malacanang, ang ating Pangulong Marcos po ay bukas sa ganung pagkakataon? Di po ba? Bukas po ba siya sa ganung pagkakataon na umabot na pala doon sa mismong kanyang opisina at tahanan sa Malacanang, di ba? Kaya lang naman natin ito tinatanong dahil hindi mo siya bukas doon po sa mga hinihiling ng nakararaming mga kababayang Pilipino doon sa sinabi kasi ng kanyang mismong kapatid o ate, no? Na si Senator Aimee, na di umano siya ay lulong sa pinagbabawal na gamot, di po ba? Kaya ang hiling ng nakararami sa ating taong bayan ay siya ay magkaroon ng pagkakaroon ng drug hair follicle test. Di po ba? Na mariin po niyang tinanggihan. Di ba? At hindi daw po siya mabibigay o mag-give in sa mga provocation. Hindi po ito provocation. Di po ba? Ano? Ang tawag pala ng Pangulo rito sa ganito na paghihikayat sa kanya na dumaan sa isang proseso ng drug hair follicle test ay isang provocation. Di po ba? Ika nga kagabi ng ating pong binabanggit sa ating programa, ito pong usapin patungkol po sa ating Pangulo na di umano ay maaaring gumagamit ng mga illegal substance, matagal na pong usap-usapan. Di ba? Sabi ko nga kagabi na nagkaroon tayo ng backtracking Lumabas po yan, lalo na nung nagkaroon ng video, at yung video ng isa pong lalaki na di umano ay sumisingkot, sumandal pa sa pader, ano po, na tila kahawig o kahawig na kahawig o kamuka ng ating Pangulo, di ba? Pero hindi naman sinasabing siya yan, ano po. Ang ginawa pong pagdidepensa ng kanyang administrasyon patungkol sa video na yan, umaalala nyo yung dati pong DILG secretary, no? Na si Benhur Abalos, ano po, dinala po doon sa aspeto, parang magsoso na rin yata yan eh, nung isang taon kung saan pinagmalaki ng Pangulo na may 5,500 flood control project na nagawa, di po ba? Yan din po, kaparehas na araw din po yun, ano? Dahil nakabarong pa nga noon, ano? Si DILG Secretary Abalos, nung siya nagkaroon ng press con, nagpatawag niya ng press con, at nakabarong, sabi nga niya, siya pupunta pa ng Batasan dahil sa SONA, di ba? Naalala niya yan? At nagpresenta po ng mga cut-out ng mga coupon ban ng mga tenga, di ba? Mga tenga, no? At ipinresenta niya rin kasama pang NBI, at police na po ay sinasabi nga niya na napakalayo naman na itong video na to. Diba? Tingnan niyo po yung tenga. Oh. Yung tenga. Iba-iba yung tenga. Diba? Parang ganun niya sa tenga. Di po ba? Samantala, wala naman pong tumutukoy na yung nasa video na yan, nakatauhan ng isang lalaki na di umunay sumisinghot ng kung anuman at sumandal sa pader, aba, eh, hindi man po sinasabing ang Pangulo yan. Di po ba? Pero ang depensa po nila ay sagad sa buto po para sabihin, ang layo naman, hindi naman siya yan. Wala naman nung nagsasabing siya yan. Kayo lang, di ba, nagsasabing hindi. Post ng video na yan, ano, kasabayan pa po ng pananakot din ng administrasyon na ito na lahat daw po na nag-share ng video na yan at yung naglabas ng video na yan ay sasampahan daw ng kaso. Di ba yan ang sabi nila, naalala nyo nun? At hahanapin daw kung sino daw po ang naglabas. Eh, umami na po yung naglabas eh. Si Maharlika ang naglabas, sinamin niya. Siya nga po ang naglabas niyan, di po ba? At sinabi niya na hindi naman niya rin tinutukoy o sinasabing mismo yan ay mismong Pangulo, di po ba? Kaya lang, ang pinakamabigat dito ay nagpa-authenticate po si Maharlika, di ba? At parang sa tatlong bansa pa ata siya nagpa-authenticate. At lahat po ng mga authentication ay lumabas na hindi daw po yan AI. At yan daw po yung totoong video. Hindi din daw po yan splice o edited. At meron pa nga pong isang kanyang nilapitan na ikang ay forensic film o forensic video analyzer na nagsasabing, aba teka, di ba presidente yan? Parang ganon ang pagkakasabi, di ba? At yung dalawa daw po, parang hindi ata willing, no? Kung sakaling ipatatawag sila sa korte, ay hindi sila handa makipag-cooperate. Pero inauthenticate nila na yung video na yan ay original at hindi splice, hindi daw edited, no? Buti na lamang nakakuha po ng isang forensic expert si Maharlika na kanya rin pong binanggit, no? Sa kanyang mga vlog na willing to testify kung sakali na ito ay hahantong sa korte ay bilang professional ano po na forensic expert sa mga videos ay handang testify kung sakali para i-authenticate yung video at i-authenticate yung trabaho nila na di ba kumbaga parang ganun ano ang tagal na hong sinabi ng gobyerno ito na ididemanda si Maharlika patungkol sa video na yan aba sabi nga ni Maharlika noon eh mabuti sige ituloy niyo yan no para pagdating sa korte ay mapipilitang ipresenta ngayon yung nag-authenticate ng video, di ba? Eh siyang hindi naman po siya idinimanda patungkol diyan sa video. Ibang demanda po ang natanggap ni Maharlika, hindi po diyan, ano? Hindi po tungkol sa video niyan. In fact, pati nga po ang Defense Secretary Gilbert Teodoro ay nagbanta rin, ano? Sa kanya na magkakaroon ng koordinasyon diyan sa Amerika para daw siya ay mahuli at kung anuman po, ano? Pero hindi nagpatinag po. Ito pong si Maharlika, si Madam Dragon. Ano po? Ay hindi ho nagpa si Mother Dragon. Ika nga, hindi ho nagpatinag. Ano po? At sabi nga niya, maganda yan. Ano? Kung sakasakaling siya ay idemanda para po mapilitang humarap. Ano po? Yung mismong yung video ay maipresenta, pati po maiharap yung forensic expert na nag-analyze ng video. At ang pinakamabigat dito, hindi po pwedeng magdemanda ang hindi po yung taong nandun sa video. So papaano ngayon? Sino magdidemanda sa kanya? Hindi naman po pwedeng Philippine government. Kasi sila nga ang nagsasabi, no? Ang gobyernong ito, ang administrasyon na ito nagsasabi, eh hindi naman siya yan eh. Diba? O hindi pala siya, ba't kayo magdidemanda? Tama? Ngayon, kung yung tao na pinatutungkulan at kung sa palagay niya na siya yung pinatutungkulan at hindi niya ito nagugustuhan, eh kailangan siya mismo ang magdemanda. Diba? Siya mismo ang magdemanda. Eh pagka ganun naman po ang nangyari, misto lang inaminan niya na siya yun. Ganun po yun. Di ba? Misto lang pag dinimanda niya. Di ba? Pag dinimanda niya, di parang inamin mo na ikaw nga yan. Di po ba? Ano po? So yun na nga, namatay po yung issue na yan, a natural death. Opo. Kaya matagal na po marami pong usap-usapan. At yung pong mga sinasabi naman po ng mga pinklawan, dilawan at mga komunistang grupo, na teka lang, nung siya po'y tumakbo sa halalan, ang Pangulong Marcos, may mga usap-usapan na patungkol dyan. In fact, ang Pangulong Duterte mismo, anya, ay nagparinig na noon na may isang mga kandidato dyan na adik, di ba? Apo, pero ang pinaglalaban nila ay nanalo pa rin, ibinoto pa rin ng taong bayan. So ibig sabihin, tanggap ng taong bayan yun na siya ay naging adik. Naging adik. Ibig sabihin, lahat naman po tayo ay pwedeng magkamali. Ano? Nanaligaw ng landas. Kung once upon a time, halimbawa lamang, no? Ikaw ay nalulong sa ipinagbabawal na gamot. Pero since ikaw ay nag-rehabilitate na, matino ka na, wala ka na doon sa bisyo na yan, eh ba't naman hindi ka mabigyan ng pagkakataon? Di ba? Kaya nga kahit na mga ordinaryong tao, eh, di ba? Kahit sa atin, ano? Kung meron po tayong mga kababayan na limbawa eh ang pamilya nila meron po naging isang biktima ng addiction o drug addiction, ano po, napakahirap po niyan, ano po, parang nabasa ko yung kay Ate Kimura Dolores, nagkaroon din sila ng ganyang sitwasyon, di ba? Nabasa ko kagabi yon, ano, sa kanilang pamilya, at ngayon eh mapayapa na sila, di po ba? Pero ang ibig natin sabihin, hindi lang po yung mismong kapamilya nyo na na-hook o na-biktima ng illegal drugs o naging addictive o naging addict sa illegal drugs ang nagkakaroon ng problema. Damay-damay na po ang buong mga miyembro ng pamilya. Natural, no? Dahil nga ayaw natin yung kanyang kinasadlakan, gumagawa talaga lahat tayo ng paparaanan para siya ay magamot, no? Dahil ito isang sakit nga na itinuturing, addiction. Kaya sana ay mawala sa kanyang sistema na yan, kaya dinadala sa mga rehabilitation center, di ba? At pagka siya ay magaling na at nawala na yung sistema ng droga sa kanyang katawan, ay nanunumbalik na, tinutulungan natin manumbalik sa lipunan, nasa lipunan, ano? Na mabigyan muli ng pagkakataon, ano? At yung iba nga, binibigyan pa ng pagkakataon na ibahagi nila yung kanilang experience sa ibang tao, no, na napagdaanan nila itong ganitong klaseng addiction. Di ba, nakapapanood naman kayo kahit sa mga 700 club, eh, di ba? Yung mga palabas na mga evangelical, di ba, ano po, na na-transform ang kanilang buhay nung tinalikuran nila yung masasamang bisyo, whether yan is sugal, addiction sa kwan, sa illegal drugs, ano po, at nakapagbago ng kanilang buhay. At eto na sila ngayon, parang gano'n, ano, hindi pwedeng matuldukan ang kasaysayan ng isang tao sa kanyang pagkakamali. Lagi po habang may buhay ay may pag-asa, pwedeng magbago, pwede pong mag-improve ang isang tao. Di po. Ang sisti lamang, yung mga tumutulong sa paligid niya, eh kailangan mas tulungan niya ang kanyang sarili. Di ba? Kasi kung minsan pinasok mo sa rehab, at may mga kapwa-addict siyang makikilala doon, eh, yung inaakala niyong magaling na paglabas niya ron, yung mga kapwa niya alumni dyan sa Drug Rehabilitation Center, eh parang nagkakaroon pa sila ulit ng pagbabalik, ano po, sa kanilang illegal drug activities, no? At parang nadagdagan pa yung kanilang supply at source na pagkukunan dahil nga yung sharing na tinatawag no ng information among classmates, di ba? Among batchmate na nandun na, dumraduate sa isang rehab, di ba? Kumbaga, bumabalik-balik, kahit po yung mga taong nagkikwit na sa smoking, yung ordinaryong paninigarilyo, di ba, nakaka-addict din yan. Ano po? Kung kulang kayo sa disiplina at yung pong sinasabing dedikasyon at talagang gusto nyo itigil yan, manunumbalik eh, pabalik-balik po talaga, no? Tatakas po, pupunta ng CR at magsasabing hindi, isang stick lang, di ba? Eh, yung kada isang stick, araw-araw na po yun, di ba? Nagiging ganon. Kaya nagnunumbalik po yung ganong bisyo hanggang sa nagtutuloy-tuloy na yung stick, nagiging kaha na, isang kaha na, di po ba? At babalik na naman sa dati, di ba? Kaya yung dedikasyon mismo ng taon, tulungan ng kanyang sarili para maiangat niya ito sa bisyong kanyang kinasadlakan, yung willpower na tinatawag ay nasa kanya. Yung family support ay nariyan lang po, di ba? Nariyan sa paligid, no? Yung family support. Pero yung mismong tao, mahalaga po na yung willpower niya, yung dedikasyon niya, yung kanyang conviction na hindi gusto ko na talaga magbagong buhay, parang gano'n. Ano. Kaya yung mga gano'n, hindi po pwedeng tundukan mo na ihabang buhay ng ganyan. Hindi ho. Kahit mayroon pong mga tinatawag na turning point, di po ba? May turning point. Yun po yung sinasabing isang bagay na maaaring makapagpasok sa kanyang kaisipan para tuluyan ng magbago. O di kaya ay isang spark. Ano yung spark na sinasabi natin? Halimbawa, nakakita siya ng tunay na pag-ibig. Di po ba? At yung tunay na pag-ibig na yan na nakapagbago sa kanyang kaisipan at ng kanyang damdamin para magbagong buhay. O di kaya ay nakatagpo siya ng isang presidente na pagka sinabing, if you use drug, I will kill you. Di ba? Di ba? Di ba? Halimbawa lang po, di ba? O pagka di kayo nagbago, di po ba? Ano po? At nagdeklara ng war on drug yung presidente. Di ba? Dahil ng ginawa ni Tatay Digong. Hindi pa man din siya nakauupo ng kanyang panguluhan noong 2016, eh 1.3 million something po ang voluntaryong nag-surrender ng mga drug dependents. Na? Na voluntaryo. Kasi yun po yung turning point. Ano po? Yun po yung spark na sinasabi nung pong nalaman na nila na uupo na pala ang punisher, ang ating Tatay Digong. May pag-upo po niya, nagdeklara pala ng war on drugs. Di ba? O naku, paano ngayon yan, di ba? No po? At ito na, nauna na pong nag-operate yung mga sindikato. Ang tawag ay cleaning the ranks. Ano po? Lalo na yung mga sangkot sa sindikato na mga operatiba ng mga pulis o militar o kung ano man nasa poder ng kapangyarihan at ayaw nila na umabot sa pintuan nila at mainguso sila o maituro sila nung kanilang mga drug courier, ano po, at kaya naglinis sila ng kanilang mga bakuran at dumami po nung panahon na yun ang mga sinalbage, naalala nyo? Apo, at iniugnay nila sa Oplan Tokhang, pero wala pong kinalaman yan, ano? Eh, ika nga ng ating Tatay Digong noon, napakagaling po ng ating Tatay Digong pagdating sa Saiwar, eh, di ba? Yung palampong pag-aanunsyo niya ng war on drugs, nagkaroon na po ng pagpapanik ang mga sindikato, particular na po yung mga mismong mga otoridad na may kaugnayan sa mga sindikato, eh tila nagpanik na sila. Kaya bago pa man din maupo ang Tatay Digong, kaliwat kanan po ang patayan, ano? Yung mga nasa salvage at mga ganon. Kasi nga, nililigpit na rin mismo nung mga nasa otoridad. Police man yan, NBI man yan, militar o kung ano mang government official. Eh, nililigpit na po nila yung kanilang mga kalat na ginawa. Yung maaari magturo sa kanila. Nauna na po silang nag-war on drugs bago pa po ang ating Pangulong Duterte. Di ba? Kaya pag-upo niya, walang pinagkaiba yan doon sa tanimbala. Diba? Nung tanimbala, very rampant po noon yun. Maabot po talaga sa korte, dyan po sa Pasay City. Dahil yung Pasay, eh, sakop po niya ng airport sa NAIA. Eh, diba? So lahat, eh, maabot po talaga sa demanda at meron po talagang nakukulong. Ano po? Dahil lang sa tanimbala na yan. Ano? very rampant at hindi na solusyonan ng panahon ng panahon ni Noynoy Aquino, di ba? At nung ito nga ay dinala sa kanya, sabi ni President Noynoy, ay isolated incident lang yan. Pambira, isolated. Ginawa na pong hanap buhay doon sa airport, yung pagtatanim ng bala. Ha? Mistulang naging mga magsasaka na nga po yung mga nando doon para magtanim ng bala. Dahil na-extort po nila eh. Kumbaga, nakikikilan po nila yung mga tinataniman nila. Ano? Dalawang bagay, pag nataniman ka, kikikilan ka. Pag di ka makapagbigay, tutuluyan ka. Dalawa lang yan. Pili ka, kikikilang ka o tutuluyan ka. Di ba? Parang laban o bawi lang. Di ba? Ano po? Dahil pagka pumayag ka, eh, ubus ang laman ng wallet mo. Di ba? Kikikilan. At may pang hostage pa sila, eh ni-aeroplano, aalis na. Di ba? Ano, lilipad ba dyan? Sasakay ka ba riyan? O di, eto, magbayad ka na para tapos na. Di ba? O kung hindi, ikaw ay tutuluyan. Talagang pepestihin ka. Ano po? Hanggang sa dumating ang punto, baka makulong ka. At marami po mga malulungkot na insidente noon na humantong pa sa pupunta ng Amerika o sa ibang lugar para dalawin yung kamag-anak na may sakit. Hindi na inabot, namatay na po yung may sakit. No? Dahil siya ay naantala rito, kinasuhan pa, mga ganyan. Ano? At nung panahon ng ating Tatay Digong, uupo pa lamang, eh nagbigay ng babala, isang babala, isang salita lang. Pag ako nakaabot na dyan sa Malacanang, ha? Magkaroon lang ako ng insidente, kahit isa lang na tanim bala, ako mismo pupunta dyan sa airport, ipakakain ko yung bala na yan. Sa kung sino man makakatagpo ng bala na yan. Ano po? Eh mantakin nyo, tumigil. Turning point din, isang spark lang. Nung nanalo na ang Pangulong Duterte, sa isang iglap, nawala ang tanim bala. Dalambilin ng Tatay Digong, di ba? Kahit sino sa inyo, mahulihan dyan sa airport, ang gawin mo, mag-iskandalo ka, sampalin mo, di ba sabi niya? Sampalin mo para mag-viral yung video mo, maabot sa akin yan. At pag nakita ko yan, ako mismo ang pupunta doon sa airport, ha? Ipakakain ko yung bala sa kanya, at pasasampal ko ulit yan sa iyo sa harapan ko. Sabi ni Tatay Digong. Ano nangyari? Wala. Biglang nawala na parang bula ang tanim bala. Doon ho na uso yung binabalot mo mga maleta natin ng plastic. Di ba? Sino kayang magaling na nakapag-isip doon, no? Magkano ang kada balot ng maleta? Di ba? Napaka-enterprising, ano? Ginawang negosyo na kung ayaw mo mataniman ng bala, dito pabalot mo. Di ba? Sa totoong buhay lang. Grabe, ano po. So, yun na po ibig kong sabihin. Ano? Yung tao may political will, magbibigay ng turning point, eh doon papasok po yung pagbabago. Maaring dahil doon, natakot sila, biglang sa isang iglap, sa termino ng Pangulong Noynoy, rampant ang tanim bala, hindi pa nakakaupo ang Pangulong Duterte, inanunsyo pala ng COMELEC na siya ang nagwagi bilang 16th na presidente ng ating bansa. Ayun, nawala ang tanim bala sa isang iglap. Ano? At ito naman, yun ang nga po yung sinasabi natin, 1,300,000 ano po, na mga kababayan natin na drug dependents, ang voluntaryong sumuko, no? Bago pa man din po maupo pa ang ating pangulo bilang pangulo, no? Doon sa pagdedeklara pa lang ng Oplan Tokhang, no, napipinto pa lang ideklara, ayan na nag-voluntary surrender na 1.3 million na kababayan natin, ano. At ang ibig sabihin nga noon, at gumawa pa nga, 'di ba, na napakaraming mga drug rehabilitation center ang Pangulong Duterte, hindi po ba? Dahil dyan nga naniniwala na may pag-asa at pwedeng magbago ang isang tao na minsan nalulong sa illegal na droga. At ika nga, noong pa man, noong panahon pa ng Pangulong Marcos Sr., eh nandun din sa kanyang memorya, di ba, sa journal niya, nasakit nga ng ulo daw niya ang Pangulong Marcos na Pangulo natin ngayon. Ano? Dahil nga siguro nababarkada, at nagkakaroon ng mga bisyo, di po ba? Nang dahil dyan, hindi na ho sikreto yun. Ano po? At ito po si Senator Amy Marcos, lahat po yan ay alam niya dahil siya ay kabahagi ng pamilya. Ano po? So hindi na ho sikreto na minsan sa kanyang buhay ay gumamit nga ng pinagbabawal na yun, sa kasaysayan niya eh, di ba? Pero nung panahon ng halalan, kahit pa nagpa-daplis na ng mga mensahe ang Tatay Digong, eh ang taong bayan ay naniniwala naman, no, na kahit papaano, minsan gumamit ng illegal na droga o minsan naging addict, eh, hindi naman natin pwedeng husgahan na yan ay magiging addict habang buhay. Kasi nasa kanya yan. Tama? Sabi ko nga, mayroong pagkakataon na siya ay babalik, no, at magbabacktrack, o kaya eh, yun yung tinatawag na nagbabackslide ka ulit sa dati mong bisyo, di ba? Pero hindi ko na naisip ng taong bayan yan dahil nga ang lahat ng inisip ng taong bayan ng mga panahon na yan ay muli, dahil nga ang buong akala ay tinalo siya o nadaya siya, ha? Nung panahon na siya tumakbo bilang vice presidente. Kaya ngayon ang pagkakataon na siya ay manalo bilang presidente dahil siya ini-endorse mismo ng mayor ng Davao City. Diba? At siya ay ika nga ay pinagkakatiwalaan, ini-endorso, at ang kanyang plataforma ay patungkol sa pagpapatuloy, no, ng mga nagawa ng Administrasyon Duterte. In short, continuity. Kaya napaniwala niya yung mayor ng Davao at pumayag na maging kanyang running mate. Ano po? At dahil dun sa mga insidente na yan, ang taong bayan ngayon ay hindi na punisip. Nasa kasalukuyan ay ginagawa pa rin po yung ganong klaseng bisyo. Lalo-lalo na nung nagparinig ang Tatay Digong na may kandidatong adik ay sumailalim ang Pangulong Marcos, no, sa isang drug test at isa dyan dinaan sa PIDEA, di ba? At yan ay kanyang ibinunyag pa nga noong November 21, ano po, 2021, doon sa vlog ng best friend ng asawa niya, Ladya. At sinabi, ito. Tutay negative, di ba? Yun yan, di ba? So nawala na ho sa isipan ng taong bayan hanggang sa dumating ang halalan at tinanggap na, na eh, kung gumamit naman siya noon, eh, wala naman problema dahil pwedeng magkamali ang tao sa kasaysayan ng kanyang buhay, pero hindi na nga hulugan, eh, huhusgahan na siya doon sa pagkakamali na yun. Dahil kung yung pagkakamali na yun, eh, binago naman niya, no? Eh, eto na siya ngayon, no? Maganda pa nga kung yan na experience niya, no? At nabago ang kanyang buhay ngayon, eh, nagbagong buhay na, eh, makikita niya talaga hindi maganda ang resulta o preba ng paggamit ng illegal na droga. Di ba? Ganun yun, that person na ano mo eh, na experience mo eh, di ba? Ba? So sa ganung aspeto, yung katwiran ngayon ng mga Dilawan, Pinklawan, at saka mga makakaliwang grupo na eh, tanggap ng taong bayan yan na siya ay gumagamit noon, di po ba? So ibang usapan po yung gumagamit noon sa gumagamit ngayon. Magkaiba po yun, di po ba? Kasi napakalaki ng kaibahan dahil una sa lahat po, yung gumagamit noon ay past tense, di ba? Tapos na, di ba? Tapos na, bagong buhay na nga, eh, di po ba? At yung gumagamit sa ngayon ay present tense, di ba? Kasalukuyan. Ano ba, diferensya eh, yung gumagamit ka man noon, hindi ka naman pangulo o ordinaryong tao ka, hindi namin alam kung ano man yan, wala kaming pare-pareho mga pakialam, tama? Pero kung gumagamit ngayon na present tense, eh teka, eh, ito'y pangulo na eh. Ibang usapan po yun, ano po? At lahat po ng mga taong may nasa katinuan ng pag-iisip, alam po ang pagkakaiba. Alam po ang pagkakaiba. Kaya ito po ang ibig natin pong sabihin, ano po? Ang yung pong pagkakaiba ng present tense at past tense na napakalaki po ng diferensya, ay ito pong present tense na ito ay kung noon ay marami pa rin po kahit pa lumalabas sa telebisyon, kung maaalala niyo ng presidente ng Pangulong Marcos, may natenansya na parang araw pa ata ng kalayaan na dyan sa Rizal Park, ano, na may nakita pang white powdery substance sa kanyang muka. Di ba naalala niyo yun? Iba't iba pong insidente, di po ba? At yung pong walang katapusan pag-niniwing, minsan left to right, eh, no po, ang hirap po gayahin. Pero yun daw po ay mga senyales ng mga gumagamit ng cocaine. May manood po kayo ng YouTube ng mga gumagamit, no? At yun ang kanilang mga sinasabi, di po ba? So nandun pa rin po sa aspeto na yan. Kaya nga nung mga panahon noon, nung lumabas yung video na yan at pinadiin at pinabulaanan ng DILG sa pangungunan ni Benhur Abalos at ng NBI, ng Defense Secretary, lahat po, no? Kumbaga, hinaluan na po ng pananakot na sino man po mag-share ng mga video na, nako, makakasuhan kayo, ganyan-ganyan, di ba? So, ibig sabihin, nasa kaisipan na ng taong bayan, kaya lumabas po yung pong paghahamon ni dati niyang Executive Secretary Vic Rodriguez na magpa sa ilalim ka kaya sa hair follicle test, di ba? At yan, pahasan niyang tinanggihan noong mga panahon na yun. Di ba? But why will I do it? Sabi niya, di ba? What gagawin yun? Di ba? Ba't ako magpapa-hair follicle test? Parang ganun lang. Ano po? So lahat po ng mga haka-haka, kuro-kuro natin pare-pareho ay nanatiling haka-haka at kuro-kuro. Di po ba? Pero eto na. Sabi ka. Nung ang ate na niya, ang nagsabi, opo, nung rally dyan sa Iglesia ni Cristo, eh hindi ako mapapabulaanan yan. Kasi ate na po niya yan eh. Kapatid po niya yan eh, di ba? Na kung makikita niyo po yung tsura ni Senator Amy Marcos nung kanya po itong inilalahad, dalawang bagay po ang ating naramdaman eh. Andong para siyang nabunutan ng tinik dahil sa pinagkatago-tago niyang sikreto ng pamilya at yung pong sinasabing sakit din ng kanyang damdamin na ito ay ihayag niya sa publiko. At bakit naman niya ito ginawa? Ginawa niya ito nang dahil siya nakikita niya na epekto ng pagpamamahala ng administrasyon na ito ng kanyang ading. Di po ba? Kasi kung makikita niyo maganda naman ang pagpapatakbo ng ating bansa, maayos ang ekonomiya, kasi hodang gumagamit ka niyan, eh baka yan ang epekto ng paggamit mo, malamang sa hindi ibibunyag yan. Tama? Kasi positibo naman pala naging resulta ng paggamit mo eh. Di po ba? Ano po? Eh, vision niya yan eh, parang ganyan eh. Di po ba? Parang ganun po, ibig kong sabihin. Pero ito, nakita po sa loob ng tatlong taon, ano po, ito pong hindi maayos ng pamamahala at pamamalakad ng ating bansa. At may epekto na nga po ito sa ating ekonomiya, yung kaluwalan ng tiwala at kumpiyansa. Di ba? Kaya ito po ang itsura ng ating bayan sa ngayon. Stock market, lagapak, bagsak, ang palitan ng piso sa dolyar ay napaka baba, no? Ng kumbaga napakataas na ng palitan at ang inflation ay tumataas, meaning ang presyo ng mga pangunahing bilihin ay nagtataasan, na? At yan ang nakikita natin at kumo ang mga negosyante o investor ay nagpo-pull out o umaalis na at nawawalan ng interes ng paglalagak ng kanilang puhunan dito sa ating bayan. Ang katumbas po niyan ay kawalan na rin po ng oportunidad sa trabaho. Kalaunan, mararamdaman unti-unti yan ng pagsasara ng mga kumpanya at kawalan ng hanap buhay. Natural, di ba? Chain effect, chain of events yan eh, di po ba? Chain effects ang tawag po dyan eh, di po ba? So lumalabas ngayon, ibinunyag na ng ating senadora Amy Marcos yung matagal na pong usap-usapan. E makita nyo kung paano po kunin yan ng kanyang mga kritiko. Na Kesyo, ikaw ay dugo, kadugo, bakit mo inilabas ang ganitong klaseng kasiraan ng inyong pamilya? Masakit para sa kanya para gawin yan. Pero kailangan dahil nangingibabaw ang pagmamahal niya sa ating bayan. Yun po ang mahalagang dapat nyong makita. Di po ba? Kung ang sinabi po noon ni President Truman ba yun, na my loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins. Di po ba? Ano po? Sabi naman ni Kennedy, ask not what you can do for your country, but ask what you can do for your country. Baliktad. Baliktad yata. Di ba? Kumbaga, huwag mo na itanong ano magagawa ng bansa sa iyo. Di ba? Kundi itanong mo ano magagawa mo para sa bansa mo. Ayan, mas malinaw. Tagalog, di ba? So ibig ko sabihin, mas nangibabaw ngayon sa kanya na itong direksyon na tinatap ng ating pamahalaan ay tila nawala na, lalo na po itong rampant na corruption na ito, At lumalabas na siya mismo ang Pangulo ay hindi niya daw alam kung ano nangyari. Samantalang yung pong sinabi ni Saldico nung isang linggo lamang na iniutos mismo ng Pangulong Marcos ano po, na maipasok yung 100 billion na yan doon sa budget ng 2025. Diba? Ito nga po ang sinasabi sa ngayon. Eh, no? He said, she said daw. Ano po? Well, depende po sa nagsasabi. Diba? Kung ang he said, she said mo, tulad halimbawa sa kaso ni Saldico, sa takot niya na sabi nga niya, ginagamit ang buong resources ng gobyerno para siya ay patayin, para siya ay mapatahimik na ng habang buhay, kaya siya naglantad na at naglahad ng kanyang nalalaman. Dahil hindi niya ito dadalhin sa hukay ng siya lang. Di ba? Yan po ibig niyang sabihin. Ano? Sa banda na, sa parte naman ng Senadora Amy Marcos, na kapatid ng ating Pangulong Marcos, doon po papasok sa aspeto yan na kumbaga ay kailangan na mapatunayan yung pong sinasabi na yung pong kanyang paggamit ng illegal na droga, yung kumpirmasyon na yan, ay hindi na po haka-haka. At hindi po ito tulad ng sinasabi ng kanyang mga kritiko na sinasalba lang niya ang kanyang sarili. Parehas po na aspeto. Sa panig ni Saldico, ang sinasabi ng mga kritiko ng administrasyon, ay yung kritiko po ng mga pagsisiwalat na yan, inililigtas ang kanyang sarili. Well, critically or legally, and specifically, lumalabas po talaga, literally, nililigtas niya talaga ang sarili niya dahil buong daw resources, buong kakayanan ng gobyerno ay ginagamit para siya ipatahimikin ng tuluyan. Diba? Kaya papaanong hindi niya isasalba yung buhay niya. No? Samantala, noon naman sa panic ni Senadora Amy, lumalabas po dito na hindi niya sinasalba ang kanyang political career. Wala siyang kailangan isalbang political career. Lumabas lang po ang katotohanan sa kanya dahil mas lalo siyang malulugmo. Kung maaalala niyo, muntik pa matalo yan bilang senador, si Senator Amy. Di ba? Kung hindi lamang sinalba ng ating pangalawang pangulo at kinampanya siya, kaya siya nakapasok. Last niya, di po ba? Number 12, si Senator Amy. Doon po sa listahan ng mga nanalo nitong midterm election. At doon nga, dahil nga po nung panahon ng kampanya na yon, marami ang naghahanap sa kanya ng accountability at inakusan pa nga siyang mangga o manggagamit. Di po ba? O tumutulay o namamangka sa dalawang ilog ng mga Duterte at ng Marcos. Tama? Kaya ngayon, yung nagtapat na siya ng kanyang tunay na damdamin, mas marami po ang taong bayan ang nagkaroon ng pagkakaroon po ng nakarelate sa kanyang pinagdadaanan. Lalo na po yung may mga pamilya na dumaan sa kaparehas ng sitwasyon kung saan ang isa sa inyong mga kamag-anak sa pamilya ay nalulong. Bawal na po. Kaya feel na feel nyo na ano, kaya pala ganun. Ano? At ang hirap kaya nilabas yan dahil ito ay mayroon na pong tinatawag na kakaibang sitwasyon kung saan apektado na ang bayan natin. Kaya hindi na po ito pang-usaping pamilya lang. Diba? Dahil yung pamumuno, kailangan ng namumuno. Meron pong sapat na kaisipan, tamang kaisipan, at nasa maayos na kaisipan. So paano nga naman magkakaganon kung yung tao na mamumuno ay lulong sa pinagbabawal na gamot. At isa pa, tulad na nabanggit ko kagabi, ang cocaine o pinagbabawal na gamot ay labag sa ating batas hanggang ngayon. Di po ba? Ang pinagtatakhan ko matapos po ang revelasyon ni Senator Amy Marcos, wala man lang pong kumilos, no? Sa mga kongresista o senador na magkaroon man lang na Senate o Congressional Inquiry patungkol doon. Kasi drug, diba? At lalo na ang mga otoridad, kapulisan, militar, diba? The epidemia, di po ba't pinagbabawal na gamot ay bawal? So ito, revelasyon na ito. Hindi na po chismis to o haka-haka. Wala man lambang po mag-imbestiga kung sakali. Ayan. Samantala tayo po ay inangkot na ang bilis ng isang oras ng ating programa. Kaya padadaanin lamang natin ang ilang mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati at sa aking piloto na si AJ Austria. Magbabalik po inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Radio Bandido, 8:10 AM.
3: Ako na mga mamahayag sa kabila ng mga pagbabago sa industriya. Basta mapanatili nila ang kanilang reputasyon sa komunidad. Inamin ng vice alcalde ang mga hirap na kinaharap ng mga newsroom at reporters at nanawagan sa mga miyembro ng press na manatiling tapat sa kanilang pangunahing misyon. Binigyan din ni Vice Mayor Atienza ang halaga ng maliit ngunit tuloy-tuloy ni hakbang. Tiniyak din niya sa National Press Club at sa mga miyembro nito na suportado ng pamahalang lungsod ng Maynila ang kanilang trabaho at idinagdag na lubos niya ang pinahalagahan ang papel ng malayang pamamahayag. Binigyan din ni Atienza ang pangangailangan ng pagkakaisa sa loob ng media community at hinikayat ang mga mamamahayag na magtulungan habang hinaharap ang digital transition at ang pagbabago-bagong pangangailangan sa trabaho. Ang kanyang pahayag ay ibinigay sa isang pagtitipon ng media practitioner na nakatuon sa pagtatanggol sa press freedom at sa papel ng mga news organization sa paghahatid ng impormasyon sa publiko. Ako si Jojo Sika at nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
5: Lady, I'm your knight in shining armor.
6: That's not Kenny Rogers. That's Philip Arabit. Bistro RJ's special show for the month. Put this on your calendars. On September 16, Wednesday, 8 p.m., RJ Bistro, Dusitani Hotel. The Kenny Rogers of the Philippines at Bistro RJ. Featuring Philip Arabit, who is widely known as the Kenny Rogers of the Philippines. Listen to his soulful vocal style and renditions of classic 70s and 80s soft rock. Back-to-back with a banda latina headed by Mai Castro, a premier Filipino Latin jazz singer. And I, RJ, will do some Kenny Rogers songs with Philip Arabit. Mark your calendars. September 16, Wednesday, 8 p.m. RJ Bistro, Dusitani Hotel. For inquiries and reservations, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro right now.
7: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
8: the best food and treats for your dogs,
9: the best dog places to visit,
10: the best training for dogs.
11: Okay, Coco, speak.
12: The best dog accessories and items.
13: The best dog hotels.
7: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

At nagbabalik, syempre, dito pa rin po sa nag-iisang Radyo Bandido, ang inyong kakampi. Syempre, dito lang po sa Radyo Bandido, DZRJ 810 AM. At maraming salamat naman at hindi niyo po ako iniwanan. At syempre, bago pa po magpatuloy ang ating programa sa ating kalawang oras, ay inaanyayahan ko po muna kayo na magpadala po ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion at iba pang mga pabati o kaya ay pa-shoutout ay pwedeng-pwede po yan. Ano po? At mamaya lamang po, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. Kung hindi ko man po mabasa sa ere ang lahat ng iyan, ay may kasiguraduhan po, immediately forthwith. Matapos lamang po ang ating programa, ayan na po agad ang aking ginagawa. Bago pa po ako maghapunan, kaya nabusog na po ako. Katatawa mag-isa. Ayan. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat, ha? Sa inyong tiwala at suporta, sa inyong kakampi. At sa mga naghanap po sa inyong kakampi, etong naglipas ang mga ilang araw na ako'y nawala sa ere, ay maraming salamat po at nababasa ko po ang inyong mga mensahe. Nakatataba po talaga ng puso. May hinahanap nila ako. Salamat po talaga. At syempre, opo, sa pagpapatuloy natin ng ating ikalawang oras, kaya ko po nabanggit kanina kung papaano ba kung itong mga imbestigasyon na ito ay kung susundin ang ebidensya ay humantong nga sa mismong pintuan ng Malacanang. Di po ba? Ano kaya ang sasabihin ng Pangulo pag nagkataon? Kasi kung itong man drug test na ito ay tahasan niyang ayaw tanggapin at ayaw sumailalim voluntaryo, ano, sa isang hair follicle test. Samantala, kailangan po niya itong gawin dahil dapat may taon-taon ang ating Pangulo ay dumadaan po sa isang physical check-up, ano? General check-up kung tawagin. Ano? Bakit? Ito hindi lang po para sa kanya, kung hindi para sa atin mga kababayan niya, sa atin na kanyang pinaglilingkuran, dahil ito po ay kasama sa kanyang isinumpaang tungkulin, ano po, na siya ay nasa maayos na kaisipan, nasa maayos na pangangatawan sa pagharap niya sa kanyang tungkulin bilang Pangulo. Di po ba? Kasi hindi naman natin siya itinulak dyan para maging Pangulo. Siya ay nagpresenta, siya ay nag-aplika at sinuyo ang sambayanan para siya ay pagkatiwalaan. Tama? Kaya yung pagkakatiwala na yan, bagamat ito ay nasira na ng konti, hindi siguro ganun kakonti, nasira ng marami-rami. Diba? Ang hirap po balik eh. Pag ang tiwala nasira, napakahirap po talaga ibalik eh. Di po ba? Kaya po, yung mga efforts na ginagawa ngayon para lumalabas sa isang daang araw na po ba? O 80 araw na nag-iimbestiga ang ICI at nagkaroon pa ng pagkakataon doon, ano?

ay nagkaroon ng press con, at nung tinanong siya patungkol sa kanyang pinsan, ano, na masasama ba sa kakasuhan, ay tahasan niya sinabing no, hindi, di ba? At ang sabi niya, walang ebidensya, di ba? Walang ebidensya, at sinasabi niya na isang beses lang naman nabanggit ang pangalan niya doon sa Senate, di ba? At hindi pa nga ito na papatunayan ng tahasan dahil yung taong nagbanggit ay hindi na makita, di ba? Sabi niya, si Orly Gutesa, no? Isang beses lang nabanggit, ano po? So, maliwanag pa sa sikat ng araw, after 1 week lamang, ay may nakita ng ebidensya, di ba? Dahil baka masampahan na nga daw ng kaso. Sipin niyo yun. Sa tinagal-tagal na naitayo ang ICI, matapos din ang halos 3 buwan, matapos sabihin ng Pangulong Marcos sa Sona niyang mahiya namang tayo, ha? At sa tinatakbo ng investigasyon noon ni Senator Marcoleta, ay agad siyang pinalitan dahil papunta ito doon kay Saldico. Alam naman nila na pag napunta kay Saldico, ay malamang mapunta na doon sa boss niya. Papunta na rin doon, di ba? Sa kanyang speaker, di ba? Sino ba nagtalaga kay Saldico bilang chairman of Operations Committee? E di siyempre yung boss niya, si Speaker Martin Romualdez, di ba? At ang sabi pa nga, kung maalala niyo, sa linggo na rin po nakalilipas, na ang maaari lamang daw ikaso kay dating Speaker Martin Romualdez ay yung pong sinasabing para bagang kapabayaan lang, ano po, ha? Kumbaga, yun po yung sinasabing grave, no? Grave, grabe, di ba? G-R-A-V-E, di ba? Sa Tagalog, grabe, di ba? Grabe ang basa, ano po, nakapabayaan, labis na kapabayaan, ano? Negligence, di ba? Grave, inexcusable negligence daw ang maaari lang ikaso. Sabi ng kasalukuyang ombudsman, nakabrad sa fraternity ng dating speaker. Kabit-kabit, ano? Talaga nga naman, di ba? Kaya saan ka nakakita, no? After a week, eto na, natitingnan pa. At ang kanina nga, nagkaroon ng interview, ambos interview, no? Etong si Ombudsman Boying Remulla. At ang mga mamamahayag ngayon, kahit papaano, nakabibilib na rin, dahil nagtataka na rin sila na para bagang sa loob-loob nila, teka, pinaglalaroan niyo ba kami? Parang ganun ang dating. Kaya yung mga tanong po nila ngayon ay medyo kakaiba na, di po ba? Kaya tinatanong nila, dahil parang kailan lang, parang isang linggo pa lang, sinasabi niyo na wala kayong makitang kasong pwedeng ikaso kay dating Speaker Martin. In fact, sinasabi niyo pa nga na ang maaaring pagkukulang lang niya ay kapares lang ng Pangulo, na hindi niya alam na siya'y niloko na ng kanyang tao na si Saldico. So parang grave inexcusable negligence. Parang ganun, ano? Kasi parang ganun din po ang naratibo ngayon eh, na ang executive secretary ay sinibak, di po ba? At ang budget secretary nagbitiw dahil yun daw po ang nag-instruct kay Saldico. Ayon kay Saldico, ha? Ang nag-instruct daw ng insertion ng Pangulong Marcos di umano ay ang dating budget secretary amin na pangandaman, ano? At ang nag-facilitate nung pagtanggap naman nung kanilang tongpats ay yun daw po nasa opisina ng executive secretary. Ang apo pa ata, no? ng dating executive secretary Rivas Bersamin na si Adrian Bersamin, ano po, na PLO dyan sa kanyang opisina, di ba? At pati yung Trigib Olaybar, ano po, na sinasabing may meron pang armored van na minaneho silang dalawa, nagpalitan sila. Galing din ni Senator Lacson mag-narrate, ano po, na parang naroon siya talaga. At mapapansin niyo po, ang batay sa kanyang naratibo ay galing sa isang USEC Roberto Bernardo, tama, na siyang naghanda ng pera nga sa mga personalidad na ito. At may correction din si Saldico, kung maalala nyo, dun sa amount na sinasabi ni USEC Roberto Bernardo, di ba? Na hindi daw 52 million 'yon, kundi 52 billion, kundi mas malaki pa, parang 80 plus pa ata, di ba? So kinokorrect ngayon at sinasabi ngayon ni Senator Lacson, mali talaga si Saldico kasi ito lang ang sinasabi.
ni Yusek Roberto Bernardo, pati yung mga pangyayari kung saan dinala yung pera, kung paano.

ano, mas kapani-paniwala daw Yusek Bernardo kesa daw doon sa sinasabi ng Salvi ko. Teka lang. Eh kahit saan mo po dali na aspeto yan, yung common sense na tinatawag, ano po, mas saan ka maniniwala? Doon sa inutusan o doon sa nag-utos? Diba? Yung nag-utos, mas alam niya yung inutos niya. Kaya kung siya ngayon ay nagsasabi na na ako ay nagpadala ng ganitong halaga, eh yun talaga yung halaga na yan. Mas alam niya yun kasi siya nag-utos eh. Pati nga nag-instruct kung saan nilalagay na maleta. Kaya nga sabi nga po na abogado ni Juan, eh, ni Saldico, no? Na si Attorney Rondain sa isang panayam, sa isang istasyon, nagulat nga daw siya na yung pinakita sa kanya ng kanyang klienteng si Saldico na may mga, bukod sa mga litrato, ay may mga resibo talaga, papel na resibo na tinanggap yung pera, na kung sino man yung nagpalitan ng pera, nireceive niya yung pera. Eh naturalmente, kung si Saldico ay negosyante, kung negosyante ka, ituturing mo ito, isang transaksyon, gusto mong malinaw, di ba? Na paano ko masasabing nareceive mo yung pera kung di mo ipipirman yan? Di ba? Sino naman na mag-aakalang babaligtad si Saldico sa kanila? Di ba? Di naman din niya naisip nila yun eh, di ba? Kung pag-uusin, di ba? Sinigurado niya yung kanyang sarili na hindi ito, yung kumbaga, kung dadaan natin sa transaksyon ng palitan o bigayan, para bagang ayaw ko mapaghinalaan mo ko na kulang yung dinala sa iyo, kaya mabuting nandyan yung nakalagay yung halaga, pirmahan niyo yan. Kasi pag hindi pinirmahan niya nung tumanggap, eh baka pagdala sa iyo, kulang, di ba? At sabihin mo, ako kumuha niyan. Yun ang hirap sa mga illegal na gawain. Hindi po ba? Ano po? Di ba? Kasi pag dinala rin kulang na, ngayon, nasasabihin, hindi, kumpleto yan eh. Eh wala ka naman maipakitang kumpleto, tama? O sumautak si Saldico para hindi din siya mapaghinalaan kung sino man yung tumanggap ng pera, kay driver, kay kakambahay, kay office staff, o kung sino man yan, pinapirma niya para maliwanag na wala siyang pinuha dyan. Eh, nakapirma. Kung ano yung pinadala sa iyo, yun yun. Kaya kung negosyante ka, alam mo, ibig ko sabihin, para kwentas claras ikaw na malinaw, o ano ba naman pirmahan mo yan? Para lang malaman na yan talaga yung dineliver sa iyo. Diba? Ano po? At dyan na nga po yung sinasabi na sinisira sa testamento doon sa testimonya ni Saldico na kasi hindi ito under oath. E confession po yung ginawa niya. Masahol pa po yan sa testimonya. Yung ginawa po niya e confession. Nakapag-confession na po ba kayo sa simbahan Katoliko? Sa simbahan ng Katoliko, di po ba? Kayo ay may tinatawag na pangungumpisan o confession, di po ba? At papasok ka doon sa isang confessional booth, di ba? At itataas ang bintana ng pare at ikaw ay pagsisimulan na ano ba ang iyong mga kasalanan, di ba? Magsasabi ka, ano po? O pag nagsabi ka, o ito para ma-aton o mawala yung konsensya ng pag-iisip, magdasal ka kanya ng limang Ave Maria o limang Our Father, di ba? Mga ganon. O iyong confession na yan, yung iyong buong paniniwala, iyong kasalanan na iyong inilabas, no? Para malinis ang pag-iisip mo, pati konsensya mo, eh buong puso mong inalay. Wala pong dokumento doon ng pare para sabihin na pirmahan mo to at ipanonotaryo natin. Wala akong ganyan. Di po ba? Kasi ito, at ito eh, yung iba yung confession eh, yung pagko-confess of a crime that you had participated. Hindi po siya outsider dun sa krimen eh. Siya po ay direct participant, direct facilitator. In fact, yung hindi ma-question sa kanya doon sa appropriations na tinatawag dahil siya ang chairman ng appropriation, di ba? So hindi madali yung gagawin mo na magsisingit ka anya ng 100 billion at hindi mo i-appropriate kung saan-saan yan. Hindi mo pwedeng isang budget, isang project 100 billion, tama? At hindi pa pwedeng isang distrito lang yan, kahina-hinala, tama? Kaya i-spread out mo yan, no? At napakahirap gawin yan sa isang magaling na negosyanteng gagaya niya. Isalbi ko, ay pwede niyang gawin yun. Ano po? Kasi ito ang pera, i-appropriate mo, paghati-hatiin mo, no? At papasok siya sa isang napakalaking budget, trillion ng budget natin eh. Di po ba?
So pag naka-line item na yung sinasabing 100 billion, at kahit sabihin pa ang Pangulong Marcos ay nagbito ng higit 100 billion o 100 plus billion, at sasabihin ng mga kritiko na it doesn't make sense. Bakit siya magpapasok ng 100 billion para sa kanya, gayong nagkaroon siya ng pagbibito, o di kaya yung mga pondo na nariyan pero for later release ay kanyang pinigilan na mailabas? It doesn't make sense. Yan ang kanilang sabi, di ba? And paano it doesn't make sense? Akita niyo naman kung how bloated the budget is. Kung paano po lumoboy ang budget na yan. Ano po? At yung mga binito na talaga yan ay kapahagi ng unprogrammed allocation, wala po po talagang definite allocation ng unprogrammed funds. Kaya kahit ibito mo yun, bali wala siya. Numero lang yung nakita mong nawala. Eh yung 100 billion na may allocation, may katiyakan pondong paggagamitan ng pondo, kahit pa sabihin mong ghost yan, na nakalagay sa papel yan, meron, hanggat hindi na didiscovering ghost yan, hindi mo malalaman ghost yan. Di ba? Paano mo malalaman ghost yan na hindi mo naman na-discover? Di ba? So, ibig lamang sabihin, naka-line item siya, yung 100 billion, malinis, na may pera na inallocate na mapupunta ang mga proyekto. Pag nabuko mo lang, doon mo palang malalaman, ah, doon pala kinuha yung 20 billion, dito pala nilagay yung 30 billion, basta ang total niyan, 100 billion. Di ba? Kaya hindi yung katakataka yan. At para sabihin po ni Claire Castro na ay nilulubog lang ni Saldi kung sarili niya sa kumunoy ng kasinungalingan dahil yung inilabas niya kanyang mga litrato ng mga maleta, eh meron po yung petsa nakalagay doon. At doon sa litrato nakalagay yung petsa na ito ay mga deliveries noong 2024 pa. Eh nakalimutan ata ni si Claire Castro. Eh advance po na ibibigay. Kahit po ang pinatutungkulan ay 2025 budget, the mere fact na nandun na po sa NEP, pag naipasok sa NEP, kinukuha na po nila ang kanilang 10% commission doon sa mga contractor na sasali po. Ang ibig sabihin, i-advance na po nila yung mga commission. Kagaya ng mga nailahat na sa Senado, sa Kongreso, nila Henry Alcantara, Bryce Hernandez, at si JP Mendoza. Di po ba? Maging itong si Robert Bernardo, Yusek Robert Bernardo, di ba? Sabi niya, diniliver niya kanya kay Trigid Oliver. Advance payment po lahat yun. Katumbas ng kuwanan nila. Kaya nga po, ang paggawa nila ng NEP, nandun na nakapasok na. So sa President's Budget pa lamang, yung sinasabing National Expenditure Program, eh nandun na po yung mga alokasyon. Hindi lang malamang yan sa DPWH, maging sa iba't ibang departamento at ahensya ng ating pamahalaan. At pag yan ay sinubtotal mo, pag inad mo lahat yan, yan na po ang kabuuan budget ng isang taon sa susunod na taon. At naglalagay ka ng unprogrammed appropriation o unprogrammed funds na tinatawag para kung sakasakali sa darating na taon ay magkaroon, opo, ng hindi inaasahang pagkakagastahan, ay meron kang nakalagay dyan na pondo na maaari mong pagkagastahan. Kaya lang, saan kukunin? E di doon sa kikitain ng gobyerno sa taon na yan. At yung iba ay pwedeng utangin. Ano po? No? Yung kita ng mga GOCCs, no? Nag-iinay na nga po ang ilang mga business sector. Kasi yung pumpera sa PDIC, di ba? Philippine Depository Insurance Corporation. Kapag hindi isinoli doon yung 108 billion na kinuha sa kanila, eh mga ngani ang banking sector natin later on makakaapekto sa mga depositors. Dahil yan eh, parang insured guarantee. No? Hindi po yung kabahagi na kanilang savings sa pwede mong kunin. No? Kailangan maibalik mo yung kagaya ng pagbabalik ng pondo ng PhilHealth na kanila rin kinuha. Naalala niya? Kaya nga, sabi, yung baw sa PhilHealth, sinabi, ibabalik. Hindi pa talaga nababalik, technically. Isinama pa lang po yung halaga na yan sa pera ng budget ng 2026. Doon pa lang po siya maibabalik. No? And for the record,
itong 2025, wala po, zero po ang budget ng PhilHealth. No? Wala pong binigay na subsidy para po sa PhilHealth sa taong 2025. Di ba? Kaya kung makikita nyo, lahat po yan ay on record naman, may resibo, hindi po ito kasiraan, hindi po ito destabilisasyon. Ito po ay factual basis lamang po. Kaya yun po kanilang inililihis ang usapan patungkol dun sa, yun na nga, no, na ito'y maleta, ay una ay inililigtas lang ni Saldi ko ang kanyang sarili, hindi yun niya, napapatayin siya. At yun ang alam niya. Diba? At ayaw niyang dalin sa hukay nang siya lang itong mga bagay na ito. Matapos niya na, alam naman niya na ginagamit siya. Diba? Pero yun nga yung punto, nakinabang din siya dyan. No? Hindi naman maikakaila yan. Ano? Pero sa isang banda, yung pong punto na sinasabi niya na dinilibert niya, wala siyang nakuha ni magkano, di ba? Doon din, kine-question din yun. Niwala naman ako, nagpa-deliver ka ng pera na walang napunta sa iyo, di ba? E teka, baka hindi siya doon kumuha. Baka hindi siya doon kumita, hindi siya doon kumubra. Ibig sabihin, yung pag-deliver na yan, wala siyang kinuha dyan sa mga deliveries na yan dahil yung kanyang pakinabang ay hindi dyan. Hindi naman ibig sabihin wala siya na pinakinabangan, di ba? Dahil sino naman maniniwala na nagpagamit ka't lahat, wala kang napala, di ba? O, imposible. Alam din ni Saldi ko yun. Kaya lang doon sa kanyang paghahayag na yan, nakabahagi ng kanyang confession, alimbawa lamang, kung kanyang sinabi na 25 billion ano, out of 100 billion ay napunta, halimbawa sabi niya di umano sa pangulo, halimbawa, no, ay wala siya nakuha ron, eh bakit niya man niya kukunin, eh yun nga ang alokasyon para doon. O halimbawa, magkano yung alokasyon para mo di umano para kay Speaker Martin, halimbawa, eh kung sabihin man niya yung dineliver ko, yung pinadeliver ko sa kanya, wala akong kinuha ron ni Piso. Eh, totoo naman, dahil kanya yun eh, ba't siya kukuha ron? Tanungin mo ngayon siya, saan ka kumuha? Nalang pinag-uusapan dito yung mga kinuha nila eh, di ba? Eh, ikaw ano, kinuha mo? Saan mo kinuha? Eh, dito niya sasabihin, kasi kaplastika naman yun na, wala talaga nakuha rin, di ba? Walang maniniwala sa iyo eh, di po ba? Pero kung ang tinutukoy niya ay yung bahagi ng tao, bakit ka kukuha ng bahagi ng tao? Eh, kanya nga yun, di ba? Kaya hindi ho kasiraan o hindi ho yung mga sinasabi ng iba na kita mo, initsapwera niya yung sarili niya. Hindi niya initsapwera yung sarili niya. Dahil ang kanyang sinasabi ay ang kanyang pinatutungkulan na bahagi ng tao. Kaya yung bahagi ng tao, sinasabi niya, wala ako nakuha dyan. Kasi para sa kanya yan. Tama? Eh kasi pag dumating sa kanya yon, dumating doon sa taong pinatutungkulan yan, eh sasabi nung, diba? Yun ang ibig sabihin ng wala ako nakuha din ni Piso dyan. Kasi nga, usapang kanya yan. Yun ang ibig sabihin. Ano? Sa isang banda naman na bakit yung mga litrato ng maleta eh, 1 year later, ibig sabihin, 1 year late. Ha? January ng 2024, June ng 2024, December ng 2024, pero ang pinag-uusapan ay para sa 2025. Eh natural, ito ay advance. Kaya nga kahit sabihin mo pa na kailan lang ba nagsimula ang deliberasyon ng budget? Eh ang usapan nga po dito, isang taon na mamumuhunang ka. Kung ikaw ay contractor sa construction, contractor sa kung ano man, ano? Basta proyekto ng gobyerno, pag binigyan ka ng kasiguraduhan na sa iyo mapupunta to, kung willing ka na magluwal ng puhunan. Yun ang puhunan mo eh. Ano yun? Yung porsyento. Ngayon, pag ang kapalit lang niya, tiwala lang. Eh. Ang kapalit lang niyan ay preba. Pasok dun sa NEP. Kaya pag pinakitaan ka na ng NEP na, oh, ito yung project na yan, itong program na yan, ano? Ito yung ibibigay sa iyo, ito yung i-award sa iyo. Pag may NEP na, hihingi na siya ng 10% sa iyo. So ikaw ngayon, kasi hodang magbenta ka ng baka, kalabaw, lupain, magsanla ka na, para mag-raise yung money, ma-raise mo yung fund, ano po, in advance payment. And at the same time, yun ay pagpapakita mo rin ng goodwill kasi wala na ma-resibo yun, yung bibigay mong cash na yan. Naalala niyo yung kwento ni Congressman Leandro Libiste nung siya na ino-offeran
na dati naman daw yung pinalitan niya ay binibigyan ng ganitong bahagi. So ngayon, ikaw na ang bagong kongresista, ibibigay na namin sa iyo yung dati tinatanggap noon. So ito, para sa iyo talaga to. Kumbaga, naka-allocate na talaga para sa iyo yan. Diba? At ang kasiguraduhan niyan ay yung proyekto sa iyo, sa kanya mapupunta bilang contractor. Kaya nga willing sila mangutang sa banko o gumawa ng kaparaanan para maglabas ng pera. Kasi nando na sa NEP, may kasiguraduhan na, nakalagay na. Ngayon, pagka dumating ngayon doon at napakumasa na, naging batas na, opo, doon na. Pag nilagdaan na, lalagdaan na lang ng Pangulo yan, ano, magiging batas na, di ba? E pwede na niyang kunin yung kabahagi ng 15% para mabuo ang 25%. O kung 30% man yan, ay 20% pa yung kukunin. Advance lagi. Hindi ito kaliwaan. Hindi ito pag nag-deliver ka, bibigay sa'yo. Walang ganun. Kaya nga kakaiba ito eh. Ito yung tinatawag na willing victim ka. Kung ikaw man ay contractor, alam mong mali itong gagawin na ito. Pero kung hindi mo gagawin ito, may ibang contractor na papasok para kunin yan. Okay? So, masisilaw ka sa laki ng proyekto at programa, sa laki ng pera, billion-billion, dahil overpriced naman ang mga contract ng gobyerno eh. Diba? So kahit papaano, get rich quick scheme ang naiisip mo, yung madali ang pagyaman, mapapasok ka, dalang hinahanap mo, connection. Ito na connection, no? O tatanggihan mo ba ito? Diba? So kumbaga, pag dumating sa punto na yan, lahat sila kapit sa patalim ng kagahaman. Yung po yun. Kasi may tinatawag na kapit sa patalim nang wala ka na magawa sa hirap ng buhay, kapit sa patalim. Tama? Ito kapit sa patalim ng kagahaman. Kasi kung hindi ikaw ang kukuha nito, may ibang kukuha niyan. Ganun kasimple ang salita. Ang tanong, mapipigilan mo ba ito? Hindi. Bakit? Eh kagaya nun, di ba sabi ko nga po, ito umiiral, systemic nga eh. Systemic, pag sinabi systemic, sistema yan. Kaya kung mataas ang iyong pride at ayaw mong kunin yan, yung perang niya na dapat para sa iyo, mapupunta rin lang sa iba. Di ba? Ganun talaga yan. Ano po? Man din, maatim ba ng konsensya mo? Di ba? Kung hindi mo maatim ng konsensya mo, hindi ka papasok dyan. Hindi mo tatanggapin at hindi mo gagawin. Di ba? Kasi hodang wag na lang tayo kumuha ng proyekto dyan kasi mapapasok tayo sa isang usapin na hindi na natin maatrasan. At pag sumabog yan, ang kontratista mismo ang unang-una, ha? Sacrificial lamb. Di ba? Nakita nyo? Sila agad ang mga pinag-initan. Di ba? Ilang buwan pinakaiwas-iwasan yung mga taong maaaring may kinalaman dyan, ang ibig sabihin ay utak o mastermind, na hindi basta-basta kasi pwedeng gawin yan. Una, yung mga contractor na yan, alam naman nilang hindi tama, pero wala silang magagawa, kundi wala silang o kaya kukunin din lang ng iba o ng kanilang mga competitors, no? Aagawin din lang sa kanila yung project, di ba? Kaya sige na, di ba? Okay naman total ang mga nasa likuran naman niya, matataas na tao, di ba? So parang assured ka na rin, ano? Kaya hindi mo maiisip na darating sa isang punto na ito ay sasabog din. Diba? Kasi nakikita mo, sino ba mga nasa likod nito? Parang ganun. Pagka nalaman mo kung sino-sino yung mga yun, edi kampante ka rin na gumagawa. Ibig sabihin, lahat naman pala. Parang ganun. Lahat naman pala. Diba? Parang ganun. Kaya mapapasama ka na rin lang. Kaya lang, pag sumabog ito, ang unang target po rito ay ang mga contractors. Diba? Ang contractors, pwede pa rin po sila maging state witness. Kasi bakit? Sila yung nagtrabaho lang, ginawa lang nila yung mga proyekto. Tama? O ngayon, sabi ko nga nun, si Saldico, mas pwede pa maging state witness. Kasi siya ay chairman ng appropriation. Eh kung yung ibinibintang sa kanya ni Toby Tiangco, bigla na nga nagbago ng tono si Toby Tiangco, di ba? Kasi nung nagsalita si Saldico at idinawit na ng direkta itong si Pangulong Marcos na di umano, na nag-instruct, ha, di umano,
kay Secretary Pangandaman, nag-instruct na maglagay ng 100 billion, nagbago na ng tonus to, Bitianco. Diba? Nag-iba na. Dahil kinumpirma pa ni Saldi ko eh. Ayong kay Saldi ko, kinumpirma pa niya to kay Speaker Martin Romualdez, yung boss niya, diba? Na nagkausap na at sinabi niya maglagay na 100 billion. At anong sinagot ni Speaker? What the President wants, the President gets. Di ba ba? So sa ganong aspeto, naging complicit po sila pare-pareho. At dahil naging complicit sila, kasi lahat sila kompromisado. Lahat po sila may kinalaman. Yun po ang hindi maiaalis na malinaw na katotohanan. Kaya lang, como ang isang integral part na kagaya ni Saldi ko, na siyang chairman pa man din ng Appropriations Committee, for 3 years yan ha, sa Kongreso ng 19th o paglalagay ng mga appropriation sa bawat line item o project, definite po yun na nilagay. Ano po? At nandun pa nga ang pangalan niya doon sa unang expose ni Toby Tiangco. Tama? O ngayon, siya na bumaligtad ngayon at dahil nanganganib ang buhay niya, nagkaroon siya ngayon ng confession, iba yun. Dahil siya ang gumawa niyan direktamente, maliwanag na hindi naman niya ginawa yan sa sarili niya dahil nga iniuutos sa kanya ng nakatataas sa kanya, kaya niya ginawa. Diba? Sabi ko nga, kung kayo yung mga nagtatrabaho sa kumpanya, meron naman kayong hawak na mga handbook, tama? Mga rules and regulation ng company. Diba? Meron, di po ba? O teka lang, kung boss mo na yung nag-uutos sa'yo direkta, halimbawa lang, tatanggi ka ba? Boss mo yun. Diba? Kahit na alam mong mali, pero inuutos niya kasi. Huwag mo na ito ipasok, itong halaga na ito. Itong 100,000 na ito, huwag mo na i-input dyan. Di alam mong mali, accountant ka, limbawa. Basta huwag mo na ipasok yan. Okay? Boss mo yun eh. Diba? Kahit alam mo, sa rules and regulation ng kumpanya, teka parang may mali. Boss mo yun. Anong gagawin mo? Adi, hanapan mo na lang na expenses kung saan ginastos ng kumpanya. Lalabas din sa ledger, lalabas din sa book of accounts, tama? 100,000 ang equivalent. Accountant ka, di hanapan mo kung saan ginastos, pero wag mo na i-input dyan yung pera, akin na. Diba? Ganun lang. Ganun kasimple, di ba? At siya naman, no? Bilang, siyempre, boss mo yun, di po ba? Nagkaroon katuloy ng parang ramdam na baba favorite ako ni boss. Diba? Sipin mo sa dami ng accountant dito, ako inutusan. O pinagkakatiwalaan kasi kita eh. Ganyan. Susunod nun, eto na. Eto na 10,000 na mamili ka ng kung anong gusto mo. Ako boss, huwag na, hindi na kailangan. Hindi, okay lang yan sa akin to galing. Sa akin galing o dun sa 100,000. Binawasan niya ng 10, 90 yung napunta sa kanya. Diba? Sa unang bahagi, hindi mo alam o hindi mo iniisip na mali. Alam mong mali, pero hindi mo iisipin, teka, boss mo ito eh. Paano yun? Diba? Pag nandun ka at malalim na, saka kanino ka magsusumbong? Paniniwalaan ka ba nila? Lalabas to, ikaw unang tatanggalin ng boss. Diba? Gagawang ka pa niya ng, itong empleyado to. Diba? Gagawang ka pa niya ng istorya nun, tanggal ka sa trabaho eh. O kahit na nasa labas ka na ng trabaho mo, chismis mo siya, sabi mo, inutusan nga niya na kumangupit ng 100,000, noong isang linggo, 50,000, mga ganyan, ginawa ko, ganun-ganun. Sa palagay mo, pag kinwento mo yan sa iba, ikaw eh, sasabihin, believe sila sa'yo? Hindi. Maiinis sila sa'yo, dahil ngayon, sinipa ka sa trabaho, dahil sa pakiramdam mo, mabubuo na siya, ikaw ang unang nilaglag, tinanggal ka, ngayon, nagsasasalita ka dito, susumbong ka, anong gusto mo, maawa kami sa iyo? Pinamihasa mo yan. Diba? At nakinabang ka, inaabutan ka pala eh. Diba? Ngayon, tinanggal ka, tsaka ka nagre-reklamo, kasi tinanggal ka na eh. Diba? Magkakaroon pa ng duda, kaya ka nagre-reklamo, dahil tinanggal ka na sa trabaho. Dahil nung nandun ka, hindi ka magsalita eh. Di po ba? So, itong kaibahan, dito kay Saldi ko, credible, incredible witness siya talaga. Kaya doon sa press con kanina ni Boying Rimulya, ni Ombudsman Boying Rimulya, patungkol doon sa sinampanong umaga ng DPWH Secretary Vince Dison at ng member ng ICI ni si Babe Singson,
Eh sabi, matinatanong na ng mga mamahayag na iba na nga klase magtanong ngayon, ano? Na habi ko nga, ipakiramdam siguro nila, teka, para kami pinagluloloko, kahit noong isang linggo lang, noong isang linggo lang, parang wala silang makitang pwede ikaso kay Martin Romualdez. Dumating pa sa punto, nagbitaw pa ng salita ang ombudsman. Ay grave, inexcusable negligence. Tapos ngayon, meron na. Na lumabas na yung video ni Saldico, biglang meron na, may ebidensya na laban kay Speaker. At ngayon, anong sinagot niya kanina sa press con niya? Yung pong dahil siya ang Speaker at siya ang nagtalaga kay Saldico bilang chairman ng appropriations, yan, isang malaking ebidensya na. Noon pa po yan eh. Ba't noon din nyo nakita yan? Kung di pa nagsalita si Saldico doon sa kanyang video, hindi nyo kakasuhan pa rin si Martin Romualdez. Samantalang yun na nga, nagdudumilat na ebidensya na, teka, imposibleng walang kinalaman ang chairman ng appropriations maging ng speaker kung sakali man na yung pinakakorap na budget ay dumaan sa harapan nila parehas at ito ay napapirma nila sa Pangulo. At lalo na ang Pangulo na siyang huling pipirma at may kapangyarihan magbito niyan para ihinto o wag pabayaan makalusot yan. Dahil alam niya nga na, teka, malayo na to sa akin national expenditure program o malayo na sa akin NEP. Nandun sa kanyang kapangyarihan magbito, di ba? O hindi niyan mang ginawa. Nagpalabas lang na nagbito, pero hindi naman yun ang mga dapat na ibinito. Di po ba? Isang sarswelang palabas lang. Ngayon, sumabog na po ang lahat ng ito after 3 years, lumalabas, paano nga ba tayo umabot dito? At hindi na niya alam. Paano ba yan? Ano po? At ang dating pa, masyado kasi mabait, sabi ng best friend ng kanyang asawa. Love ya, at maging Senator Lacson. Dapat ihinto na daw yung puso sa Pangulong Marcos dahil masyado daw po siyang mabait. Teka, wala po sa bait ang pinag-uusapan ng isang liderato o ng isang pangulo. Ang pinag-uusapan po dito ay ang kanyang kakayanan, ang kanyang kapasidad na mamuno, na dalhin sa tamang direksyon ang bansa. Hindi nadadaan sa bait yan, di ba? Ang bait pwede masiraan ng bait eh, di ba? Bait din yun eh. Kaya nga hindi pwede na hindi pwedeng siya napaikutan lang ng kanya mga tao tulad ng gustong palabasin ni Senator Lacson. Di ba? Naalala ko tuloy yung interview niya nito si Pangulong Marcos. Yung isa sa mga vlog niya at siniwalat niya ron na baka magulat kayo o matakot kayo kung sasabihin kong paminsan-minsan ay nakakausap ko pa rin ang aking ama. O di ba? Sa kanakakita. At hindi lang siya, pati yung mga kaibigan niya, mga namatay na ha. Opo, at ang sabi nga niya, at sinasabi nila sa akin na mahirap, no? Bagay hirap na mag-isang pangulo. Sino ba nagsabing hindi mahirap? Lahat po ng trabaho, kahit sa ordinaryo manggagawa, mahirap po. Lahat ng trabaho may hirap. Apo, yung nga lang bumango ka sa umaga, napakahirap eh. Diba? Dahil may hinahabol kang oras, mamamasahe ka pa, matatrapik ka, darating ka sa trabaho mo na nasa oras dapat. Diba? Napakahirap. Diba? Doon pa lang eh. Kaya nga ito ay nakakasanayan. At dapat merong kang motivasyon. Bakit mo ba itong ginagawa? Lahat ng paghihirap na to, merong motivasyon at diyan papasok ang determinasyon mo para ka magtagumpay. Kaya bilang isang pangulo, lalo na ng isang bansa, hinahangad mo yan. Ang alam ko lang, pangulo na hindi hinangad yan ay ang Tatay Digong. Hanggang sa last minute, pinipilit pa rin ang taong bayan na tumakbo kang presidente. Mabuti na lang nag-file po ng kandidatura niya, no? Ang dating barangay chairman, ano po, na member ng PDP Laban, di po ba? Tapos last minute nag-substitute ang Pangulong Duterte, di ba? Kasi kung hindi, nalagpasan niya pati yung filing ng candidacy, hindi siya nagpoproklama, ayaw niya. Kahit sinong kumausap sa kanya, ayaw niya. Kasi sa simpleng salita, ayaw niyang mabigo. At naniniwala siya na ang panguluhan ay isang destiny. Kung yan ay para sa iyo, para sa iyo talaga yan. Ngayon, pag ito ay nasa iyo na, bibihirang pagkakataon,
isang termino lang na 6 na taon, eh kailangan pagbuhusan mo ng tamang pamamahala. Kasi yan mismo ang huhusga sa kasaysayan mo. Pag natapos mo ng yung termino, buhay ka pa o patay ka na, ang magsasalita ay inyong legasiya. At yung legasiya na yun ay hindi maiiwasan. Kasi yan ay iiwanan mo. Kaya naalala niyo dati kung patungkol sa korupsyon ng pinag-uusapan sa Talk to the People ng Tatay Digong, pinapangalanan niya noon, di ba? Mga ahensya, departamento ng kanyang pamahalaan noon, administrasyon niya, at kung sino-sino ang mga nanamantala. At kung anong dahilan. Ano? At sinasabi na niya, ito kinasuhan na sa ombudsman. Ito naman, na sinuspinde. Di ba? Sinasabi ni tatay. Bakit? Anong sabi niya? Kasi pag natapos na ako sa termino ko bilang pangulo, balang araw, hindi naman maaalala kung sino sa inyo ang mga nagsamantala eh. Ang sasabihin nila nung panahon ni Duterte, hindi naman sasabihin, si ganito, si ganyan na namantala, si ganito nang urap. Hindi eh. Ang sasabihin nung panahon ni Duterte, ganyan. Di ba? Kaya ayaw niya. Kaya ayaw niya. Kaya galit siya, di ba? Kaya ayaw niya. Kaya talagang sinusweto niya yung mga nasa ilalim ng kanyang panunungkulan na malaman niya na umaabuso sa kapangyarihan at ginagamit pa ang kanyang pangalan. Kaya nga sinasabi niya, wag na wag kumalaman na ginagamit ang pangalan niya. Tama? Kaya kung itong prinsipyo na ito, itong premise na ito, ang gagamitin sa Pangulong Marcos, hindi po ito applicable. Bakit? If for the past 3 years, over bloated budget po tayo, marami na ho nagsasabi, pero wala silang pakialam kasi sila nga po may power of the purse, ang Kongreso. At ang executive, ang Pangulo mismo, kahit na pa yung sarili niyang National Expenditure Program na binago, na nakita niyang binago, kagaya nun, ang subsidy ng PhilHealth, ginawang zero, na initially may nilagay siyang 70 plus billion na budget subsidy, ginawang zero, eh pinayaga naman niya. Di ba? Eh para kay pa, ikaw ang Pangulo. Alam mo, hindi pwedeng hindi lalagyan ng pondo yan dahil yan nasa batas ng Universal Healthcare Act. Di ba? Universal Healthcare Law na ang gobyerno ay obligadong magbigay ng subsidiya. Hindi dahil may pondo sila, eh wag na natin lagyan yan. Hindi ganun. Obligado kasi maraming non-members ng PhilHealth ang sinasubsidize ng gobyerno. Eh kung di mo lalaanan ng budget yan, sa kukuha ng pang-subsidy yan. Di ba? Kaya yan po ang kaiba. Hindi ko applicable. Kung yan ang dahilan ay napaikutan siya ng mga tao. Hindi. May mga nanubok na rin sa panahon ni Tatay Digong. Di ba? Pero mariin ang kanyang babala na hindi niyo pwedeng gamitin ang aking pangalan. Kaya kahit na mga kamag-anak niya, binigyan ng babala eh. Di ba? Mientras, halimbawa, gusto niyo pumasok sa kontrata ng gobyerno, wala na magpipigil sa inyo kung yan talaga ang inyong hanap buhay, kung yan ang inyong negosyo. Dumaan kayo sa proseso at huwag niyong dadaanin sa palakasan at babanggitin ang pangalan niya. Bakit? Dahil ang kanyang kahabilin, ang kanyang kariin-riin ng habilin, mientras banggitin ang pangalan niya, disqualified agad. Diba? Para si Senator Bongo rin. Mientras banggitin mo ay kaibigan ko si Senator Bongo, ganon, hindi ko kayo pwedeng sumali rito. Agad-agad. Disqualified. Alam mo, chewing ko si Duterte. Ganon, hindi ka pwedeng sumali rito. Mientras mo banggitin, lalong hindi ka papasasalihin sa mga bidding o anumang bagay. Kaya nga para bagang baligtad, ano? Imbis na mababanggit mo yung pangalan para ka mapalakas, hindi. Lalo ka tuloy na nawalan dahil nabanggit ko yung pangalan eh. Nalimbawa lamang po sa airport, ang Tatay Digong umuwi ng Davao, di ba? Doon siya ang pangulo natin. Eh mantaki mo dumadaan sa security check. Yung pang mga PSG niya ang nagsasabing hindi na kailangan dumaan dyan for security reason, eh hindi. Stray ng Tatay Digong. Talagang dadaan siya doon. Kasi hodang kung kailangan tanggalin sapatos, tatanggalin niya. Eh kung ikaw ordinaryong mamamayan, nakikita mo ang Pangulo ng Pilipinas, ganun ang ginagawa. Ikaw ba, hindi ka i-republic ang papasok doon para magpa-check? Hindi. Kasi kung siya nga, hindi na nga kailangan dumaan doon, dumadaan. Ikaw pa.
So malalo mo ngayon dadaanan. Ibig sabihin, yan ang perfect leadership by example. Kaya, saan ka pa man nakakita? Once in a lifetime, nagkaroon tayo ng isang ganitong Pangulo. And speaking of Pangulong Duterte, ilang oras na lamang ay magkakaroon po ng pagdinig dyan sa ICC. Ano po? At tatalakayin po dyan yung kanyang preliminary, yung kanyang tinatawag na interim release, no? Na dininay ng preliminary court. Pero ngayon, itatalakayin nito yung kanyang sa appeals court ng ICC at baka mapanood niya mamayang 10:30 ng gabi, no? Live daw po yan. Kaya sana pagdasal natin ano, na mabigyan ng tamang desisyon at payagan ng pansamantalang kalayaan ng ating Pangulong Duterte na kanyang interim release ay maigawad na. Total, may redacted country na. Meron ng aampun sa kanya. Yun ang mahalaga, yung country na sasalo. Di ba? At bago pa po tayo tuluyang maubusan ng oras, Biyernes ngayon, kaya binabati ko at maraming salamat po kay na Kuya Ramon Gear, ayan, sabi niya TGIF na agad, Sir Bernard at mga kakampi. Anyway, the drama begins starring Boying Remulla and Martin Romualdez as they file case kuno. Ayan, sabi niya. Samantala kay Ate Roxanne Costo, magandang gabi rin. Maraming salamat sa iyo. At sabi nga po niya, ni Ate Roxanne Costo, sa palasyo na nga papunta ang mga investigasyon. Ayan, kaabang-abang po yan. Ha? Abangan natin siya, tingnan natin. Si Ate Jennifer Revis, paano ba yan, Sir Bernard? Di po nila alam kung past tense at present tense. Kasi ngayon, ang palasyo ay intense sa pagpapaliwanag ng kung ano-ano. Remember Auntie Claire? Halos di makapag-explain ng maayos, yun ang feeling niya. Tense na, ayan na nga po. Salamat Ate Jennifer Revis. At syempre kay Kuya Leo Gutierrez, magandang gabi rin po sa iyo. TGIF din, happy weekend. At ayan, salamat din sa iyo ha. Kay Ate Steve Joanne, good evening kakampi, Sir Bernard. Happy weekend po, Sir Bernard. Happy weekend din. Salamat din sa iyong pag-aalala. No? Ako'y wala dito. Salamat po. Kay Ate Kimura Dolores, ganun din. Magandang gabi sa iyo at thank you rin. Thank you rin po. Salamat sa pag-aalala. At si kay Kuya Rick Orasyon, magandang gabi rin po sa iyo, Kuya Rick. At kay Kuya George Roval, magandang gabi rin. At kay Kuya Jaime Samoya Bernante, welcome to the show daw. Salamat sa iyo, Kuya Jaime Samoya Bernante. Kay Kuya Joe Guevara, ayan, welcome back. Sabi niya, we miss you too. Miss ko rin po kayo, sobra. Salamat, Kuya Joe Guevara. At sabi ulinik, Ate Kimura Dolores, layar po lahat ng pinagsasabi ni BBM. Gusto lang nilang pauwiin si Saldi ko para ipagurgur at si ko lang lahat ang may kasalanan. Ayan na nga. Salamat din, ha? Ate Kimura Dolores at kay Kuya Vicente Barnido Jr. Good day, Sir Bernard Tan, kakampi, more power. Malapit na kumanta ayan, ng My Way. And now the end is near. Ayan, opo, tama. Sabi naman ni Ate Kimura Dolores, sinahanap ka din po ni sinito. Joe Guevara, Sir Bernard. Oo nga eh. Salamat. Nabasa ko rin yun. Salamat sa inyo, Ate Kimura Dolores. Si Kuya Romeo B. Agpoon Jr. Good evening, Sir Bernard. Tanong lang, mababawi pa kaya ng taong bayan ang mga kinurakot ng mga kawatan at makakapal na mukha ng politiko? Yan ang malabong sagot, Kuya Romeo. Sa totoo lang, ano po, may kasaysayan na po tayo. Mga ninakaw po sa bayan na to, naibalik ba? Di ba? Kaya napakahirap po. Kaya ang pinakamaganda, mapanagot. Yun lang po ang atin, no? Mapanagot. Ayan. Salamat, Kuya Romeo B. Agpoon, ha? At si Ate Merdeke Coman ng Hong Kong, maraming salamat din sa iyo. Salamat din sa pag-aalala. Ate Dolores Patawaran, Ate, salamat po. At si kay Kuya Ramil Abrea, maraming salamat din. Magandang gabi sa iyo. Kay Kuya Edward Hukutan, maraming salamat din. Kay Ate Dolores Patawaran, ayan, maraming salamat. At kamusta po? Kamusta rin po kayo? Maayos naman po ako. Ingat po kayo lagi, ha? At maraming salamat po sa inyo lahat. Naubusan na po tayo ng oras. Kay bilis po talaga. Di bali po, makikita muli po tayo sa kaparehas na oras sa darating na Lunes, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Dito lamang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM.
Kung maaari lamang po ay pakilike, pakishare at pakisubscribe po sa aming Facebook account at sa aming YouTube channel. Hanapin lamang po ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Pakihit o pakipindot po ang notification bell para updated kayo sa mga totoo at mga tamang balita. Dito lang po sa inyong programa at syempre sa aming istasyon. Maraming salamat muli sa tiwala at suporta ninyo sa inyong kakampi. Happy weekend po muli sa inyo lahat at ingat po kayo over the weekend. At tulad po ng aking laging sinasabi at paalala, ang ating bayan po'y dumadaan sa samot-sari mga problema at mga pagsubok. Abay, wag na wag po tayong bibitiw o susuko. Bagkus tayo ay bungningning, bunggiting at buntapa na lumaban sa daan ng tunay na pagbabago. At magagawa lamang po natin yan kung tayo ay sabay-sabay na maninindigan sa ating mga prinsipyo at disposisyon. Labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Ako si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Dito sa kakampi, wala talagang kompromiso. Dala ko yung lumalaban para sa katotohanan, para sa katarungan, at para sa tama palagi. At yan ay tiyak na siguradong walang kompromiso. Dahil araw-araw akong lumalaban. Kaya laban tayo, mga kakampi. Laban sa tiwali. Every day, I fight. Kakampi! Kakampi! Kakampi!

0: Sabi ni Jesus, "E kayo, sino ako?" And then Peter took the stand. He said, "You are the Christ, the Son of the living God." Tapos all praise si Jesus sa kanya. Diba? Na sabi niya, sabi ni Jesus kay Peter, "Wow, hindi, walang tao nagsabi nito sa iyo, kundi ang Ama." Kaya nga, that actually, yung sinabi ni Peter, yan yung confession niya. Confession of faith. Kaya sabi ni Jesus, "Upon the, you are Peter, and upon this rock, I will build my church." Remember, di ba? So, napakaganda ng interaction nila doon. At ang ganda nga ng sharing namin din dito ni Tita Elvie last Sunday. Kasi talagang yung, ano doon, yung essential na yung faith ba ni Peter, ganun, no? Na kahit magkakasama na sila, matagal na sila, di ba? Narinig na nila si Jesus nagturo, nakita nila, nasaksihan nila yung mga himala na ginawa ng ating Panginoon, ganun.
1: Yung mga pagpapagaling.
0: Oo, pagpapagaling.
1: Yung pagpapadami ng tinapay.
0: Tinapay, oh, remember. Tapos nung nakalakad siya sa tubig, na akala niya ay, akala nila ay, ano, ghost. Pero sabi ni Peter, "Palakarin mo rin ako."
1: Oo. Diba? At lumakad
0: kung
1: nga
0: ikaw
1: siya.
0: Talaga yan, di ba? Sabi ni Peter. Ako natatawa kay Peter kasi very bold siya mag-challenge. Tapos yun nga, siya rin yung nagsabi na, "You are the Christ, the Son of the living God." So with all this background, ngayon basahin mo na, basa itong narinig natin gospel reading. Nung sinabi ni Jesus, kasi they are on their way na to Jerusalem, at sinabi nga ni Jesus kung ano mangyayari sa kanya sa Jerusalem. Diba?
1: Oo.
0: Parang sinasabi niya na maghihirap siya doon. Tapos yun nga, consequently, mapahihirapan siya, mamamatay siya. And on the third day, he will rise again. Uh-oh. Hindi matanggap ni Peter yun. Sabi ni Peter, "God forbid, Lord, no such thing shall ever happen to you." Diba?
1: Iyon talaga, so, yung talaga yung sudden reaction ng isang tao na nagmamahal sa isang tao.
0: Ayaw mo mapahamak.
1: Ayaw mo siyang masaktan, kumbaga. Pero it's a natural reaction. Pero ito talaga yung pagpapakita ng Panginoon na iba yung iniisip natin sa iniisip ng Panginoon.
0: Correct.
1: Iba yung will niya at saka iba yung will natin.
0: Oo. Kaya nga, yun, hindi kasi naintindihan ni Peter kung ano yung direction, ano yung kahulugan. Kasi you are the Christ, the Son of the living God. So yung the Christ, the Son of the living God.
1: Alam na niya na ano, siya mismo ang nag-reveal yung katotohanan na siya ang taga, siya ang Mesiyas.
0: Yeah, siya ang Messiah.
1: Siya ang tagapagligtas.
0: Yes. Pero yun, pero hindi niya maintindihan yung content, yung essence of being a Messiah.
1: Mm-mm.
0: Yun. Kasi nung sinabi na ni Jesus na Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer greatly. Ito kasi yung laman at kahulugan ng pagiging Christ na hindi maintindihan ni Peter.
1: Kasi during that time, what they are expecting of a Messiah is someone who will save them. Na parang sundalo na makikipaglaban. Parang isang politika na makikipaglaban ng
0: kontra sa mga Romano.
1: Kontra sa mga Romano. Na may lakas, kumbaga, na may kayabangan na yung bagang in a bloody way na siya revolution. Ay makapangyarihan.
0: It's just like a revolution na Jesus, they thought si Jesus ang mamumuno sa kanila, hahango sa kanila sa pagkaalipin sa mga Romano, palalayain sila kasi nga they were suffering a lot na, no? Pero yun ang hindi talaga maintindihan. Kaya ganito yung sinabi ni Peter. Si Peter ulit yung nag-review kay Jesus. Kaya

0: in response naman doon, sabi ni Jesus, get behind me, Satan. You are an obstacle to me because you are thinking not as God does, but as human beings too. So talagang hindi nagtutugma, hindi talagang natin maintindihan. At that time, talaga sina Peter and the rest ay hindi rin nila maubos, maisip na yung kanilang kinikilalang leader, yung sinusundan nila, ganun ang mararanasan pagdating sa Jerusalem.
1: Yeah. Because tayo kasi mga tao ay parang ang hinahanap natin lagi ay yung walang paghihirap.
0: Oo, ginhawa
1: lang. Yung ginhawa lamang, kumbaga.
0: Sarap ng buhay.
1: Oo, katulad kunwari yan, sarap ng buhay ngayon kasi patingin-tingin, walang trabaho, masaya tayo. Oo. Kasi umuulan, walang pasok. Yung mga masarap tumunganga, kumbaga. Kaya parang ganun. Ganun, tapos pero ina-expect natin na ang Mesiyas ay yun nga, isang makapangyarihan na physical, kumbaga. Pero hindi, meron siyang itinuturo dito na napakalalim, sapagkat yung dito pa lang alam na niya na siya ay maghihirap, siya ay mamamatay para sa atin, para sa pagliligtas niya sa atin. Pero and yet buong tapang na haharapin niya yon, ano? Mm-hmm. I will go to kung alam mo sa puso mo at sa isip mo na ang papasukin mo ay yun yung
0: hirap. Ba't ka pupunta pa?
1: Hindi ka na pupunta doon, di ba? Kasi we always look for comfort. Uh-huh. Yan, ano?
0: Kung sa atin the way we kung sa ating pamantayan, kung tayo ang titingin sa ganon, kung alam mo na palang maghihirap ka dyan sa Jerusalem, ba't ka pa pupunta?
1: Tama ka dun, Father. Pero iba, kasi mas nananaig yung kanyang mission.
0: Kasi tsaka yung reason why he came.
1: Yes, mas mananaig yung dahilan ng kanyang pakikiisa sa atin.
0: Oo.
1: Yung kanyang pagliligtas sa atin.
0: Yeah.
1: Mas nananaig yung kanyang pagmamahal sa atin. Talaga namang ganun, Father. Pagka talagang mahal na mahal mo yung tao at gusto mo siyang iligtas, kahit ano susuungin mo talaga.
0: Yeah, actually, yun yung sa panig ni Jesus, di ba?
1: Yes.
0: Oo. Si Peter din naman, andan dun siya sa pagmamahal niya kay Jesus.
1: Na ayaw niya din
0: masaktan.
1: In the same manner, na hindi din gusto rin ng Panginoon na tayo ay maligtas.
0: Oo.
1: Ngayon, si Peter naman, ang kanyang response, gusto niya rin iligtas ang Panginoon.
0: Oo, wag dumaan sa ganung hirap.
1: Oo, tama.
0: Oo, pero si Jesus kasi, mas mataas yung kanyang level ng motivation, ng intention niya, bakit siya kailangan pumunta doon.
1: Oo.
0: So, na parehong pagmamahal yan, sister, di ba?
1: Oo. Parehas na pagmamahal yung kanilang dahilan. Pero, si Jesus kasi ang iniisip niya, hindi lang yung mga kaibigan niya, kundi pangkalahatan.
0: Correct.
1: Yun yung pinakamaganda doon. Hindi lang yung kaibigan, hindi yung kanyang sarili, hindi siya confined sa iilan, kundi sa pangkalahatan. Grabe. Ganito
0: kaya, yun. Kaya yun ang nasabihan siya ni Jesus, get behind me, Satan. You are an obstacle to me. Obstacle kasi, kung paiirali ni Peter, totoo, mahal niya si Jesus, ayaw niya masaktan siya, pero hindi matutupad yung mission niya. Hindi matutupad yung pagliligtas, yung kaligtasan ng sangkatauhan na mas pangkalahatan. Kaya makikita natin dito yung talagang parehong pagmamahal ang kanilang pinagbabatayan ng sagot, no? Na response. Pero yun ang nangibabaw talaga dapat dito, yung kay Jesus, kasi pangkalahatan. Kaya ang second part, ito na yung na sinabi na yung teaching ng ating Panginoon na if you want to follow me, if you want to be my disciples,
1: oh, take up
0: your cross. Ito na yung cross. Ito na yung cross na tinutukoy ng ating Panginoon na kapag siya pumasok sa Jerusalem, magpapasan siya ng cross.
1: Oo. Ang kaya dito ko na-realize, Father, na ang kalooban ng Diyos ay laging mabuti. Pero hindi lahat ng mabuti ay kalooban ng Panginoon. Diba? Doon ko na-realize yun. Kasi mabuti din naman yung nasa sa isip ni Pedro na hindi ako papayag na mahirapan ka o saktan ka nila o mamatay ka. Mabuti yun. Pero hindi yun ang kalooban ng Panginoon. So, tama. Na kinakailangan talaga tayong matutong mag-discern, magnilay talaga kung ano yung kaloob, timbangin kung ano ang tama at kung ano ang kalooban ng Diyos. Kasi dito ko naisip na hindi lahat ng mabuti ay kalooban ng Panginoon. Uh-oh. Pero lahat ng kalooban niya ay mabuti.
0: Yes.
1: Ano?
0: Oo. Kasi titingnan mo palagi kung yung kabutihan ba ay para sa iilan lang o pangkalahatan.
1: Oo.
0: Kasi yun ang supreme salvation of soul, di ba?
1: Oo. Tapos Father, yung
0: pangkalahatan lagi.
1: Pangkalahatan. Pangkalahatan. Pero ito, anong tawag doon? Majority wins. Hindi rin kasi ako papayag doon sa majority. Kasi sabi, kumbaga sa ang talagang dapat i-please talaga natin ang Panginoon. Hindi yung tayo ang pinag-uusapan. Mm-hmm. Hindi lang yun. Pero dapat mahanapan natin yung mukha ng Panginoon sa bawat nilalang. Para sa ganun ay makita natin kung ano yung kalooban ng Diyos sa kapwa, sa sarili natin at sa buong sangkatauhan.
0: Sa buong sangkatauhan. Yan ang palaging diyan . Yan ang dapat natin na tinitingnan. Kasi, actually, totoo yun. Maganda yung punto na yun, sister. Na mabuti naman yung motivation ni Peter.
1: Kasi pagmamahal parehas
0: Ayaw niyang maghira. Imagine mo nga naman, nung sinabi na mag-suffer greatly tapos be killed. Kaya lang, yung third day, hindi na nila narinig siguro to be raised, no? Parang nasala na kasi doon sila sa suffering at saka sa killing.
1: Oo.
0: Doon sila nag-focus. Si Peter doon nag-focus.
1: And on the third day, hindi niya naisip.
0: Hindi na narinig. Hindi na nila narinig.
1: May kulang. Yun.
0: The third day.
1: Laging may kulang on the third day. I will be raised.
0: Hindi nila siguro narinig. Kaya, yun nga. God forbid, Lord, no such thing shall ever happen to you. Those words are actually, words of love.
1: Yeah.
0: Concern, care kay Jesus. Ayaw niya mangyari. Pero yan, napagsabihan siya ng ating Panginoon. Kasi, yung iniisip ng ating Panginoon naman doon ay, para naman sa, yung ang purpose ng ating Panginoon, syempre, ay ililigtas kung ano gawin niya, kung ano yung mission. Alam niya, kapag siya pumasok sa Jerusalem, tutuparin niya yung mission niya.
1: Oo.
0: Walang iba.
1: Kaya dapat kaya talagang Father, ngayon ko na-realize kung gaano kakulang din yung aking pananampalataya at yung aking pananalig sa Kanya. Kasi, kailangan talaga natin siyang makilala natin siya ng malalim.
0: Yeah.
1: Kasi napakalalim din ng kanyang pagmamahal sa atin. Grabe yung hindi ko matarok din. Kapag sa unang tingin talagang, kaya number one talaga yung ating pakikipagrelasyon sa Panginoon.
0: Yes.
1: Kasi hindi natin matatarok at hindi natin makikita ng hindi natin madidiscern, kumbaga hindi papasok sa isip natin kung ano ang kalooban niya. Kasi siya lamang dapat ang piniplease natin, hindi yung ating sarili.
0: So, itutuloy natin si Sir ang ating sharing mamaya sa ikalawang bahagi ng ating programa ng Power to Unite with Elvira dito po sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido.

0: You're listening to Power to Unite with Elvira Go. Heard Saturdays on DZRJ, 810 AM.
1: Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Nagbabalik po ang programa ng Power to Unite with Elvira dito po sa DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Kami rin po muli ang iyong lingkod, si Father Mike Garcia, at kasama ko po si Sister Beth Butay ng MCST. So, Ter, ituloy lang natin yung ating sharing kasi nga napakaganda ng nakikita natin dito yung interaction ni Jesus tsaka ni Peter. Talagang ang daming eksena sa gospel actually na ang nagpapalitan si Peter at saka si Jesus. Yeah.
2: Hindi siya yung sweet-sweet si hindi siya sweetie-sweetie pa si Peter. Pero hanga ka dun sa kanyang pagiging open kay Jesus. Pati na the way the way he speaks interact with Jesus ay napaka casual lang. Hindi man lang siya yung tipong mahiyain o di kaya.
1: Yung may authority hangapong tingnan natin, di ba?
2: Oo, talagang sinasabi niya. Tapos, di ba? Meron din siya jelling kay John, di ba? Paano naman siya? Ano mangyayari sa kanya? Di ba yung mga ganun? Ano? Meron siya mga ganun, nakakatuwa talaga si
1: San Pedro.
2: It's not of your business. Tapos, at saka tingnan mo kung paano in-scold naman ni Jesus siya. Uh-oh. Get behind me, Satan. Uh-oh. Tinawag ka, Satanas, tumigil ka nga. Parang uh-oh, ganun lang yung ibig sabihin nun, di ba? Tumigil ka. Kung siya ay balat sibuyas, ay hindi na rin lumapit. Yeah. Pero tignan mo yung kanya simplicity na kahit na papaano. Sometimes, really, makaka-experience din tayo ng mga ganito. Ay yung sometimes na-scold din tayo. Uh-oh. Nagkakamali tayo. O kaya mali yung pagkaintindi sa atin. And they are all part of Pero tignan mo, you are an obstacle to me. Sa kabila nun. Alam mo, kanina habang binabasa ko to, you are an obstacle to me.
1: Minsan
2: nagagawa ng ating mga namumuno sa atin yung mga ganyan, di ba? Na papagalitan tayo na nang walang kaabog-abog. But then, in some ways, ay ito rin yung kanilang pamamaraan pagpapaalala.
1: Sunod-sunod po ang alarm. Sunod-sunod ang alarm natin. Anyway, so sa ganitong mga panahon talaga tayo ay dapat laging alert, no? So makinig po tayo sa mga sa mga alarm na 'yan. So mag-ingat po at nasa tayo? Red?
2: Nasa red alert
1: ang Metro Manila. So anyway, magtiwala lang tayo, mag-ingat lang po tayo sa mga nasa labas. Ingat lang po, no? Tapos yung mga na may binabaha pa, no? Ang kalaban natin yung
2: yung
1: sakit sa mga nadulot nitong baha, no? So magpatingin agad. Sabi nga naman nung doktor magagamot naman pala yan. Kung sumulong ka sa baha, kay may sugat ka o wala, magbuti nang uminom ka ng para ma-protection, di ba? Para hindi.
2: May nakita akong gamot kanina para sa'yo.
1: Oo. Kasi ang sabi sa akin, kung susulong daw ako ng baha, awa ng Diyos, wala naman na kami dinaanan na baha. Pagbaba ko doon sa binabaan ko, wala naman baha. Kaya ganun. So anyway, ang second part, sister, paalala din sa atin, sa lahat na natin, sa tayong lahat na sinasabihan, whoever wishes to come after me must deny himself, self-denial. Take up his cross. Ito yung mga condition ng discipleship. Deny oneself, take up his cross, then follow me. Ito yung tatlong, pwede natin sabihin condition, no?
2: Cause Ito yung kabayaran ng pagsunod kay Jesus.
1: Pero ito rin yung kung gusto mong sumunod, ito yung dapat mong gawin.
2: Yes. Pero yun, tatandaan lang natin na yung cross natin din ang magdadala sa atin sa kaginawaan.
1: Oh. Yeah, actually.
2: Kasi pagkatapos ng malakas na ulan, pagkatapos ng mga bahang ito.
1: Oo. Pagkatapos ng unos, mayroong liwan, may ano, mayroong tubig, may sabi nga pagkatapos ng dilim, may liwanag. Hindi naman palagi tayo nasa kadiliman. Hindi naman tayo palaging maghihirap, no? Lagi naman may ginhawa. Ang cross, bahagi ng buhay. Hindi natin pwedeng sabihin na ano yan, parang anong tawag niyan, gawa-gawa. Pero minsan alam mo, may mga cross talaga na may mga cross talaga mahirap, mabigat, may mga cross na magaan. Tapos may depende rin yan sa nagdadala, di ba? May mga cross, may mga tao na sanay magdala ng cross.
2: Katulad nito lang, Father, di ba katatawag lang ng isang madre? Ng mga isang madre at mga katekista na stranded.
1: Oo.
2: Sa Tarlac na kung saan ay may naputol yatang
1: tulay
2: doon. Mm-hmm. At hindi nila alam kung saan sila
1: makikituloy.
2: Kaya nagtatatawag din tayo kung sino ang pwede nilang tuluyan doon. Ito ay bahagi ng ito'y discomfort. Mm-hmm. Mga discomfort natin. Yeah. Bahagi ito ng mga cross natin.
1: Yes.
2: At dahil
1: hindi lahat kasi kapag sumunod ka kay Kristo, hindi lahat convenience, no?
2: Yes.
1: Hindi lahat totoo comfort, yan. Hindi lahat convenience. And then we will really experience discomfort, we will experience mga, nako, kung alam lang ninyo, syempre mga dinadaanan ng mga taga-sunod ni Kristo. Pero yun nga, tayo sister, no? As religious, palagi natin sinasabi yan na alam natin yung dynamics ng pagsunod kay Kristo, di ba?
2: Oo.
1: Pero yun nga, yung ating pagiging ganon, pagiging religious, minsan, pag may lumalapit sa atin, naisishare natin sa kanila kung ano yung mga karanasan natin. So, palagi natin sinasabi, no? Itong ano na ito ng Panginoon na whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me.
2: When we deny ourselves, ibig sabihin, yung mga comfort natin ay lalayo tayo dyan. Kumbaga
1: itatabi.
2: Itatabi natin yung mga ayaw na ayaw natin. Talagang darating tayo sa ganung pagkakataon. Hindi lang denying means hindi mo na iisipin yung sarili mo, kundi iisipin mo yung kapwa mo.
1: Oo.
2: Yung bagang self-emptying talaga.
1: Self-emptying.
2: Alisin yung mga kayabangan, kayamanan. Alam mo, grabe yung cost of pagsunod. Ano? Ito yeah. yung kabayaran ng pag... Ito yung the cost of discipleship talaga ay matindi. Hindi mababayaran ng pera o hindi mababayaran ng kahit anong yaman, kumbaga. Yeah.
1: Sa simula pa lang ng pagtugon, ito is speaking as religious, as priest. Sa simula pa lang, meron ng mga ipadadalang mga pagsubok, no? Pag nag-iisip ka pa lang na tumugon, may mga ipapakita na sa iyo eh. Susubukan ka na eh.
2: Totoo yan, Father. Diba? I remember when nung ako'y sasabi kong papasok ako. Abay, kung kailan naman papasok ako, saka bibigyan ako ng scholarship, mga ganun. Minsan ay
1: i-distract ka, diba?
2: Oo, itataas ang pwesto mo.
1: I-increase na ng sweldo mo.
2: Oo, ganun. Tapos, magiging ano ka na, magiging ganito ka na, yung mga ganyan. Kung bakit dumadating sila sa mga panahon na kung kailan maiisip mo na na sundin ang Panginoon, ganun din yung pagbabago. Minsan kung kailan nagdesisyon ka na hindi ko na gagawin ito, hindi na ako magsisinungaling, hindi na ako gagawa pa ng ganito o ganyan. Yung lahat ng mga ginawa kong hindi mabuti ay hindi ko na gagawin. Saka naman talagang humaharap sa iyo, 'di ba? At marami ang nagsasabi ng ganito, mahirap. Ang madali lang 'yun sabihin yung time na biglangan nagbago at nagdesisyon. Pero ang pinakamahirap sa lahat ay is to remain faithful to your decision. Mm. Yung bagang...
1: Yun yung ibig sabihin ng to die to oneself.
2: Oo. Kasi totally talaga...
1: Isiset aside mo yun.
2: Papatayin mo yung... anong tawag doon? Unlearn what you have learned. Talagang you empty totally. Pakawalan mo lahat. Yung lahat ng mga desire mo, yung sarili mong kagustuhan.
1: Uh-huh.
2: Para sa ganun ay mabuhay ang Diyos sa iyong pagkatao.
1: Yeah. Yung pagpasok mo sa formation, actually that is a process of dying. Di ba?
2: Oo.
1: That's a process of dying when you enter into formation. That is actually a process of dying and rebirthing.
2: Mm-mm. And you do not die by yourself alone, kundi kasama ka. Eh, yun talaga. Ito rin yung sinodality.
1: Oo,
2: na you mo. Cannot do anything by yourself lang, kundi kailangan mo pa rin ng kapwa at kailangan higit kailangan mo ang Panginoon.
1: Yeah. Imaginein mo yung mga ganyan. Kaya, sinasabi ng ating Panginoon. Well, there is always a reward after that, but we always have to prepare ourselves for the worst.
2: Yeah.
1: Kasi nga hindi madali ang pagsunod. Pero there is always grace.
2: At saka yung mga hirap, sana lang makita natin ang mga ito na oportunidad.
1: Oo.
2: Para sa isang mas magandang bukas.
1: Yes.
2: Diba?
1: Tsaka the meaning of life.
2: Oo.
1: A deeper meaning of life awaits.
2: Oo.
1: Diba? Dito nga sabi ng ating Panginoon, for whoever wishes to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will find it.
2: Mm-mm.
1: So the fullness of life, no?
2: Oo.
1: Kaya minsan, may alam ko na kung may mga kakilala kayong sumunod kay Kristo, literally, naging mga religious, mga naging pare, para nakikita ninyo ang sarap-sarap maging katulad nila kasi ang saya-saya ng mga buhay, no? Pero may mga dinadaanan din po yan ng mga, katulad sa amin ni sister, may mga dinadaanan din kaming mga unos, mga bagyo, mga pagsubok. Pero we manage to survive because of our what? Yung faith namin at yung paniniwala namin na kasama namin lagi si Kristo. Yun naman ang pangako niya.
2: Oh.
1: Actually, si Jesus, hindi siya nangako ng bed of roses. Diba?
2: Oh.
1: I did not promise a life that is stress-free or what. No? Ang pangako niya, kasama ninyo ako.
2: Yes. Totoo.
1: Hindi siya nangako na, hindi ako nangako na hindi kayo magpapasa ng cross, hindi kayo maghihirap. Dito pa nga lang, sinabi niya, you deny yourself, take up your cross, no? So kapag sumunod tayo sa kanya, that's really part of it. Pero yun lang ang talagang pangahawakan natin, na sa pagpasa natin ng cross, pagpasok natin doon sa mga sakripisyo na yan, hindi tayo nag-iisa.
2: Totoo yan,
1: Father. Kasama natin siya.
2: Kasi
1: kung, yun ang grasya.
2: Oo. Kasi pag di mo inisip, hindi ka naniniwala na kasama mo siya, hindi mo yan kakayanin.
1: Oo. Kung tayo lang, mag-isa, o hindi natin kaya. Yun ang maganda talaga doon.
2: Oo. We need God.
1: Mm-hmm.
2: And we need to seek that face, the face of God in everything.
1: Mm-hmm.
2: hanapin natin yung mukha ng Diyos sa ating mga galaw, sa ating pagkatao, at hanapan din natin yung mukha ng Panginoon sa mga kapwa natin. Yeah. At lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, ang saya, ano, kasi bahagi siya ng ating kasaysayan. Kahit anong gawin natin, bahagi pa rin siya ng ating istorya. Istorya sa buhay, kumbaga, ano?
1: Yes. May mga occasions talaga minsan na nare-realize din natin, sister, na sa isinasadyos ko. Di ba? Yeah. Remember? Kumbaga, we place ourselves in the loving hands of God. Pero hindi nangangahulugan na hindi natin kaya. Kaya natin, pero pag sinabi natin na ini-entrust natin sa Kanya, siguro in our own way of trusting God, na alam natin na mas makakaya natin kapag isinasadyos natin.
2: Totoo yan.
1: Mas magkakaroon tayo ng kampante tayo. Kasi nalalaman mo yung let go and let God.
2: Oo.
1: Kasi may mga occasions na ganyan eh.
2: Totoo yan, Father. Kasi our ways and His ways, yung kanyang pamamaraan ay mas greater kaysa sa ating...
1: Oo, totoo.
2: Kaysa sa atin. Kasi kahit na tignan mo, kahit na yung mga sa palagay natin ay pangit na mayroon tayo, ay...
1: Sa kanya?
2: Oo. Nagagawa niya ng ano?
1: Paraan.
2: Oo, kahit yung baho-baho ay na-straighten niya yung...
1: Yeah.
2: Na-i-straight niya yung ating daan.
1: Yes.
2: Kaya kung tayo lamang ay manahimik, magandang pagkakataon ito kasi may bagyo, wala tayong ginagawa. O tapos, kung may mga pagkakataon yung pananahimik natin at muli nating examinin yung buhay natin, makikita talaga natin na kahit na minsan hindi humiwalay ang Panginoon, nararian lang siya. Dahil mahal niya tayo, pinapaubayan niya na gawin natin yung inahayaan niya tayo yung magdesisyon dahil ayaw niya tayong pahirapan, kumbaga. Pero kahit na balibalik ta rin man ay ang daan ay pilit pa rin, kahit umiikot tayo, kahit lumalayo-layo pa tayo, pahaba ng pahaba yung ating buhay, pahaba-haba yung lakad natin, pero sa bandang huli, doon pa rin ang ating pupuntahan.
1: Oo, bagsak.
2: Baka babagsak.
1: Kasi alam mo, minsan sa buhay natin, may mga pagkakataon na yung pag matindi na natin pinag-isipan, planado na natin, pero parang hindi pa rin tayo kontento doon sa ginawa natin. Kaya minsan ako personally, nasasabi ko, Lord, paki-take over na, hindi ko na ito kaya.
2: Minsan ganyan din ako.
1: Oo.
2: Parang, sige na lang, gamitin mo na lang ako. Gamitin mo na lang yung mga kamay ko, yung aking pagkatao para maisakatuparan yung gusto mo.
1: Yeah.
2: Di ba ganun?
1: Yun lang ang dyan eh. Kaya tayo minsan, yung bang magparaya and we let God, yung siya lang magmaniobra, ang tawag niya?
2: Oo.
1: Siya lang gumalaw.
2: Gusto ko yun, Father, yung sabi mo na magparaya.
1: Magparaya.
2: Yun lang naman ang ambag natin sa Panginoon. Eh.
1: Oo.
2: Yung pagpaparaya natin at pagpapaubaya ng ating sarili na gamitin niya. Hindi naman tayo kailangan mag-effort ng todo-todo, kumbaga.
1: Ng extraordinary.
2: Yung pagpapaubaya lang at pagpaparaya.
1: Pero dapat bukas tayo sa ganun.
2: Oo.
1: At ma-acknowledge natin din yung ating limitasyon, and we have to recognize na hindi yung mas powerful kasi ang Diyos eh. Tsaka alam mo, alam lang Diyos kung ano ang mas talaga mabuti.
2: Oo. Yan diba? Na yung giving. Yan na yung self-giving.
1: Oo.
2: In love. Wow.
1: Yes.
2: Diba? Self-giving in love. In love for the Lord.
1: Yeah. Pero kasi minsan may mga tao na para bagang ano ko ito, kakayanin ko ito, ganyan-ganyan, no? Para bagang nasa denial stage na hindi ko pa kailangan si God, si Lord. Hindi. From the very start, sabi nga, from the very start, kung meron kang dinadaanan, you already have to involve God. And you have to pray before. Hindi after, hindi during the sacrifice or the carrying of the cross na. From the start na meron kang dinadaanan, alalahanin mo, merong Diyos na nandyan na makakasama mo.
2: Mas nakakaano nga eh, mas nakakatakot nga Father yung ismut na ismut ng buhay mo. Eh.
1: Ay, yeah.
2: Kasi pagka yung
1: pabanjing-banjing
2: ka lang, tapos parang walang problema.
1: Uh-oh.
2: Mas may problema yun eh.
1: Uh-oh.
2: Mas kaya minsan sabi ko, may problema ka ba? Pagka sinasabi, marami. Kasi mas problema pag walang problema. Ganon. Kasi parang kampante ka sa buhay mo. At minsan magugulat ka na lang ay, bakit hindi ko nagawa? Alam mo yung mga ganon? Ano? Yung ganon. Kaya kapag ka may problema tayo, masaya kasi binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon para may effort.
1: Mm-mm. Yun yung mga occasions minsan talaga na parang nanggigising si Lord, no?
2: Oo.
1: Nanggigising siya. Pero wag nating hintayin na ganun, umabot tayo sa ganung punto. Siguro yung ano nga dito, yung constant awareness na kahit pa napakakalmante ng dagat ng buhay natin o maalon man or what, lahat ng panahon, lahat ng oras, we always have to be aware of God's presence. Kasi yun naman ang ating dapat na palaging, ano tayo dyan, dapat consistent tayo. Kasi nga, hindi natin alam minsan na may mga bagay-bagay. Kahit tao, may biglang darating sa'yo, no? Na lalapit at may hihingi ng tulong or what, no? So katulad nung nangyari sa Nepal, parang nabulaga lahat, di ba?
2: Oo.
1: Na walang, hindi umuulan. Pero bakit nagkaroon ng flash flood, no? So iba, mayroon ng paliwanag silang inilabas. Kaya nobody knows talaga. But I think this is also one of the, ano, ng pag-init ng ating kapaligiran. No?
2: Oo. Tsaka, ang mga nangyayari sa atin ngayon, Father, ay mga paalala lamang na mayroong Diyos na mas higit kaysa sa atin. Kasi minsan akala natin lahat ay may dahilan. Pero ang totoo niyan ay talagang lahat ay may dahilan.
1: Oo.
2: Pero lahat. Hindi lahat ng dahilan ay hindi alam natin. Kundi may mga dahilan na Panginoon lamang ang nakakaalam. Sapagkat siya nga yung ano eh, may akda ng ating buhay, kumbaga.
1: Yes.
2: Kaya kung ano man ang pinagdadaanan natin, ang ano talaga, no? Cause of discipleship, yung anong tawag, halaga ng pagsunod sa ating Panginoon ay magdadala sa atin sa tunay na kapayapaan at kaligayahan. Pero kailangan mo talagang pagdaanan kung ano ang kanyang pinagdaanan.
1: Oo.
2: Yun ang matindi dito, yung pagtanggi sa sarili.
1: Pagpasan ng krus,
2: ang mga krus natin ay maaaring ang ating mga kasama sa bahay.
1: Yeah.
2: Maaari din naman ang ating mga trabaho.
1: Katrabaho.
2: Maaari din naman ang mga nangyayari sa panahon ngayon, katulad ng
1: mga baha.
2: Mga discomfort natin katulad ng baha, ng pag-ulan, at hindi natutuyo yung mga damit. Kumbaga, yun eh, ito yung mga, yun ang mga cross na mga dinadala natin sa araw-araw. Yung mga maliliit na cross ay yung mga kakulangan sa ating tahanan, kumbaga. Yung hindi natin nagugustuhan ng mga pagkain, baka sa ngayon eh pagkakataon para itanggi yung ating sariling mga kagustuhan para sa ganun ay mga kaunting sakripisyo, maliliit na sakripisyo, pero ito ay hialay natin na sa Panginoon na siya sanang makakapagpangiti sa kanya at makakapagbigay ligaya, di ba, sa ating minamahal na Panginoon.
1: Oo. So anyway, ang bilis ng oras, itutuloy po namin ang aming bahaginan sa mamaya pagbalik ng programa ng Power to Unite with Elvira dito po sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido.

0: Oo.
1: Diba?
0: And you can, anata, hindi mo rin mapapapasukan Diyos kung punong-puno ka.
1: Yeah.
0: Kaya,
1: that you have to empty yourself.
0: Kaya kailangan talagang mawala.
1: Self-empty.
0: Oo. We have to lose everything so that God can enter into our life. Ganun yun eh. Ganun yun.
1: Yung ano kasi ng buhay na i-equate lagi ng mga tao na kung gusto mo masaya, di ba?
0: Magtrabaho ka.
1: Oo, magpakayaman ka. Mag-acquire ka ng mga ganito, ganyan.
0: Tama naman na magtrabaho ka kasi bahagi ng iyong pagkatao yun. Na bahagi ng ating pagiging dignidad natin ang magtrabaho. Pero hindi ibig sabihin na magtrabaho tayo ng just lang ba, kumbaga. Mm-hmm. Hindi yung marami tayong aapakan para lamang makalamang.
1: Yes.
0: Kundi,
1: at umangat.
0: Oo, at umangat. Kundi, gagawin natin ang lahat, ibibigay lahat natin ang paglilingkod sa ating kapwa. Sana makita natin ang paglilingkod natin sa ating kapwa ay siya rin paglilingkod natin sa ating Panginoon.
1: Oo.
0: Yung ganun, para sa ganun ay walang space para makalamang tayo o walang space para tignan natin ang ating kapwa na ano, maliitin natin ang iba para itaas ang ating sarili. Mm-hmm. Kumbaga, mas maganda na ang Panginoon muna bago ang lahat.
1: Uh-huh.
0: Yung baga, na sana yung lahat ng mga ginagawa natin, lahat ng mga plano natin, lahat ng mga choices natin, Father, ay siya sana magdadala sa atin ng masigit na malalim at mas masayang pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon.
1: Mm-hmm.
0: No?
1: So, tama yan, sister, na ano mo. Kaya nga, dapat tayo, una, yung ating awareness na lahat naman ang ginagawa natin para sa kabutihan natin, that's okay. That is okay. But not to the point na lagi natin iisipin yung, kaya nga, yung selfishness, yung greediness, yung parang wala nang, para lang tayo ay makaiwas sa ganito, ganitong gagawin. Hindi tama yung ganyan eh. Kaya nga, ma-okay naman pong magtiyaga, pero wag lang natin kakalimutan na meron din tayo mga dapat gawin para sa iba.
0: Tama.
1: Diba?
0: Lalong-lalo na ngayon, Father, maraming mga pamilya naghihiwalay, maraming mga pamilya ang hindi nagkakaintindihan dahil lamang sa yung mga pangangailangan na minsan nagiging sakim tayo sa isa't isa, ganon. Pero hindi sana tayo nagbibilangan ng mga bagay-bagay, kundi sa halip ay ang binibilang natin ay yung paglilingkod. Uh-huh. Sa ating kapwa, hindi yung bibilangin natin ng walang hinihintay na kapalit.
1: Mm-hmm. Yan ang love and service.
0: Nang walang hinihintay na, walang mga, minsan kasi nagiging sagabal pa rin sa atin, minsan yung, tutulungan ko siya kung,
1: yeah, kung,
0: may mga kondisyon.
1: Yeah.
0: Ang pagmamahal kahit kailan ay
1: walang kondisyon.
0: Minahal tayo ng Diyos, binigyan niya tayo ng buhay. Wala siyang dahilan para bigyan niya tayo ng buhay. Pero binigyan niya tayo ng buhay. Binigyan niya tayo ng mga gratia, ng mga kayamanan, ng mga magandang buhay, at binigyan niya tayo ng lakas ng walang kondisyon.
1: Mm-hmm.
0: Walang kondisyon, kundi nagbigay siya dahil mahal niya tayo. Simple lang na ganun. Hindi dahil walang-wala tayo, kaya tayo binibigyan, kundi dahil mahal niya tayo. Hindi rin dahil marami tayo, kaya yun din ang dahilan na sasabihin natin na dahil sa ating lakas, dahil sa ating kagalingan, dahil sa ating kaya tayo nagkakaroon ng mga ganito. Oo, pero tatandaan din natin na ang lahat ng lakas, lahat ng kagalingan, at kung anumang meron tayo ay galing pa rin sa Diyos. Uh-huh. Yun po yung napakaganda na isipin natin.
1: Yeah.
0: Na kasi pag nawala yung Diyos sa ating isip, na akala natin tayo lang ang may kakayanan at lahat ng dahil ang lahat ng bagay ay dahil sa sarili nating

0: kasaysayanan, doon tayo mapapahiwalay sa ating Panginoon.
1: Sa Kanya.
0: At doon tayo mawawala sa landas na landas ng Panginoon, landas ng kabanalan, landas na patungo sa tunay na kaligayahan at tunay na buhay.
1: Oh, kaya itong gospel reading para bukas, no, very as usual, palagi naman merong hamon, may kalakip na hamon. Very timely din ito. Kasi nga katulad niyan, itong last part na challenge ng ating Panginoon, what profit would there be for one? Talagang dapat pagnilayan natin ito eh. Lalo na sa mga kapatid natin na nakikita natin yung hirap na dinaranas ngayon ng mga kapatid natin, lalo na yung mga binabaha. Million, billion, billion na ang perang na ilalabas ng ating pamahalaan, pero wala pa rin kasi nga nauwi sa kawalan.
0: Oo.
1: So may mga kapatid tayo nag-i-enjoy ng kanilang buhay, pero anong klaseng buhay ang kanilang nakamit, no? Sa kanilang ginawang hindi ka nais-nais, ano yung gantimpala? So, in the long run, talagang wala silang peace of mind.
0: Totoo po yan.
1: In the long run, wala silang katahimikan, wala silang kapayapaan, wala silang masasabi natin na walang happiness, no? So hindi talaga sukatan ng kasiyahan, ng kapayapaan, katahimikan ng buhay ang mayroon na hindi nakuha sa hindi magandang paraan. Kaya sana ito ay maging aral sa atin, no? Pag inilaya natin, hindi, wag natin takasan itong mga krus na dapat natin pasanin, kasi unang-una sabi nga, 'di ba, hindi naman 'yan ibibigay sa inyo Lord kung hindi mo 'yan kaya, 'di ba?
0: Oo.
1: Alam niya kasi na kapag 'yan binigay sa atin, katuwang tayo sa pagpasan. Kaya hindi natin dapat ito takasan. No, kaya 'yung mga sakripisyong mga nararanasan natin sa buhay, pagkalakip yan ng pagsunod natin. Pero in the long run, masaya tayo, merong sense of fulfillment, meron tayong peace of mind. Kasi ginagawa natin kung ano yung nararapat, ginagawa natin yung tama, yung kalooban niya. So lagi natin yan tatandaan. May mga bagay-bagay na mabilis, no? Kung gusto natin ng mabilisan.
0: Oo, totoo. Meron din bagay na mahihirapan tayo. Pero sana magandang i-offer itong mga ito. Magandang ialay natin sa Panginoon yung ating mga dinadala. Kung tayo ay may sakit, ay tatanda natin na walang ibang makakapagpagaling, kundi ang Panginoon natin na nagpapagaling. Ialay natin ito sa Kanya at ito ay lahat ng ating mga struggle sa buhay, lahat na, kahit na ang buhay natin ay ialay natin sa Kanya, na sana mag-transform ito na magiging ito'y bunga ng pagmamahal. Mag-transform ito na itong mga hirap na dinaranas natin ay bahagi, ibinabaha, kumbaga sana kasama natin ang Diyos na sa pamamagitan ng mga hirap na dinaranas natin, na pinagdadaanan natin, ito ay magiging pagmamahal na iniaalay natin para sa ikaliligtas at ikagiginhawa ng iba.
1: Yeah. Oo. So, siguro para sa aking, bago tayo matapos, sister, no, yung mga cross, yung mga suffering na nararanasan natin, ito po ay hindi pagpapahirap sa atin.
0: Oh.
1: Or hindi ito parusa, no?
0: Hindi
1: ito parusa. Ito ay bahagi ng buhay, at pero yun nga, ang kanyang pangako naman ay kasasamahan tayo niya, no? Kaya siguro ako nga minsan ang dasal ko, Lord, alam ko naman na nakatuwang kita. Pero wag ang hinihingi ko palagi yung grasya na makaya ko. Yan.
0: Oo, tama kasi.
1: Yung grasya na makaya ko, mapasan ko ito. Hindi ko sinihingi na alisin mo ito.
0: Kundi makayanan.
1: Makayanan ko. Yun ang aking palaging dinadasal. Kaya siguro maganda rin na no, bukas pag nagsimba tayo, marami tayong suliranin, marami tayong mga hinaharap na mga pagsubok ngayon, maraming mga cross na tayong pinapasan, iba-ibang uri ng cross ang pinapasan natin. No? So hilingin natin sa Kanya ang biyaya na maging matapang tayo sa pagpasan na ito at palagi natin tatandaan na kasama natin Siya. Hindi tayo kailanman pinababayaan. Sa pagpasa natin, maging bukas tayo, sister, di ba?
0: Yeah.
1: Maging bukas na kung ano man yung plano ng Diyos para sa atin, matanggap natin ito. Kasi huwag natin pairalin yung sarili nating plano. We have to let go and let God. Kasi ang Diyos talaga, mas alam niya kung ano yung makakabuti sa atin, ano yung para sa atin. At sabi nga, kapag yan ay ang plano ng Diyos, laging plano ng kabutihan para sa atin. Hindi sa ikasasama natin. Di ba?
0: Opo. Tama po 'yun, Father. Napakaganda nga, Father, yung ano eh, yung mapag-usapan yung mga ganyan kasi maraaram kong maraming mga may sakit na nakikinig sa atin ngayon, lalong-lalo na yung nanay ko na nakahiga-higa. Kumbaga, nakaratay siya ngayon. Kumbaga, dahil hindi siya makatayo. Magandang ialay itong mga itong mga hirap na ito.
1: Mga
0: para
1: suffering,
0: suffering na to. Kasi habang iniaalay natin ito, marami naman ang natutuwa. Dahil yung pain natin, yung mga hirap natin, ay nagiging pagmamahal para sa iba.
1: Yeah.
0: Kung ito ay iniaalay natin ng masaya nating tinatanggap kung anong pinagdadaanan natin.
1: Uh-oh.
0: Dahil pinagdaanan din ito pakikiisa kay Jesus na nagligtas sa atin.
1: Yeah. Oh, tandaan po natin, no? Yung daan ng kaligtasan na naranasan natin, natanggap natin mula sa ating Panginoon sa pamamagitan ng cross. Kaya sabi niya, kung gusto mong sumunod sa akin, take up your cross. No?
0: Yes.
1: Take up your cross. Deny yourself, take up your cross and follow me. So sana, magkaroon tayo ng lakas palagi ng kalooban, lakas at katatagan, tapang upang makaya natin lahat ang mga suliranin at mga pasanin sa buhay. At palagi po natin tatandaan, ang Diyos ay laging kasama natin sa paglakbay sa buhay na ito. So sana po ay nakapagbigay kami ng konting mga reflections. At bukas magsimba po kayo at maririnig pa ninyo ang marami pang mga pagninilay tungkol sa gospel reading na ito. So hanggang po sa muli na susunod na linggo, at abangan niyo po ang programa ng Power to Unite with Elvira dito po sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido.

0: mas yepa. Diba? Lumang-lumang-lumang kanta. Diba? Pero yung mga lumang awitin, masaya din pakinggan. Tanuin mo si ano, si Grandpa kung ano, kung naalala niya yung song na yun. Ako, naalala ko yun. So, asan tayo?
1: Ayan, may kodigo ah.
0: So, sometimes it becomes love, sometimes friendship, sometimes conflict, yung pinag-uusapan natin, and occasionally, someone, daming hearts, and someone enters our lives for only a very short time, yet changes the direction of our lives. May ganun.
1: Yan, okay. So, esoteric traditions sometimes describe these encounters through the idea of soul contracts. So the belief is that before incarnation, souls may agree to meet one another under certain circumstances.
0: Meron ganun. Nag-usap
1: not
0: kami.
1: Necessarily to make each other happy, but to provoke growth, learning, or transformation.
0: Sabi namin, sa susunod na buhay kami ulit.
1: Oh.
0: Tapos, bait na ako.
1: Ang bait ha? Bait ka naman ha?
0: Sabi niyo, miles together nung twilight time na. Ibig sabihin, ano na, patapos na. Di ba pag sinabi, in the twilight of your life, ano na yung pre-departure na.
1: Yan,
0: So, sikat dati yan sa kabaret pa.
1: Kabaret eh. Kabaret.
0: Miles ha, hindi mo inabot yun, mas bata ka sa akin. Ang sinasabi mo, kabaret. Tama po. Ganun po talaga tawag nung araw doon.
1: Parang ano yan, tapos
0: ang tawag mga hostess.
1: Oh, mo. Hostess. Kabaret. Tsaka may mga ticket daw yun.
0: Tapos
1: eh,
0: ang diba? Tapos ang tawag sa corruption, yung binibigay na pera. Like ano, put.
1: put. Lagay.
0: Hindi kasi lagay.
1: Parang is joke time na naman tayo.
0: Ay, joke time.
1: Oh, ano yung, ano yun?
0: Kasi si Ma'am Miles kasi kung ano sinasabi ka, Barret. Kasi Jeep, baligtad pa yung pagkakasabi ng joke.
1: Ikaw mag-deliver nun.
0: Oo, kasi parang sinasabi, ano sa Tagalog ang... ano sa Tagalog, ay ano sa English ang...
1: ano?
0: Na, ang pinindot.
1: Ano daw sa ano?
0: Ano sa English ang pinindot?
1: Ayun, oh, tanong mo nga. Paki, ano nga yung mga sagot nyo dyan?
0: Sabi ni Ma'am Miles, meron po dati sa probinsya, hindi po ang tawag sa mga babae, bailarina. Oo, saan din?

0: Thank you so much for that. Meron ako akong paboritong kanta ngayon, paulit-ulit, paulit-ulit, kasi
1: Ano yan?
0: gusto ko talaga siya.
1: Oh, okay.
0: Ito naman ho, pagkapanahunan ng mga anak nyo. Di ba? Meron panahon ng lolo, panahon ng tita, panahon naman ng, ano, ng mga anak nyo na. Baka nga, panahon na ng mga apo natin. Oo nga, no? Panahon na ng apo natin.
1: Oo, pero hindi pa nila alam yun. Sa ano lang, mga anak pa lang. Oo, di ba?
0: Bruno Mars, siyempre kilala na rin na Erin yun.
1: Eh,

0: ito lamang sa programang Gabay ng Bayan. Okay, syempre mga kaibigan, nandito kami ngayon sa tanggapan ni Mayor Vice Arnold Arcillas. Alam niyo naman dito, rain or shine, all system go ang mga actions. At syempre, pag wala si Mayor Arlene, siya naman po ang ating kasama sa gabay at action. Siyempre, the action man, Mayor Vice Arnold Arcillas.
1: Baka akala po ng iba na kasi dahil nga pagdating sa Santa Rosa, eh talagang wala po tayong matinding flooding. Wala din po talagang flooding sa mga major thoroughfare po. Pero nakatutok po kami noon, ibig sabihin, kasi marami pong ginawang adjustment para po sa mga drainage, para po sa inlet, outlet po. Kita naman po na for the duration of that, that yung habagat pong yun, eh talagang pocket flooding lang po ang nangyayari, hindi po sa major thoroughfare. Ito po ay mga involved na mga subdivision, nagkakaroon po ng mga ankle deep na pagbaha po. But yan ay ginagawa din po natin at tinutulungan po natin para mabilis po na maayos din po. Kasi dito sa Santa Rosa, syempre talaga, we are trying our best to avoid flooding po. Kaya yung mga major thoroughfare po natin, okay po siya. Wala pong tayong experience during that time.
0: Opo.
1: At nagbabantay po talaga si Mayor Arlene, ang ating rescue, ang mga iba-ibang ahensya po. Kasi during that time, alam ko, ang daming suspended po ang work. Pero andito po tayo nun, tumutulong, nagmo-monitor at chine-check po ang pwede nating gawin para po sa lungsod ng Santa Rosa as far as flooding is concerned. August 23 po talaga yung ating fiesta. Doon po kami ni Mayor Arlene. Kasama po natin si Bishop Junie po. We celebrated the fiesta. Ako po during that time is outgoing Hermano po. Hermano rin si Mayor Arlene. Outgoing po kami. And prior to that po, before po ng event na yon, nag-turn over po kami ni Alan Richards po. Naglipatan po, nilipat po sa kanya yung ating yung post po.
0: Opo.
1: Para siya po naman ang Hermano po na 2026 to 2027. Meron po tayong ginawang program sa ating City Plaza po, Linggo ng Wika. Siyempre, andyan din po yung walang kapataan. So, we have a culminating activity po na kasama po natin, nag-open po ang ating complex, ang multi-purpose complex for a concert at saka Battle of the Bands. Ginawa po yun and battle ng mga sayawan po. Ang dami pong events na ginawa. Prior to that po, meron po tayong tinatawag na Ideathon para sa ating mga kabataan. Marami po tayong ginawa as far as sa ating po mga youth is concerned po. Doon pa rin po yung mga health natin, activities and programs. Marami po tayo sa college assistant program po na katunayan po this month. Actually, until next week po, patuloy po ang pagbibigay natin ng SEAP.
0: SEAP.
1: SEAP po is for the college assistants po na binibigay natin for term. But 3 days ago po, kasama po ako ng mga ating mga, this is for the second term na kasi tapos na po yung first term. So tuloy-tuloy po ang ating pagbibigay. At ginagawa po ng paraan for as far as the budget is concerned to increase school na meron po tayong MOA as far as SEAP is concerned.
0: Yung mga private.
1: Nag-signing na nga rin po ng mga memorandum of agreement doon sa ating mga school, private school na for ano po natin, either for our high school, private school,
0: or scholar,
1: pati naman po, pati yung sa higher education po,
0: yes,
1: yung ating SEAP. During that time po, it's more on a registration po. Katulong po ang City Agriculture and of course, ang Department of Agriculture din po to enroll din talagang pong sector, vulnerable sector po, na pwede po makakuha ng 20 pesos na price po. Solo parents, PWD, fisher folk yata kasama rin po eh. Doon sa sinasabi nila.
0: Sa mga driver, medyo dap.
1: Yeah. So kailangan po yun. Yung ginawa pong activity dito, it's actually a national activity po but tumutulong po ang ating local government unit para tumama po yung mga mag-enroll or magtatawag natin gagamit. Tuloy-tuloy po ang pagbibigay natin ng local po ito, local pension po
0: ito. Ibig sabihin, from the city government.
1: From the city government, there's an ordinance and then it was budgeted. So, dire-diretso po yan. So, ginagawa lang po talaga ngayon, sina-announce naman kung ano po ang scheduled na barangay. And so, sa mga kababayan ko po, mga sinisitsa, mas maganda po is meron na kayong hologram. Kasi kini-clean up talaga natin ang database natin. Kasi ang nangyayari po is pag nagpatawag po for local pension, may mga kababayan po tayo, mga senior citizen po, na hindi pa updated. Wala po yung kanilang hologram. Okay naman po, kasi gawa na may nakahanda po tayong facility. After nila magpa-hologram, maglagay ng seal, ma-update yung database, pwede na po nila makuha yung kanilang local pension. Kasi doon nag-delay minsan eh. Sa ngayon po, ay dinamihan na natin ang terminals. ng mga para po sa hologramming or hologram ceiling po ng through CITO, and then they can get po their local pension. Nakakatawa naman po talagang active po ang ating mga senior citizen. Talagang na-overwhelm nga kami minsan dahil ang dami pong duwating na napakaaga. And normally, schedule po is 8 o'clock. But we are catering po. Siyempre, senior citizen, sa priority, sila po ay dapat ibabilis ang pagpaprocess po ng kanilang local pension. Kitang-kita naman kasi talaga po.
0: Yung trabaho.
1: Oo, yung trabaho eh. And during the time na halimbawa po na lalang habagat o yung mga hindi man nangyayari po.
0: Andiyan talaga.
1: Kitang-kita po natin yung mayor natin din. Hindi natutulog. Minsan may nakita ko may ano po sa mga group chat namin na naka-react na. Of course, minsan pag talagang kailangan niyang magpahinga muna, eh pinatatang ko din po, tumutulong din po ako sa pag-organize. Sa pag-coordinate, sa pag-delegate po para po mabilis ang action ng ating LGU po. Yung user na makabago, talagang lahat ginagawa natin to use all the necessary tools, updated tools or tinatawag nating sugon sa teknolohiya ngayon, ay ginagawa po ng lungsod ng Santa Rosa because we can, it really help us po a lot na magkaroon tayo ng mga iba-ibang mga system or apps po na makakatulong sa atin. We are using AI. Actually, ako po, for the research ko, kasi very important na process mo ordinances are using because AI can do research work na wala pang 1 minute, may videos ka na. Mga konsihal po natin is mayroon pang subscription to an AI. But hindi ko sinasabi po na yun na po yung tama agad. We need to check out kung tama ang source, kung tama po. And of course, then papasok po ang human factor po. Napakahalaga na may human factor if you're doing ordinances or if you're researching lang. Kailangan ma-establish natin na tama talaga yung lumalabas po. But it's very helpful po. At sinasabi ko nga sa mga staff po natin, use it for research. Diba? Kaya ginagawa po namin ang lusod na makabago, both physical and sa mental side po. Lusod na makabago, dahil po yan sa tatak ng Arcillas at ang serbisyo pong ginagawa namin na wagas.
2: Sure. PR natin about people, na mga mamamayan, kaya para may officials to, kaya mga department heads, at yung mga NGOs, national agencies, upang maintindihan maigi kung ano ang mga karapatan, ano ang dapat namin gawin, ano ang dapat iiwas, ano ang dapat na maprotektuhan natin ang ating mga kapatid. Nakabalik na po yung dalawang
3: barangay 107. No,
2: barangay 106, 107, at barangay 51. At hindi po tayo nanatili na tumulong lang ng gamit sa mga pangalaan. Diyan, pinasasalamatan po po ang lahat ng tao na nagsulong tulong para po talaga magbigay ng kahit pa paano mga tulong para po sa mga kapatid. Nagkaroon din po tayo bilang celebration ng aking birthday na medyo nakaka-cancel dahil sa sobrang bagyo natin at mga habagat. Pero alam kong ramdam na ramdam ko ang excitement ng mga mamamayan kahapon. Meron kami pong mga iba't ibang categories. Una, yung mga kabataan ng DepEd. Lahat po ng mga estudyante into billiards ay talagang nagkaroon po kami ng pink diamond 9-ball tournament. Kakaiba rin ang venue na pina-experience sa kanila upang makikita rin nila at ma-experience na yung mga magagandang venue. At makikita mo na ang gagaling pati babae mag-billiards. Sumasali na rin tayo sa mga pa-contest. Pambansang palaro. Kaya may mga representative tayo ng mga estudyante natin. At syempre, maliban po sa mga estudyante, madaling araw na po natapos. Pero tuwang-tuwa ako at ang mga kababayan dahil po sa bago na naman mga pampalakas ng programa dahil imbis na ang mahalagang oras nila mapapunta sa mga bisyo eh dito na lang sa pampalakasan mapapunta at nagkakaroon pa po ng magandang camaraderie ang buong lungsod ng bansa. Nakakakuha sila ng bagong friends, nagtutulungan at nag-cooperate po ang lahat na ito ang kailangan sa isang lungsod. Sa akin mga minamahal at nagpasay, andito na po ang mga programa from womb to tomb. Kailangan lang po ng pagkakaisa at pagtutulungan upang ito ay lalo pang gumanda hanggat hindi pinakamaganda dahil yan po ang aking nais na maiangat ang buhay ng bawat pamilya sa Pasay. At kung ano po po ang aming pagpaglilingkod sa inyo mula sa sinapupunan ng Diyos sa makabilang buhay, nakabukas po ang aming tanggapan upang sumuporta sa abot ng aming pagkakayan. Ito po ang iyong lingkod, Mayor Edwin Calixtorpiano. Nakikita nyo, nakakausap nyo, kasama nyo. At lahat kayo, maraming maraming salamat sa lahat ng tao na nakapagtulungan dito sa amin sa Luzon ng Pasay. Emmy Galex Colombiano, nagmamahal. Thank you, Carol.
3: Opo, siyempre mga kaibigan, ating nakasama, nagmamahal sa mga taga-Pasay at minamahal ng mga taga-Pasay na nag-iba, Mayor Pong, Emmy Galexto Rubiano.
2: Thank you.
0: Kahit anong all system go to, sabihin niya city at marami tayong ikukwento ngayon, lalo na po sa mga development ng mga infrastruktura, ekonomiya, at sa mga action po, kasaysayan. Ito po ngayon, sabihin niya city. Of course, the action man, ang bumabata. Kasi ho, sabi ko nga laging, pag clean conscience, nagmumukhang bata, mga kaibigan. Walang na kung di Mayor Jen Alonte.
4: Kami natutuwa, part of the history, meron pala dito na talagang historian na talagang kinikilalang tao sa katauhan ni Cayo Alsona na yan, ating National Historical Commission na talagang dito pala sa Binyan nagsimula at kami siyempre proud dahil kami mga taga Binyan, mahal namin ang historia, kultura at kasaysayan ng aming mahal na lungsod ng Binyan. Sa aming Bichato Head kay Dr. BJ Borja, congratulations. Keep it up at kasi kami tayo naman dito sa lungsod ng Binyan, sabi nga, importante yung saan tayo nang galing, kung saan tayo nagsimula, hanggang ngayon dapat yun ang ipaalam natin sa ating mga bagong henerasyon para ma-adapt nila kung ano talaga, kung saan nagmula ang siyudad ng Binyan at kung saan sila nagmula. Nakakatuwa at nakaka-proud dahil dito nga, before nung time ng tayo ay Vice Alcalde, talaga tayo nag-author for the local pension na ibibigay ng ating siyudad sa ating mga
0: citizens.
4: Sabi nga, parang isaysayan din po yan. Sabi nga, kung wala ang ating mga lolo-lola, wala ang ating mga magulang, kung wala sila, wala rin po kami mga naglilingkod sa inyo dito sa ating mahal na lungsod ng Binyan. Nagka-third council meeting ng ating CDRMO, all the council in the city of Binyan, syempre kasama ang ating kapulisan, BJMP, fire, all the agencies na connected with this department or council, especially sa mga panahon ngayon, yung calamity, hindi natin inaasahan kung kailan dadating. Talagang pinag-aaralan at sabi ko nga kami po dito sa pamahalang lungsod ay, kumbaga, collaboration ng ideas, kailangan po dahil kaya natin ito ginagawa para po pagdating may dumating na kalamidad dito sa atin, nakahanda rin po tayo. At sabi ko nga kami po, itong pamahalaan natin ay marunong makinig at hindi sarili lang namin ang aming sinusunod, kundi sa pangkalahatan, inklusibo, para mas maganda yung programa at proyekto na magagawa po natin para dito sa kaligtasan ng ating mga bawat Binyanense. Ito po yung tinatawag namin na the Transformer Family, hindi, yung Autobots na pumping station, mobile pumping station. Ito po, meron po kaming 8 mega pump. Siyempre, ang isang sa to arkitekto or engineer nito ay ang ating mahal na Congressman Armand Dimagila. Talaga, ito na yung naging passion na natutunan po nung mula po nung first term ko po na bilang alkalde at si Kuya Arman ay first term bilang congressman na nagkasama ang ating Vice Mayor Dada. Nagkaroon kami ng problema nung San Juan, especially tumagal yung baha sa amin sa lungsod na Binyan. Ito yung idea, pinag-aralan ko, naging konsepto at nakita namin naging epektibo. Kaya ngayon po, mas pinaganda, mas in-improve po namin yung pangangailangan sa bawat nasasakupan namin, especially yung barangay De La Paz at barangay Malaban. Yung apat ay sa Barangay De La Paz, yung apat po ay sa Barangay Malaban. At talagang excited dahil nakita po, yung pag-dry run pa lang po, sanglit na oras, talagang nakita po yung development. Pag mataas na po, katulad po ngayon, mataas na po yung lawa ng Laguna, yun po, nag-start po kasi pag hindi po magbabackflow, kasi nga, pantay na po yung lawa ng Laguna sa Barangay De La Paz at Barangay Malaban, pag nag-backflow, automatic magbabaha po. Pero eto po, lagi nakantabay, kung kailangan 24 hours para po talaga maibsan ng baha, yan po, tuloy-tuloy po. Pero syempre, pag nawala po, papahinga po natin yung ating mga pumping machine para naman at least na maintain para mapangalagaan po. Kasabay po nito, yung ating mga temporary bridge na ginagawa po, yung ginawa po natin last year until now. Ngayon po, pinakabit na rin po natin parang litigation para dire-diretso yung paghahanda hanggat hindi pa tumataas. Nagpalagay na po tayo ng mga steel bridge na ito po, pinagmamalaki po namin ng aming pamumuno ni Vice Mayor Dada. Wala na kaming gastos. Ang gastos na lang namin ay sa tao pagkakabit po ulit. Ito po yung ginastos na namin last year at wala po tayong ginastos na budget for this year dahil ito po yung na-preserve natin, na itago po natin.
0: Na savings
4: po. Ito po. Sa mga ilang araw, patuloy po ang pagganda ng panahon para mawala po yung problema. Isa sa problema po ng aming siyudad. Ito po mga ating mga mega pump ay funded by the national government. Ito po yung hiniling na project po ng ating mahal na Congressman Armand Dimagila. Ang share po ng city dito is kung saan po ilalagay. Kami po yung naglagay ng mga potholes or nagtaas, nagtambak. Yun po ang gas ng city kung saan po ilalagay yung ating mga pumping machine. Yung fuel po ay shoulder po ng city na gagamitin po dito yung fuel po. At pero meron pa po kami, hopefully, maging successful yung mga iniisip po kami pamamaraan kung pwede pagdating ng panahon, makasakali, kayanin

0: solar.
1: Ah.
0: Ako ang papatak mo nitong machine. Pero yes, pag-aaralan po muna dahil hindi naman kami perfecto, pero we try our best na mas makatulong, mas makatipid po para sa ating siyudad ng Binyan. Sa ating mga kababayan, umuli kami nagpapasalamat sa patuloy niyo pong pagmamahal at suporta. At asahan niyo naman po, kami naman po dito sa lungsod ng Binyan, kami mga namumuno, mula kay Kong Arman, kay Vice Mayor Dada at sa buong City Councilors at kasama ang inyong likod ay patuloy po na nagtatrabaho ng tapat para sa aming mga kababayan. At hiling lang po namin, patuloy niyo po kami suportahan. Siguraduhin po namin yung mga proyekto at programa na ginagawa po namin dito ay magiging kapaki-pakinabang sa bawat isang mamamayan dito sa ating lungsod ng Binyan. Muli sa inyo pong lahat, maraming maraming salamat po. Mabuhay po ang ating lungsod ng Binyan dahil sa lungsod ng Binyan, may galing at epektibong lingkod, Mayor Jel Alonte po.
2: Congratulations to the City Government of General Trias, Cavite. Sabi ko nga kay Kong Oni kanina, narinig ko yung comparison from the barangay. Pondo lang pala ninyo yun, 60 million.
3: 1995
2: po. Yeah, ngayon 100 million ng isang barangay. So ibig saliga, talaga, sumikat ng sumikat ang City of Gentry. Nagtulungan po ang Team Ferrer. Siyempre, ang magkapatid na Congressman Oni Ferrer at ang idol na Pogi Congressman. Siyempre, Mayor John Ferrer.
3: Wala akong tulak kabigit, ang gagaling ng mayors ng Cavite. Kahit na makikita niya naman po eh, mapa city, mapa municipal mayor, lahat po deserve nila yung mga ganyang klase ng pagkilala. So, yung award po namin, ako, saling po sana ako. Maraming mas magaling sa akin. Pero ako naman, ginagawa ko lang po sa yung trabaho ko.
2: Opo.
3: Kaya salamat sa mga nakapansin. Ginagawa lang po natin yung mandato natin na prikatwala sa atin ng mga tao.
2: Opo.
3: Una ko sa lahat, napakabait ng Panginoon sa amin. Sa mahabang panahon, yung nagkakabayaan. Kaya kami po ay nandito no, sa kalagayan na to. Second, napakagaling po ng ating mga kasama sa panunungkulan. Simulan ko na po siyempre, katuwang natin lagi rito, si Congressman Oni Ferrer, ang buong sanggunian panglungsod sa pangunan ni Vice Mayor Jonas, ang aming mga bukal, ang aming mga barangay captains, down to the last barangay kagawad, SK, no? Lahat po nagpa-perform. And special mention po sa lahat ng aming mga department heads, ibang ahensya po namin, both national and local po. Dito talaga, ang mandato ho namin, ang sasabi ko, walang pwedeng magpahirap na investor.
2: Yeah, I heard that.
3: Ah, hindi mo pwede, ma'am. Sila ho'y katulong natin eh, katuwang natin sila. Lehitimo ang negosyo, legal ho ang negosyo, welcome ho kayo sa Gel Trias. Basta sumulit lang ho kayo, sa tama, nasa tama po lahat, eh, aalagaan po namin kayo. Okay. Salamat po, nakapasok po ulit kayo, na-recognize po yung efforts ho natin. And ito naman ho, sabi ko, I owe it siyempre doon sa aming mga galing na heads, no? Na walang pagod din ho, nakatrabaho para po sa ating lungsod. And dito, isa naman ang direction at vision ho namin eh. Mapuunlad ang aming lungsod. Nang sa ganun, ang makinabang po ay ang bawat pamilyang Gentrisenyo. Kasi mas maraming negosyo, mas maraming oportunidad, mas maraming trabaho. Lagi tayong nahipag-ugnayan sa ahensya ng Commission Audit, no? Ating treasurer, ating accountant, ating budget, no? Ano yung papwede at ano yung hindi papwede. No? Sa atin lamang ay dulan lagi tayo sa tama at ayaw natin magkakamali. Kaya minsan, nagkatagal, no? Ang mga proyekto kasi marami pa legal mga issues na kailangan naming ayusin. For example, sabi nga, gusto namin lagi gumawa ng mga bagong kalsada. Siyempre po, yung right po yung issues, ayusin po natin yan, mag-expropriate po natin, mahabang proseso po yan. No? Kaya, kasi kami naniniwala, di po yung ONI, no? New roads, new development. Kaya, yung sabi nga, bakit nga po kanya, yung Calax nga ho. Hopefully, by September, October, yung second exit ng Calax, bubuksan na po. So, mas makapadali na ho, yung pagpunta ng mga kabayan pagdating sa Metro Manila. Kung mag-English man, eh, galing sa national, pero ang local ho, ay walang kaplano-plano mag-increase ng taxes.
2: Okay.
3: Within the next siguro 2-3 years po.
2: Opo.
4: Natutuwa tayo dahil kung i-coconnect natin yung sa sinabi ng Pangulo na nakaraang zona na dagdag exemptions para sa mga federal income brackets, di ba?
2: Opo.
4: Eh, ang makikinabang doon, yung mga empleyado ng mga awardees natin today.
2: Opo.
4: Kasi as good taxpayer, as real property tax and business tax taxpayer, sila yung mga top na maganda rin magpasweldo eh, sa mga empleyado nila. So, mas...
5: Ito
4: yung sinabi ng pang-amahal na Pangulo, exemption, additional exemption na makulakit po company ng mga pangalaman natin. Basta lahat nagkakaisa dahil walang dalawang guest time. Walang politika sa amin yung national at local. So, nagko-complement talaga. Hindi nababangga. Para isa lang ang direksyon. Tsaka natutuwa rin nga kami dahil sinabi niya, blessing or timing din na medyo nahuli at 3 years pagdating sa development. Kasi nakita na rin namin kung ano yung mga best practices at mga worst practices na dapat iwasan. Congratulations sa mga awardees dito, pero sa mga kababayan natin, suportahan mo natin itong mga mamumuhunan sa ating lungsod. Pasalamat tayo, gusto pa nilang mag-expand dahil nationally nagko-contract eh, pero locally nag-expand. Swerte ang General Trias, ganyan ang trend sa atin. So ibig sabihin niyan, maganda ang climate, investment climate sa General Trias. So patuloy tayong manalig sa ating lokal na pamahalaan, sa ating pamunaan ni Mayor Johnson. Walang pinangarap yan, kundi lalong paunlarin, pagandahin. Sabi nga niya, yung kanyang tagline, di ba? For a more progressive General Trias. Supportahan nun natin lagi sila.
1: Ito naman po ay team effort po at hindi po ito magiging posible kung wala po yung suporta po ng ating po mga kababayan. Sa pagpapakita po namin na yung binabayad pong taxes sa siyudad ng General Trias ay nakikita naman po in terms of projects po and services sa ating pong mga kababayan dyan Riseño. Patuloy po yung infrastructure projects, pati po yung mga social services namin like yung ating mga educational assistance, medical assistance, at iba iba po pong servisyo na binibigay po natin sa mga kababayan. Pagdating mo sa business tax, fortunately naman po, tumaas po yung ating collection ng business tax for last year. Tumaas naman po at patuloy pa rin po yung pagdami po ng negosyo sa General Trias. Sa ating po mga business owners and business tax payers po natin, patuloy po kayo magtiwala sa ating lokal na pamahalaan sa panguna po ni Mayor John John Ferrer, Vice Mayor Jonas Labugen, at Congressman Oni Ferrer, at mga sanggunian pangunsod members. At tumasok po kayo sa dekalidad at servisong may malasakit na binibigay po ng ating lokal na pamahalaan. Let's join forces for our one and only champion.
5: We appreciate it very much, especially with the health of the women population. Full support ang city government.
6: Kami po ay hospital with a heart, always ready to serve the people of Centro Med.
5: Let's join forces for my one and only Gentry.
7: Sa mahabang panahon, nag-start kami in 2008, and bago yun, napatunayan namin na ang General Trias ay isa sa business-friendly city probably in the Philippines. Hindi kami nahirapan sa pagkuha ng permit at ng anumang kailangan namin magmula noon hanggang ngayon. Kaya puso-puso po si salamat sa ating butihing Mayor John John Ferrer, and of course kasama po ang ating butihing Congressman Oni Ferrer, sampu ng ating mga konsehal ng ating city. Isang leadership na mapapagkatiwalaan, leadership na mamahalin ng taong bayan, at leadership na talagang makabuluhan at patuloy na pag-unlad ng bayan ng General Trias.
3: Isa po na sa pinakatahimik na lungsod sa ating lalawigan. Salamat dyan sa ating kapulisan na sa kabila ng ating kakulangan, talagang pinanatili po ang kayusan sa tulong po ng ating mga kapitan at mga barangay tanod po. City dahil siyempre dito po sa City of General Trias, ang ating hong sinasabi, magkaisa po tayo, let's join forces for our one and only Gentry.
2: Okay mga kaibigan, ang patuloy na nagpapasikat at nagpapaunlad sa tulong ng Panginoong Diyos, siyempre mga kaibigan, pag malinis ang puso, inspirado at gusto niya ginagawa, bumabata ka Mayor. Mga kaibigan, Mayor John John Ferrer.
3: Maraming salamat po. Mabuhay po kayo lahat.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 810 AM.

Kung kayo ay may OA, osteoarthritis, masakit ang kasukasuan, dapat tamang pagkain, exercise, at mag-Osteogard na may 500 milligrams

Yeah.

0: to the company store.
1: RJ 100.